0: ay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Huwag kininasab si Doc Ramil o'y sing mayong lawas ampingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX 500! Ay,
3: si Janice, sugay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatipos akong banao. DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500! Pumali sa mga butika. DTX 500!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500. Kulang sa pagkaon, sangkutan kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghunta sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigot, malimta. DTX 500.

0: GX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, saka sales rep. Una, pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagid niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may tomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Si Dimples Romana ni, kinadawat na ako ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta na ako sa paghatag o ginawa, Generica Drugstore. Na ay pharmacist nga maayo mo atiman, matakan ka og alternative generics nga epektibo sama sa branded sa presyong kaisa bulsa. Up to 85% ang matigom. Aduna pa'y libreng konsulta with partner doctors. Dali na sa Generica Drugstore. Suporta na to sa ginawa.
7: Ginawang Generica.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: K5 News FM.
12: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko.

0: Filipino. Magmamainit ang isyu at kasabi ng bayan. Futuro de los Pueblos.
1: Balik tama ka K5, last 8-7 na. Kinigihapon ang Foro de los Pueblos. Kauban ni K5 Brian Morden. Sa mga nangita diha ni K5 Pamela Dugay-Dugay, mag-uban ming duha mga K5. Anyways, kinigabahin na ato dyan na to mga K5 sa nag-inusara na to ng DTX Coffee Mix. Kita nga mga Pinoy, kwan dyan ta, kinang coffee lover dyan ta. Pagbugtaw na to, kanabuntag mga higala, ang una dyan nga ato ang ipangita is kape, na? Mga pita, na? So, kay mga pinamalan dyan ta, ang kapihon na to, kining na ay madala nga maayo sa to ang lawas mga K5. What I mean is, kung mga pinamalan dyan ta, dirita sa kape nga natin makuha, nga makapaayo, makawagtang sa mga pamalatian nga nowadays mga K5 din na to masabtan ang mga pamalatian sa lawas. No? Gamay diferensya, murag kwanjon ka, nang down juga katama, no? So kung may gibati kasi mong lawas, murag useless kahay ka-usahay aning kalibutan. So ano yung kape mga K5 mga makapawagtang diha sa inyuhang kolesterol, no? Ang kolesterol, usapon na sa delikado kay once nga taas or grabe ang imong kolesterol mga K5. Mao na siya ang makahatag pong problema sa imuhang kasing-kasing diha. Ang kolesterol makapataas pod sa uric acid. Ang kolesterol makapa fatty liver na siya. Ang kolesterol daghan kaayo ang mahatag niya nga dili maayo sa ato ang lawas. That's why kining DTX Coffee Mix mga K5 ma-detox ka. In short, may na siya detoxifying content. Nga, once nga nakainom ka ani, wala on kina mga tambok diha sa imong lawas. Ha? Once nga ni makainom mo ani, burag sige mo ihi-ihi, that's normal. Once nga makagamit, makainom mo coffee mix or DTX coffee mix, sige mo kalibanga. Nga, dili kalibanga nga burag gilopoy mo ha LBM. No? Kaya sige, I'm sorry the term, no? Burag sige mo libang, no? Sige mo kalibang. That's normal mga K5 kay iyahan na nanggi limpyuhan ang imong tiyan dira ang imong kasudlan mga K5. So DTX Coffee Mix ato agi jagi indoors mga K5 available na siya sa tanan nga mga butika.
0: Foro de los Pueblos.
1: Before with K5 Pamela Pirater, dako kay niyang balita. Ato aning basahon sa dugang ang mga mensahe sa ato ang mga igsuon, no? Good morning to Madam Rosalina Delgado. Good morning, K5 Brian. Naminaw mo sa Toboso Public Market. Taga Toboso, good morning mo tanan diha. And Diwata Overload, di na kinahanglan pakaulawan ng gobyerno kay pirmi na Manu sa International. And rally diri sa Pilipinas tungod sa pangurakot. Unsa may ikaulaw nilang basa na kaayo silang papel gawas sa nasod. Ang ato alang naman sir bisag unsa nga mga pakaulaw respeto gihapon gamay na mao man na di. Oo. Kay bisag asa kadapita sa tibok kalibutan, the corruption is normal. Dili lang kay Pilipinas. Bisag asa dapita ang corruption na adyo na. Di na mawala bisag gani sa mga kuan organization, sa mga kooperatiba, ang corruption na adiha. So, ang pagpakaulaw is normal. I mean, ang kaulaw sa Pilipinas, government, dugay na nakayo, nga naulaw na ta, magpagipakaulawan sa mga ato ang mga public officials. What I mean is, respeto lang naman gamay kay wala manggod si Marcos diri sa Pilipinas, kundi tuwa sa ubang nasod, si Claire Castro at tuwa sa ubang nasod. Nga, pakaulawan ni mo dito, burag bastos na dyan kayo ba? Over ni siya. Wala akong gadipensa na nila, wala akong labot na nila. Ang ako is, di na nato dungagan pa ang kaululaw nga sitwasyon sa Pilipinas. Di na nato dungagan pag insulto, injuries, etc. etc. Oh. According to Sir Diwata Overload, di na ta dapat magpaulaw ikaw kay dugay na tang makaululaw. Ako, ulaw ko si Roy. Ulaw ko. Ulaw na ako mga pamilya sa ubang nasod. Ulaw ta. Hindi pwede nga dito maulaw. Sa paglingkod ni Marcos, basig nakalimot ko nga top 3 ang Pilipinas.

0: sa pinakakurap nga nasod sa Southeast Asia. Uwaw kaayo na oy, samot nag OFW ka o niya ingnon kas mga taga ilang ilaing lahi nga kurakot ato ang gobyerno. Gusto lang ako lakalarohon, ang ubang nasod, kung ikaw OFW, wala kanila ginaing ana-ina sa mga tao dito, di ba, Kifebrens? May respeto na sila sa mga Pinoy. Kay kabalo sila nga ang mga Pinoy, wala manaylabot sa mga korap nga mga opisyal sa gobyerno. Dili ana kabastos ang uban nga mga lahi nga ila kang singgit-singgitan dito nga, oy, inyong Pilipinas dito, korapon! Dili sila ana. Yes! Dili sila ana. Kapila na ako niabot sa ubang nasod. Mabalaan naman yun nga Pinoy ko kay makitaan si Tsura, pero wala ginong taon ko gisinggitan ana orgi ingnan man lang nga korap ning Pilipinas sila. Kung naaman yun silang huna-huna, naara silang huna-huna, na dili na nilang isulti yun directly to the person nga mo na'y gusto nila. Pero kining kapwa ni mo lahi, imong singgitan dito, mas kaululaw, mas bastos yun na siya. Yes! Dapat respeto na lang. Mao naman yun ni ang imahe sa Pilipinas. Corruption, grabe naman yun. So dungagan pa jud nato, kundi lasot pa jud kayo. Ang kaululaw dugay na tanaulawan, di na nato dugangan pa. Pero I respect this comment of Mr. Diwata Overload. Kaululaw man jud sir ang Pilipinas, prangka ka istorya, kaululaw jud na pero di na nato dungagan pa ang mga kasakitan. Good morning to Rinanti Muliken. No, naminaw na to Lurasa Ron. Thank you so much. Nelia Paradirol Gungan, good morning also. And uban pa. Sige, feel free lang sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga kakaifan. This time, check na ito with kakifive Pamela Pirater. Ang iyang balita, mga kakifive, may labot ni sa usa ka bana nga gipatay sa iyahang asawa. Og ang asawa na ay tandem nga kirido niya. Grabihan ni balita, ano? Kining mga kirido, kirida, kirida, dugay naman eh. Kini kaululaw pud ni. Mm. Normal man gyud mga kolokerido, kolokerida, di naman gyud balikaya nato, pero ang dili normal, ikaw na gani ang biktima kay ang imong asawa or bana nang irido nang irida, gipatay pa jud ka. Ang pinakasagwa pa jud ani kay ang ning patay nimo imong asawa og ang kirido niya. Grabihan, no? Check na to sa K5 Pamela Pirater.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Pam, good morning.
2: Yes, K5 Bri, good morning. Mm. Patay gining usa ka 46 anyos na mahan. Human gi dunggam or gidusnak-nuslak ka sa iyang kaugalingong asawa. Mm-hmm. Og siya gituohang kabit diin eh. Sulod sa ilang balay sa sityo Batilo, Barangay Puok, Hinubaan. Negros Occidental, February. Mm-hmm. So, nahitabo kini incident ni atong Junyo 30. Din ang biktima giilang si Edwin Libria Sanchez. Mm-hmm. 46 anyos, usa ka mag-uuma. Samtang ang mga suspect naman, bao sila si Gima Libria, Hipulan. 53 anyos, mauni ang asawa sa biktima si February. Mm-hmm. O Girardo Ihara, 56 anyos, geligar na kirido sa asawa sa biktima.
0: Okay.
2: O residente sa barangay Talagakay sa nasambit na lugar si Fibray. Mm-hmm. So, base sa investigasyon sa PNP Hinubaan, giingong unang nagkalalis kining biktima o ang asawa ni ini, mm-hmm, bumikan matod pa, umanadunggan sa bana, na kining asawa nagtawganay sa giingong kirido. Oh. Na adunay may pag-ga-ga.
0: Aba, unsa ko no, nag-ga-ga, ana?
2: Nag-ga-ga.
0: Mm-hmm. Sample, sample ko no. Na, ako'y manawag.
2: Sige.
0: Ring. Oh. Wala man yung tubag.
2: Hello, ga, good morning.
0: Ga? Kumusta mga diha?
2: Yes, ga. Giminganit ikon ni mo giubong chapon.
0: Naay mong bana diha?
2: Oh, naay nagpungko.
0: Kinsa man ang ilong istorya diha, day? Oh, kinsa man to?
2: Si Duindo.
0: Ang bana ni mo to?
2: Ako sa bana.
0: Ruby.
2: Nabiyan si Bri.
0: Nanawag ang laki, ang kirido, gitubag sa asawa nga ang bana niya naapot-stapad niya, ana?
2: Yes, K5 Bri. Nakadungogra, K5 Bri, ang iyang bana.
0: Grabiha po na yung asawa. Go ahead, K5 Pam. Mm.
2: So, mo to, tungod na to, ang perting nagota sa bana, dito na nagsugod din ang panaglalit si K5 Bri.
0: Aha.
2: Hantod niya, gipuspos na niini sa, niining biktima kani mga bangko, mga sulat, tungod na sa kalagot.
0: Siyempre, K5 Pam, kung ikaw ang bana nga nahibaw-an na nimo sa mga chismis, o niya, nadunggan pa yun nimo nga gaanay silang duha diha, may gani kay di buenas pa ning asawaha, wala siya mismo gidunggab na yun ang mga lingkuranan na gipuspos.
2: Oo, mga gamit pa ni Pimbray.
0: Okay, go ahead. Pam, go ahead, Pam.
2: Yes, si Pimbray.
0: Mm-hmm.
2: So, tungkol ato, nakadungog ka to si Kuan. Si kaning suspect, kaning giingong kirido.
0: Okay.
2: Kaya wala na patay ang cellphone.
0: Mm-hmm.
2: So, kuman sa mga, nita po ni kay Fibray ha, mga alas 12 sa gabi ini.
0: Okay.
2: Unya, pag human ato nilang away, anak-anak, ipatay na ni Edwin ang suga, kaya matulog na sila.
0: Ang so, victim.
2: Mga anak.
0: Ang victim.
2: Mm-hmm. Ha. Kaning bana.
0: Mm-hmm.
2: Kaya pag dugay-dugay, anak, kalit lang ning mitumaw kining giingong kirido na si Girando.
0: Okay.
2: Mm. Nga giingong adunay usa ka kauban.
0: Aha.
2: Unya, dito na wala na kuno dagang istorya kaning kirido, wala na dagang istorya ni manduan niya si Edwin nga pasigaw ng suga. Oga, dito na nagibuhat ang krimen.
0: Okay. So kuan day kay Bam. Pag-abot aning kirido, naa pa siya'y kauban nga usa mining duha sila.
2: Yes, K5 Bri.
0: Mga unsa orasa na jud to?
2: Alas 12, K5 Bri.
0: Alas 12. So meaning, prior pa naman, unday nag-away man to sila mag-asawa, no? Gitawagan guru to sa asawa nga giing ana siya sa iyang bana. Gitawagan niya iyang kirido, ana? Hmm?
2: Base sa asawa, K5 Bri, nakadungog lang daw ang iyahang kaning giingon nga kirido.
0: Okay.
2: Nakadungog lang daw nga nagmaoy kining si Edwin kaning napatay.
0: Ah, you mean is katong nagtawganay silang duha, nakadungog to ang kirido, burag nasuko pud siya nga giing ana ang iyang kirida. Ang iyang
2: yes.
0: Uyab-uyab giing ana sa bana.
2: Yes, kay Bri, kay matod pa niya.
0: Katikalon.
2: Kaya kapag lagi ilang,
0: sige,
2: so, nadunggan ra niya.
0: Mm-hmm.
2: Nadunggan niya kay naman ko dito ang ilang utso na anak ni ay.
0: Okay, napon sa daplin sa kilid nilang anak nila. Mm-hmm.
2: Mautong ni-rescue na yung kaning kirido. Kay naluoy siya sa, nabalakan siya sa iyang anak o kaning iyang kirida.
0: Haba!
2: Ang iyan ko niya da yun.
0: Kaayo pong pukpuko ng kiriduha pa papel po maayo.
2: So, na-rescue na yung si Kipay Brian.
0: Ah.
2: Layo-layo na pa po rin kung balay aning kirido di ay.
0: Aha, okay.
2: Kung musta kayong tricycle, nasa 80 ang klipi.
0: Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: So, pag-abot dito sa kirido, maulag ito, mawala na dagang istorya, di ingo lang ito sigaw ng suga, o di dunggab na yun. Niya kaning biktima, na igog din sa liog. Lagang kayong samad sa liog, Kipay Brian, di duslak-duslak ba?
0: Okay. Mm-hmm. So pagpatay ani sa biktima kay Kay Pam, naapo diha ang kuan, naapo diha ang atong anak nila.
2: Yes, Kay Pam Bray.
0: Grabihan. No? Pila kabuk ni anak nila?
2: Kaning anak ni Kirido o ni Jima?
0: Ang mag-asawa mismo, mag-asawa.
2: Lima Kay Pam Bray.
0: Dulo daghan-daghan, so napay pinaka linghod ani, amoning 8 years old.
2: Yeah, so ang anak ani ni ang anak nila ni Jima ug ni kaning napatay kani ang adyo abana lima ka buok then kani si Kirido na sila ay anak usa.
0: Ah, may anak na pod di ay sila aning laki hapod.
2: Yes, so anyo si Fibray.
0: Bigatla jud kay bahina bayana no.
2: Gawas ani si Fibray. Ah, pagbiyahe unom ka anak sa lain panglaki.
0: Ayate. So, kuha. So, duse. Baboy naman, guro ni. Digal, digal, guro ni. Dilipod.
2: Maragana.
0: Grabiha po di pagkaigata ng bayhana. Oy, buisit, no?
2: Buisitanan.
0: Bigal naman di ate. Di naman ni normal. May gunta ning dusiha sa usara kalaki o niya. Tulo pa jud di ay. Bigal, yes. Bigal.
2: Ano yung gi fiber na dili alkansi.
0: Dili alkansi o niya.
2: Kinala bahin.
0: Animal. Okay, go ahead, go ahead. Oh, good, good. Oh.
2: So, mo pa gi fiber ay. Pagkahuman ato nga pagkahuman sa krimen, nilakaw din silang duma.
0: Aha. So may
2: na yun silang duma.
0: May participation jud ani K5 pa mga asawa nakadungga bud siya. K5 pa?
2: Basi sa para isa yon sa bana K5 bray. Saksi lang man daw ang asawa ni ini.
0: Ah, saksi wab ko baga wala ra sa nagtabang pero galing kay kuana siya. Borag ma-appeal jud siya kay.
2: Naglakaw lang jud siya.
0: Oo, oo.
2: Okay, naot na nalagi ko na siya kaluoy kaning asawa.
0: Okay. So katong ingon ni mo ganiha nga 8 years old. Anak diha ito sa asawa og ang kirido niya, burag ana?
2: Yan si Kipay Bray.
0: Maotay gariskyo sa kirido.
2: Oh, kirido.
0: Ngano ba?
2: Nadunggan yung bata nga nagdagan ba? Kung baga ba, nagsyagit kay maoy anak. Kasi madlock daw kung mai magmaoy ti ang anak.
0: Grabiha, no? Imagine, purti yung animala ng asawa ha, kaya nganuman. Ang ilang anak sa kirido niya, dira pa giyagi papuyo sa mismong original nga bana niya.
2: Oh, kay kabalo, matud pa sa asawa, kabalo naman to si Edwin katong namatay na dili gyud to niya anak.
0: Grabe sakita ana no?
2: Muragi nagpaka-martyr na lang kining namatay kay Fire Bray ba.
0: Pila gani edad ni Edwin gani?
2: 45 anyos.
0: Bata pa kaning kirido.
2: 55.
0: Borag naka nakakuan guro ni ay. Unsa gani ito ang food supplement gani?
2: Extend.
0: Naka-extend guro ni kirido kay borag nindot
2: man ito. Kaya gipili.
0: Ikaw to katawa lang tanay pero buwisit ni klase balita no? Buwisit ni balita ba no? So, duha gyud to ang suspect jod, duha katong duha kalaki or katong kirido ra?
2: Kay Brian?
0: Ang suspect katong kirido ra jod or ni appeal pa tong usa og dunggab katong kauban niya.
2: Wala kay siya ra jod.
0: Siya ra jod.
2: Ang kirido ra jod.
0: Aha, sige.
2: So karon, nadakpan naman na yon silang Gabi Five Brian. Tanggong naman ni sa prisuhan. O gipasakaan sila karon og kasong parricide in on man murder.
0: Mirisi. Nalantawa na.
2: Ah, syempre. Oo.
0: Sige, paminawon na to. Kinsay mga interview sana din.
2: Sige, ato ang kinsay mga una itong paminawon ang
0: asawa. Ang Iloy.
2: Oh, sige, asawa. Sige. Hayag ka ba rin sa asawa kay Five Bray? Ako saan ang bana nga naggamit ko ng drug. Ngayon, irresponsibilidad ka ayo. Dili sila providan sa ilang panginanglanon. Like, shampoo, ana.
0: Aho, shampoo? Mangirido, jug ka? Minatay.
2: Yes. Nahulog siya sa kirido. Kaya ginapalitan sila mga unsay wala sa ina.
0: Utro po ning kirido. Gigrab yun po niyang opportunity. Pero, ako anjo may pagkaigat-igat to yung bayhan na. Imagine mo nga tulo na kalaki. Dili ni rason si Pipang. Dili ni rason nga. Ha?
2: Dani, correct di ka.
0: Dili ni rason nga wala gipalitan og shampoo, mangirido jud ka. Bigaon lang gini kasi linggo pa bigaon.
2: Correct.
0: Sige, paminawan na tong Iloy, be. Paminawan na tong Iloy.
3: Paminawan na tong Iloy. tuwad na ako balasay, ginulungan ko sa akong umagad sa bata, sa apo ko. Pero kaya mamayas na ako sa Manila mo, ginhatag, ginulong niya sa balay, tapos pagpanawag niya sa akong, nanugid ko nga akong na ako ay sa akong. E naghambay siya sa akong nga, hindi ka, ito pa lang, tiin mo na ako. May isang nagliga, dila mo na sa imo, tiin mo man naging, araw mo na sa imo, tapos simpuha mo na sa iyang tatay, ti, wala naging balik sa imo. Karon kay ara naman sa imo ipanan mo in ang nasal yun ang to nga sa pagmit lang sa iyang aga ang panawag ko nang siya galing may galing ko kamalusay nga ay nagaling akong bala at sa likod ko pamati hubog na siya may permi na sa mong galangat nga permi sa mong ligab imo tapos ang to na time niya na nakapanawag siya nga nabatian niya nga nangalan na liga tapos pag pagkabati iya nag-ano siya na yun na sulod nagsulod tiklo niya pertahan ano nga batian mo gaga kami siko ang susa kung umanggit mo magina akong tawag sa iya hindi na lang malamang gamo yan puta lintay siya na dako niya ang sular dako sa sular magpapos ayun bangko naman di kapila na nang iglampos-lampos na bangko kadua na ato na bak na pay ang naging kayo mahal baka lang ulugay niya buka mo sus naglampos siya naman sa simin ko buka naman ti anak ko kulo isang mga gamit ko imulang ipambuka ngayawan ako ganit sinagani pambakal na kanan-kanan pambuka na bisip ko mo kalagay kay buko mo na ay ang magkabagtawa
4: saan ba nalisay ka mga duwa harap ka na ang imong ginakabig ng mga
3: oo ang open pa ang cellphone, na-open pa. Di tapos, wala akong ipatay, na-open pa, tapos ang motor. Nga, babe, istorya ko, singko. Pwede naman istorya, pero kasi bukon mo cellphone. Singya, bukon mo ng cellphone. Singko, hindi ko niya magkakasin mo yung cellphone, bukon mo niya. Ay, ayawan ako siniya. Grabe na akong sininga pagtrabaho na para makaselfon ko, kaya para ang mga bata ko makontak ko. Tapos bukon mo lang, hindi mo ya, tando ay lang siya po ang imo ginamang-amot sa mga batada mo, kutulig mo din sa balay daw, mga aaway kami din. Ang mga bata na naman, imo nakastiguhon, ibunggo sa may halublang. Di, hindi na niya maayaw niya, pero sige lang doon. Ang kusun lang nila na akong ang imo ginahimong sa kong sa mga bata. Kaya kung kaya lang hindi mo ang mga bata, hindi mo nga ginamaayaw niyo ang sitwasyon sa mga bata mo, binayaan ka na ka mag-iri.
4: Ano ba ang status niyo bilang mag-asawa?
3: Kutigit yung ka-midlay sa isa, pinagyan ko nga nag-inom na sa mga barkada yan. Tulog kami sa mga bata ko, sir, na wala makaon. Wala siya makaon sa may kalbayo. Teka ron, wala ito dito pangilala. Kaya dito kami din butang sa amon-amo ba?
0: Okay. Kifay Pam. Grabiha, Kifay Pam.
2: Aha. So, mo ko tayo pangayag sa asawa.
0: Grabe ha, no? Brag, proud pa siya kayo.
2: Oh, manay na ako yung ginawa ko nila yung ilang awihan ba na?
0: Nga nung, kung ako mangutana na ato ba, no? Nga nung nakita naman na niyang anak yang bana, nga nung wala na lang na niya biyae. Ang pinakasagwa pa na ang nagpaulag sa dito sa uban o niya nanganak ang ihang bana maupoy nagtabang og pakaon sa iulagan niya sa ubang laki. Kay dira man dito puyo. Grabiha, no?
2: Ang ihang bana na kabing taon, paragi dawat na lang niya.
0: Kamu po mga bana diha.
2: Kamu na lang sitwasyon.
0: Kamu po mga bana diha. Grabiha, harap-harapan na mo nga binuangan sa inyong asawa o niya di pa mo gyapon mulayas diha. Unsa pa may
2: siguro kay Five Bright tungod sa gugma unsa ba?
0: Gugma, ah, grabe ha po. Gugma or ang grabe ha po ning bayhana no? Di ko ma-imagine. Sige. Unsa i next ay padungog nato? Unsa ingon sa iyang kirido? Unsa ingon?
2: Kaning si kirido nabuhat matan niya nabuhat nila ang maong krimen. Kay naluoy gyud siya ni Jima.
0: No.
2: Kay tinanda magugay niya si Jima kay Five Bright.
0: Oh. Panangga eh, alangan din na palangga, ang giagaw mga ninyo na.
2: Sige, ang kawal yung aling
0: ibin.
2: Oh. Ito ang paminawan ay ang kahayagan.
0: Ah. Sige, adi ang kirido. Paminawan na to. Ang kirido, mga kakifan.
2: Ang kirido, dira.
0: Pinangga, diyo kuno kayo.
4: Ano ang kasulang? Ako na, sir. Nahimo ginakon. Tungod na luo ito sa akong bakan. Eh, sa pag-away nila, Kaya sige na lang yung paminaw. Mayroon ko isa lang tanong ka-business na. Ano ka damo na gin? Sa una bes, tatlo na ko na niya ginahangkat sinang iyang bana. Pero kay gahambar ko siya nga, ka, hindi ko kabalor pag yung mukha tayong tao. Ano mang mahimo ko, basi magabot ang panahon, maimpito ka, basi maimpito na po ko. Okay na po kay mahimo.
5: Sir, ang gindala mo,
4: Ano ang gitna? Kutsilyo lang yun.
5: Ah,
4: kutsilyo. Kutsilyo. Ano nakalabang ang kutsilyo? Kutsilyo lang yun.
5: Ito siya. Ano siya sa gilbuno?
4: Gilbuno, gilja. Kagitigin mo. Hindi mo tinim mo labo. Pero hindi siya labo. Gurot lang ito yung gurot. Ilaw labo lang na siya nga.
5: Imo, ginayanis mo dala.
4: Ah, mga gilja. Kung hindi dala. Kaya alam ko mag-travel nga talayo. Patakong-traveler nga buhay ko dala. Ikaw isa pa. Ang ako niya, nakahinagahin mo ko sito, kaya naruhoy mo ko sa iya. Kaya naimpito naman gin siya, siya nga rason, kabayaan mo ko di, daw ka ilinit naman gin eh. Kinaimpito naman ka, maimpito po ko sin eh.
5: Pagsulod mo sa ilang abalay, ano?
4: Pati mo lang ito na himo ko, gagapungko naman siya. Kaya gagapungko naman to.
5: Pagabot mo ka, sige pa sila lang sa iyo.
4: Tapos ang tapos ni Lalares, so gatrabil pa kuya, pati yun ang simpo niyang kasigil si Lalares. Pag abot mo itong party, gigabunok niya sa ulan.
5: Pag abot mo, gapungko siya.
4: Ang gapungko na sa ilang
5: si Edwin.
4: Oh, si Edwin, gapungko. Giging na nga ako pagguan niya, giging na ako pasigahang soga para maklaro ito. Pag pasiga niya sa soga, patay gapon po sa iyang bana. Nakuhan kayo nga. Kaya gusto ko makita ko yung isura.
5: Baka istoryahan na ipaka mo, sir, antes mo siya ginagawa.
4: Oh, wala, nag-istory na. Hindi ito plano nga, na-plano na lang yun nga, amo siya na, kahit kung hindi ito plano, pagkadugay-dugay ito, maumpawa naman ito siya. Kaya ang pagkatunaw, hindi pa ito matunaw ang siya po sa iyahang lawas. Sige, kaya po ito. Basta magbantag mag-sige rin sa kanila, kaya pati yun yung mag-ini.
5: Pagtando mo kay Adjig, tingin mo siya una ginagawa.
4: Ah, liyaw, Gijay? Hindi ako siya, siguro siya rin.
5: Nakabato
4: pa siya sa inyo? Why man siya na, kaya paano man siya magbato? Magsulod mo sila banal.
6: Kaya
4: pagsulod niya rin, tamo.
6: Sino ang tamo?
4: Siya, aray siya eh.
5: Sa meaning aray siya?
4: Sa mga bata, aray na.
5: Usaksi ang imong ex-partner sa pagpatay mo kay Edwin?
4: Pinis siya?
5: Oo.
4: Oo, isaksi ko siya eh. Pero mga bata, aray na siya sa likod eh. Pero mga bata yan, nagkatulog na. Why sing mga tao kaya dyan nga may nakabati siya tapagay mo?
5: So siya lang ang saksi sa pagpatay mo?
4: Yung siya lang ito siya. Siya lang iyang saksi. Naka nga gahin mo ko, na ang nakabalo sa tanan, siya lang ito siya.
5: Sa pagbanda mo, sir, pila ka-ego ang ampon niya?
4: Wala ko kabalo ito. Kung pila ka kabiro, kaya tungkol sa kainit na lang, nga naimpito na ko, wala ko kabalo.
5: Aside sa liong, diin pagitni mo sa sir?
4: Amulang doon, basta may kuang kuroto. May diri group lang daw ito, may araw ito. Basta kayo daw diri lang ito ang parte. Sa ulo wala ito.
6: Ang remote.
4: Why na kami sa mga kusawa? Ribana naman ito.
5: Pero, kasado man ka
4: ba? Kasado kami itong una sa magulang niya. Kasado kami.
0: Okay, K5 Pam. Okay na.
2: Yes, K5 Bride.
0: Grabihan, no? So, Iyapanigi ko, Andi, ay, yanggi... pasangin lang pa ni ang victim nga nagsyabo during that time.
2: Yes, mao po nang gi-accusar sa iyang asawa nga nagamit daw droga, illegal na droga.
0: Ingon sa kirido niya siya, wala pa to mahuwasan kay nagsyabo, burag ana no?
2: Oo, mao ni ang giingon na kumbaga naglutaw pa.
0: Burag drug test buga taya kada. Abinimog siya ang ga-drug. Pasangil naman da yun. Anyways.
2: Wala na dagdag ang G5 Rai kay patay naman.
0: Wala. Di na dyan to kakuan. Di na dyan to ka... Di na dyan to ka balos, oy. Bisag mag-inunsa pa, bisag ilahapan ning latan maayo. Wa na to. Kaya wala nagaginhawa to. Paita.
2: Yes, G5 Rai. Purti pataya, oy.
0: Kinsa maning bayi nga gahilak usa. Anak ni sa...
2: Yes, K5 Rai. So, sumala sa anak K5 Rai, sa anak ni Edwin, na siyempre, bilang panta, isip usa ka anak, pwede yung sakita nga, mauna dangatan sa utakamahan.
0: Anak nila na ni suspect ang asawa?
2: Oh, yes, kay Febray.
0: Sige.
2: Kunya, disidido gini siya nga ipapriso ang iyahang inahan o ang kapagkiri do. Matato niya kay Febray, wala diyo kabutangan ang kasakit o bigdin niya mapasaydo ang iyahang inahan. So, ato ang paminawan niyang payag.
0: Sige, ato ang paminawan ng anak. Aning oras sa mga kaki five.
7: Sige kayo nang niya gusto niya akong magpahuway kay ano mabatian niya kuno si mama nga ga nagkaon ka na daga mismo bisan gahigda dira si akong iloy mabatian niya ti ang balkon pa kasalo ka niya pabay ilang kundi in siya malipay grabe gid nga pag ano sa iyong papa kundi in siya malipay kay para mabuo lang gid kan niya kun pa kasalo kasi na buo ta pero ga istorya sa dasa katri ikaw makabati grabe gid siya
8: sang nagaupod sila ni papa mo sa imong amay nakakita siya iban mama sa tanga upod siya
7: ako din mismo damo ulit na anong lalaki may time pa to ganit na si papa sa una gapidugay na to dalaga pa ko si to na nanaga si papa isa ka bulan tapos naghambal siya nga mangihi lang siya kuno tapos siyempre ako balaan ko na iagahin mo igisundan ko siya dira siya sa may likod sa ano ni sa amin dira may changgi da sa una mo kaya man naman balay sa ubos may kahapos ang lalaki
8: Ma'am, may anong nabatsyagan mo subong sa iloy?
7: Kaugot gid super wala kabutangan ang kaugot.
8: Kung may ipalabot ka nga mensahe, ma'am, sa imong iloy, anong gusto mo ihamba sa imong iloy?
7: Wala siya pulos kasi, iloy. Demonyo siya. Wala siya pulos. Hambal ko sa iya, bisan pila pa kalalaki. Kuhanan niya, hindi nilang pag-ano na akong papa. Higipagustuhan sa tara niya kalipay niya. Sugal, tanan. Wala siya pulos. Ipapriso, gina sa namon niya. Hindi, gina namon siya pagbaon. Bisan iloy na sa namon, pero kinanlan gustisyahan amon papa. Kaya nga, panan ayos amon papa, himuhimuan niya pang wala kuno garimit. Sa iya sang kwarta, samantala, magharbis ang kamuti, pila to kasako, pila ka libo. Wala na pa kayo ang balay. Tapos si papa, paya si Sigun, mangayo si papa, isa kalibo kay Bilyar lang, isipan niya para si papa kuno gaano, ano gusto mo? Imagine mo sa pangabuday niya, amula na iakalipayan. Parang masubert ka man, isa kalibo lang. Abi mo na ngayon, yung papa sa akong sakwata, gibigyan. Grabe nga pangabudlay niya. Isa lang kalibo, hindi ipagdamot mo na sa iyang kalipayan niya nga amula na. Uy, siya gusto niya siya lang hindi malipay, siya lang yung chindi mo. Grabe, gitya.
9: Ang imo nga amay, apisar na wala na, ano ang mamensahe mo sa iyan?
7: Hindi pa makristo niya. Grabe, gitya sakit. Hindi pa niya mimo sa apangan. Sakit yung kayo, mamu. Lagi kabutangan ng sakit.

0: Mag K5 pa mo, magkinaunsa K5 pa makaingon ta no, magkinaunsa. Ang gitawag nato nga inahan. Bisag bisag magkinaunsa inahan jud. Pero sa ing-ani nga hitabo kay Five Pam, burag literal jud nga walay pulos nga inahan. Pasensya kayo, no? Bisag kinsa naman siguro nga naminaw aning orasa ron. Walay may masulti nga maayo aning inhana.
1: Yes, makaingon jud nga walay pulos.
0: Pero kuan siya, productive siya kayo nga inahan, ha? Saludo ko niya. Kay nga naman, imagine mo, tulo ang bana, dusi ang anak. Ana siya ka-productive kay Five Pam. Grabe ginan siya pagkawala niya sa kalibutan.
1: Dusi ginan siya.
0: Grabe. Otro puning banaha ba, no? Namatay naman to, no? Pasensya, no? Nganong giingana, pero nganong may ingana jud nga babana, no? Nga kinang harap-harapan, gibaboy ka na, gibinuangan ka na, gipakita na jud nga naa siya'y uban, pero wala,
1: harap-harapan na gipan.
0: Wala jud ka ning una-una nga di na ni mao. Kinanglan na ako mag-evaporate diri, bisag pa siguro nga kining balaya amo ani, pero kinanglan na ako bugawas na guro diri, di na yun ni maayo ni.
1: Yes.
0: Oh, nagpaka-martir na lang yun siya maayo.
1: Dito sa?
0: Unsa man ni klase yung bahiya na good, burag si Bia Alonso.
1: Si Christine Hermosa.
0: Christine Hermosa? Nga, bisag si Bia Alonso, anak na kalami, gani, gipangbiyaan man na siyang boyfriend.
1: Oh.
0: Pero kining bayhana nganong gi tiniran jud ni aning banaha unya, gipatay pa jud siya. Believe kay ko aning banaha. Oh, burag hero ning banaha ba no, nga bahala magkinaunsa. Asawa ta jud ka.
1: Ay ba, paano kung gi-vibrate? Para daw dili mabungkag jud ang pamilya.
0: Grabe ha, mao nay pinakanindot niya. Kay ang ihang sa huna-huna niya kay Five Pam, gusto pamilya. Na ko nga ang pamilya magbuo ra jud, di mabungkag.
1: Para dili magkatag-katag ilang mga anak.
0: Grabe ha, no? Ah, grabe ha po ka ba naha, bisag dira na mismo nagtakwasa na istubang mo, masige ka pa da.
1: Na. Oi, kayang na datatan in taon.
0: Ipatay pa jud in taon siya. Pagkapait. Pero importante na kay patay naman jud to, nga priso ning duha. Nga priso ni.
1: Mane importante.
0: Paipa.
1: Kay last bisa ka ikya.
0: Diyos ko. So kamo mga bana diha. Ay nako, pag kuan mo diha oy. Pag una-una mo diha oy.
1: Kung nakapatikod naman siyong asawa, larga na.
0: Larga na. Ayaw po ninyo patsya niyong asawa. Larga eh. Biyaan
1: lang. Biyaan lang. Uy, patsya na eh. Kaya maprisong yapon tag makapatay.
0: Oh, maprisong mang yapon ka. Useless. Maunsa man ka dito sa sulod nga wala ka na libertad dito sa prisuhan oy.
1: Magli-li. Dito ka panari dito sa lod. Why tuba?
0: Why manok dito eh. Ay.
1: Ipot. Wala na nagbuha na buhay Japan. Mara ginahina yung nagbiya.
0: Mara dihang uban nga mo. Inter gani sa ginatawag nga relationship. Mahuna-huna dyan dapat lig-on dyan ka. No? Na normal man dyan na nga sahay na yung mga kapakyasan. So dapat imo dyan ang kung ilong ko pa, pakigbatuan mo gina. Oh.
1: Yes.
0: Oh,
1: wise jud ka.
0: Oh, wise jud ka. Ikaw pa ready ka na nga maatubang sa mga posible nga mga kapakyasan kay di man nato na makontrol?
1: Ay, manigil nga. Rigi na lang yun. Kung pwede mo likpo, likot na naan.
0: Si K5 Jess na stopan ni mo?
1: Wala, si Five Bray. Nasi follow up sa Balihermoso.
0: Ano pa ba hermoso na siya lang? O saan may ibalik ka dito?
1: Palayo lang siya sa bali hermoso.
0: Sige, oy. Anyways, K5 Pam, salamat kayo sa imuhang report, ha. Nindot kayo siya. Pero nindot ang balita ni mo kay Petsanay, Mangod. What I mean is the presentation. The presentation, no? Sige, K5 Pam, salamat kayo. May buntag niya. Mabuhay.
1: Sige, dagagay. Salamat po, K5 Bryce. Sumagod pala to ang report na Mako ta tong report nga gidalita to sa MyTC, the three bio of the text 500. Ako na lang ang credible media ni Doc Bayan, K5 Pamela Peraper. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Mga mainit na isyu at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
0: Grabe mga ka-K5, no? Mauna ang usa ka hitabo dito sa hinubaan nga daghan kayo na kaingon kining banaha, no? Iyahalan jud gi antos ang kaguol, dili lang mabungkag ang iyahang pamilya. Onya yang giantos ang kaguol nga dili lang mabungkag ang pamilya, siya nuoy gibungkag sa kirido og asawa niya.
2: Pagamainit na isyu at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
0: Grabiha, no? Mga asawa po dosahay, standby K5 Jess. May mga asawa po dosahay, mga ka-K5, no? Nga ilaharang mang makaya lang tawon ang sitwasyon nga sila na gani ang nagbuhat o binuang, sila pa'y isog. Butang na tobi katong banaha, nag-wild man yun to. Siyempre, kinsa may bana nga dili mo wild ana nga mismo sa imong atbang diha, padunggon ka nga nagtaw ganay o gaga sa iyang kirido? Oh, kinsa pa'y malipay ana, siyempre mo wild yun ka ana. Siya pa'y taong gipatay. Grabe ha. Otro po tong kirido, murag si kaburit pod, nga mo kuan-kuan dito nga, pero kirido lang gani ka, pero ikaw pa'y isog. Mamaningon nila ang kirida, kirido ko no, mo pa'y isog usahay sa original.
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
0: Pausa na ito, balita mga ka-K5 with ka-K5 Jezebel Barbicho, kay inikining iyaha, mga sigarilyo ni nga mga smuggled sigaretso. Ang mga suspek kay dutay mga matay ni kay nag-ala aksidente. Ah, aksidente ni, no? Gikag Valle Hermoso. K5 Jess, good morning.
1: Yes, K5 Bri, good morning. Live na karon diri sa may Valle Hermoso Municipal Police Station.
0: Uy.
1: Atong giapitan ang kining naitabo nga pagka-aksidente dito sa duha ka sakyanan dito sa may barangay Mulubulo o diri sa may barangay Puan, K5 Bri, nga nakuhaan og 2.6 million nga smuggled cigarette.
0: Dakuha din eh.
1: Ang upat ani ka duha agi ang sakay ka kita Bri, duha dito sa may barangay Mulubulo, then duha po diri sa may barangay Puan.
0: Unsa ang hitabo ani kay Pep Jess nga nung naaksidente ni sila?
1: Ikan ni og gihulungan ang kining duha ka sakyanan ka kita Bri. Wala ni sila ning hunong sa checkpoint sa Gihulungan City Police Station. Naay gitagay niya checkpoint ang Gihulungan City Police Station. Wala ning hunong, ning largo ra ni sila ka kita Bri. Hapit ko no to na ay madamagan kay wala man ning hunong personnel ba nga nag-checkpoint. So pag largo-largo na nila kita Bri, gigupod ni sila sa mga sakop sa Gihulungan City Police Station o sa kining regional kining ARSOG kakita by Regional Special Operation Group ARSOG. Pag-ugdanay na kakita by sa hot pursuit operation na gilusad sa kapulisan, na-disgrasya ni ang kining duha kasakyanan kakita by ang una dito sa barangay Mulubulo, ang usa diri sa may barangay Puan. Wala silang madakti sa kuan, pero kay na-aksidente man kay Kipay Bray.
0: Naunsa ni sa pag-aksidente?
1: Na bangga man ni sila kay Kipay Bray. Ang kining sa may barangay Puan, nabangga dito sa may tindahan.
0: Uy.
1: O sa mangga, naputol ganing punuan sa mangga.
0: Grabe yan.
1: Pagkabanggaan kay Kipay Bray.
0: Kining usa?
1: Nga, ang usa dito po, na-aksidente po, siguro, dili nila sunado ang dalan sa kipay bay, kay kinigong dali sa may kuan na ay mga kalibitang barikada.
0: Aha.
1: Oo, na ay mga barikada nga puthaw nga ginabutang kada eskwelahan siguro, pagkuan guro nila, wala guro nila makita, kaya dili man nila sunado ang dalan, siya na-disgrasya ning duha kasakyanan ka kipay bay.
0: So, kining duha kipay ba pa Jess, mga puro langyaw ni mga driver, kining mga sakay ani?
1: Yes, naay tulo ani nila is Muslim, naay usa nga dili Muslim ba?
0: Taga diri taga sa pod.
1: Pero mag pamilya ra ni sila tanan kay taga Misamis Oriental man sila ka K5 Brian.
0: Oh, so asa ni sila ning dunggo di ay dira sa may Dumaguete area da pita?
1: Posible. Mo na yung kuan sa tong kapulisan siguro. Diya sila ni Agi o Dumaguete. Padung diri sa may gihulungan, ni Agi gihulungan, ni Agi o Valye. Diri na sila na disgrasya.
0: Unsa ang nakita-anan nila?
1: Go ahead. I-deliver unta ni sa kuan, Escalante City, kakita Brian.
0: Oh.

0: graphic content bitaw nila.
1: Graphic oh, walang mga graphic content na,
0: oh. Mm, kinang, oh, kinang, wala. Kinang wala ang nakabutang sa sigarilyo Gisaybray is for export only. For ang export. Duda sa kapulisan ka Gisaybray, gikan o dili, gikan diri sa Pilipinas, kundili sa laing nasod
1: ka Okay. So, kining, unsay mga ngalan sa sigarilyo?
0: Busko. Busko ra dyan, usara ka prada.
1: Bus, may na yung mga anak, bago bagoro kong kadungog anak. Busko.
0: Mabita, bagoro kong kadungog o sigarilyo na sa busko.
1: Ipaita ni mga tawanan. O niya, kumusta ni mga sakay ani? Buhi pa? Ah, buhi pa? Hindi, may mga tanong bitaw ko.
0: Kuan, actually, ang mga driver, okay raman to sila, pero naay duha nga balik daw to. Balik, pero ipahilot raman ko
1: kanina. Ipahilot raman dito sa kuan, sa likod sa merkado.
0: Ipahilot raman ko, no?
1: Grabihan, no? So, unsay mga kaso, ani, nila?
0: Anti-Tariff Act, Kakipag Bray, nga dayon siya katong graphic content nga kwan, pero ang kwan gid sa kapulisan, basi ko nung ma-dismiss ang kanyang kasuha, Kakipag Bray, kaya dagan ko na rin kaso dito sa to, sa Dumaguete ba to, or sa, basta kay dagan ko nung kaso nga panabitaw na dismiss ra kay dili mo ko authorize ang atong kapulisan nga mudakop og sigarilyo daw Kakipag Bray. Dapat ko no ang
1: BIR.
0: Ang BIR unya dapat na daw unta ko na i-digitize niya police niya mo handle dito ang pagpanakop og sigarilyo.
1: So kung nga na dapat ila na nang giplastar sa kuan, giplastar na nila sa BIR or sa unsa nga departamento aron nga masugda na kay kadugayon na kayo K5Gs nga sigig dinakpanay aning mga fake or undocumented mga cigarettes diay pang release ra man dai Japanese nila. Oh,
0: mauge
1: dapat
0: dito.
1: Dapat ang taga BIR, ha?
0: Oo.
1: Dapat pero ang taga sige go ahead.
0: Pero ang kwan ani ka Gisaybray, kung panan jud out. Mayangay pud ang katong nagdala ani sigarilyo kay dako di ang kwan.
1: Ang balor.
0: Oh, ang balor.
1: Unsa naman ni? Dapat ipangkasuhan sa BIR, dapat pangkasuhan na ninyo din ipasagdan.
0: Pero i-file jud ang case sa to ang investigator ron diri sa Valerboso Municipal Police Station Kakitaybray kay i-comply jud nila ang kining ilahang kaning kaso Kakitaybray.
1: Usahay
0: nila kunong ma-dismiss.
1: Gani usahay ni mga pulis ba mo malaay ni sila panakop ani kay di magyapon ma-prosper ba kay naay mga rules o naay mga protocols nga usahay di ma-dismiss magyapon. Pero okay lang na sir.
0: Sayang rang effort.
1: Okay lang na sir, bisang ma-dismiss importante nga gibuhat lang ninyo yung obligasyon. May gani kay wala ni sila na nga
0: na trabaho
1: nila. Di buinas pa ni mga tawhana kay wala yung mga cheng-cheng ba. Pagpapaita. Sige, imong tingo guro ana interview kay Pabje, si prepara na lang sa mga next program kay Burak Alanganin na ta. Thank you so much. And Kwana, congratulations kay Pabje, halong-halong amping-amping.
0: Thank you, Kita Bray. Mura tumatag na report alam sa programa ang Forum National Blos. Kita Jezebel Babicho para sa kapyon niya balita. Servisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News
2: to Town. Mga mainit na isyo at usapin ng bayan. Forum de los Pueblos.
1: Ay, grabe, ano? So, mga nalagay mga polis na ito usahay, malaayan ni sila nga di man ni sila malaayan, no? Ang tanang, gibuhat man yun nila aron nga dakpo ng mga kining mga ingani nga mga tawo nga sige palusot aning mga undocumented nga mga sigarilyo o uban pa mga smuggled nga mga businesses nga di man dapat jud pwede kay usahay gud lang may mga departamento sa gobyerno like for example BIR Bureau of Internal Revenue dili mo file og kaso because of this ana kulang ba so mga pulis nato anyways ang mga pulis nato bisag laay na nila padayon na rin sa Gyapon. May gani, no? Kay nasakpan ni sila, nakuha to mga 2.6 million pesos nga sigarilyo, hinaot-unta nga matanggong o madugayan, sila prisuhan. Ay, nako. Sige, extend, mga ka-K5, para mo extend ang performance sa kama, dapat mo extend na mo diha. Mani na ko'y tabang diha sa mga pigaw na performance sa kama, kauban sa iyong partner, mag-extend na. Wala ko igong oras, mga ka-best friend. Mga ka-best friend naman yung tao ni. Wala ko oras mga ka-K5 ha, ugma na punta same time, same station. Kini nila ang the king of all media sa Dakbayan San Carlos, K5, Brian Morden. Nagpasalamat, John, sa tuang CEO, Boss Doc Ramil.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: na'y kabutangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
0: i-DTX 500 na.
3: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha,
0: pag-ayos sa bugas-bugas,
3: akong katul-katul,
0: DTX 500,
3: mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane. Ako, gida nga ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Uy, besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa mga sweldo?
9: Ugma puhon ko mo-withdraw, besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
8: Hala, naa di ATM dito?
9: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
8: Daghan magtawo dito, good.
9: Naay dagang satellite office ang Dumaguete branch, besh. Pwede sa Kalindagan, Loksin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
8: Ama o ba, besh? Pwede ka na dito? Sige, ato ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakinan.
9: Sana all na ay i-parking.
10: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Loksin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
11: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Upong ang akong mga tiil o mga pasakit. Lih na pagkadungog na ko sa DTX 500. Akong gidouble dose o nakapsul sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Wala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika.
12: Mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
13: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-nom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
12: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
13: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015 ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag-adlaw equivalent na sa 270 calories.
12: Pagkataasa di ay, no?
13: Murag kuan ba, usa ka bawal nga kanon.
12: Daghan. Niyan tong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
13: Mauraw ta na.
12: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
13: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
12: Muday na.
13: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500. Og mighty si aron mahatagan og protection ang imuhang mga selula.
12: Husto.
13: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
12: kondisyon,
13: wala
12: ano?
13: Kondisyon, wala kay gana.
12: Irritable.
13: Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
14: DTX 500.
15: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
14: DTX 500.
16: Mabali sa mga butika.
12: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
13: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
12: Unya, Doc, kini pong acne.
13: Dagkong bugas-bugas.
12: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
13: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
12: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
13: Sobra nga tambok.
12: Oh.
13: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon og gamay na ang ilang leptin mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason sobra lang nga kaon og kamay. Sa JP, ato hinumduman nga sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka problema ka sa metabolism.
12: Hosto.
14: DTX 500.
17: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
14: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sige na kung tumaog Mighty C matag-adlaw, naumpuan na dito akong gibati nga anemic.
14: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
16: Mabalik sa mga butika.
14: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
19: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
20: Pagkadungog nako sa radyo, ang DTX 500.
19: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
20: duha sa gabi.
19: 2 weeks pa lang
20: may alibyo na.
19: Pag 1 month kape, naayo na ako.
14: DTX 500.
16: Mabalik sa mga butika.
12: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
13: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. tao. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tao.
13: Sa pagatino Sir JP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
12: Gusto.
13: Ang sobra nga kaon mo ay naghatag nimog balatian or sakit. Mm. Kasagaran mangod nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis.
12: Mm-hmm.
13: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 mighty C sa atong lawas.
12: Kana.
13: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
12: Mm-hmm.
13: Nya mantikaon na subs gabi og naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
12: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining mighty C og DTX 500.
13: Mm.
12: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
13: bad
12: sa
13: cholesterol.
12: Bad cholesterol.
13: Mm.
12: Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
13: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir JP.
12: Mm-hmm.
13: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
12: Gusto.
13: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa kanser. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong nga bad cholesterol.
16: DTX 500.
1: Kodai si Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo ya BP na ayo sa DTX 500.
21: Duha ka capsule buntag sa gabi.
1: After 3 weeks lang
21: 100 na lang akong sugar.
1: Tiktibo jud kayo ang DTX 500.
16: DTX 500.
14: Pabali sa mga butika.
12: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
13: Oh, di gina mudaot Sir JP.
12: Oh,
13: labi na kung sige kag inom.
12: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
13: Mm-hmm.
12: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
13: Mm.
12: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
13: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals usa pa mo react ang imong glutathione.
12: Hmm.
13: Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
12: Kampiyon.
13: O kung may toxin na nga moabot nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
12: Wala kay reserve.
13: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
12: Oh.
13: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
12: Oh, kapatsadaha.
13: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C ug ang DTX 500.
12: Correct. Karon, adto ta sa imong utok.
13: Mm.
12: Kung aduna magani usa ka organ, naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
13: Importante gyud Sir JP nga moinom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
12: Mm-hmm.
13: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers,
12: uh-huh,
13: og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
12: Gusto.
16: DTX 500.
22: Ako sa Jubilin,
23: sobra kataas akong blood sugar.
22: 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw.
23: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
22: 95 na lang.
16: DTX 500. Mapalis sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Loida. May lang naabog og taligsi.
25: Ubon og sip-onon nako.
24: Nagtiko og Mighty C.
25: 2 capsules 3 times a day.
24: After sa sige na akong tumar sa Mighty C,
25: abog og taligsi.
24: Ako nang masuklan.
25: Epektibo kaayo.
24: Ang Mighty C.
16: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
13: Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
12: Gusto.
13: Isip usa ka Pinoy.
12: Mm.
13: Lahi ra jud kung makakape ka.
12: Mm-hmm.
13: Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas. lawa samtang sila nangapi.
12: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
13: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya komparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
12: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
13: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
12: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
13: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
12: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
13: Ako no sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio og wala sa plain nga ordinary D3 salt.
12: Basta gani cold press process. Buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
13: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang wow. Pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini ang atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong nga baba. Katong mga naay gingivitis, Sir GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel gyud na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unya unsa na malang tong mga mikrobyo ato?
12: Ah, namatay na to, Doc. Ayaw na jud problema ha.
13: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
12: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
13: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
16: D3 Bio.
3: Ako si JM. Ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligun niya ang akong maskilo para sa ako pa daw adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
12: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
13: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
12: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
13: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
12: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
13: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hangard.
12: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
13: Kanang kasigi kagka og mga tamis, Sir GP, samot na jud sila kagamay. mga matay nisla sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining ditribayo. Unya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
12: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo o security guard, ang imuang tiyan.
13: Og dili ra da, Sir GP, iha pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
12: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining, nga giguba ni H. pylori.
13: Grabe ha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3Bio.
4: D3Bio! Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taso dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
5: D3Bio! Ang D3 nga may BCO.
6: Ang BCO
5: nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
5: Kasayuran sa maayong panglawas.
13: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
12: Muna igiingon dok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
13: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
12: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
13: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
12: Ubit. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
13: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
12: True.
13: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
12: Exercise sa kama ba, Doc?
13: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
12: Austo.
13: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
12: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
13: Naay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
12: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
13: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
12: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
13: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
12: pa. Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
13: Oo, nindot na.
12: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
13: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
12: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
13: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
12: ga-detox ka pa!
5: Kasayuran sa maayong panglawas. D3Bio Health News. D3Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
5: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
12: Wala ka D3Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
13: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
12: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mo gamit ka og D3 Bio sa Baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
13: Mm. Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman.
12: Uh-huh.
13: Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom.
12: Oh.
13: Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot mag-ayo sa akong lawas.
12: Mm-hmm.
13: Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
12: Mm-hmm. Ako dok, mag D3 Bio ko, dili na mag D3 nga plain.
13: Mm-hmm.
12: Kay ang D3, wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio, maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL.
13: Mm-hmm.
12: O, asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo, patyon ang kagaw ng bakterya, viruses, fungi, ug kung unsa pa man diha, ang yeast.
13: Mm-hmm.
12: Pero kinipod, ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
13: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy.
12: Mm.
13: Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay o dili kini ma-overwork.
12: Mao?
13: Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
12: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
13: Yes, Sir JP. Kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity.
12: Mm.
13: Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon.
12: Uh-huh.
13: Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
12: Muni gwapo.
13: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 mo adto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil mo adto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
12: Wow.
13: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw.
12: Na.
13: Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
16: D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
13: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron magrecord na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
12: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system.
13: Mm.
12: Bisan pag kampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo.
13: Mm.
12: All things tanan dapat adunay moderation.
13: Kung sa military term pa Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 Bio murag auxiliary na siya.
12: Mm.
13: Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo.
12: Uh-huh.
13: Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
12: Mm. Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 Bio ug wala sa plain D3.
13: Maunay kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3. Uh-huh. Kaya ang plain nga D3, dito radyod sa imuhang immune system. Pero kung D3 Bio, imuhang immune system og selula.
12: Mm.
13: Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP, nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tanawon Sir GP.
12: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
13: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
12: Ayawg abusoho.
16: D3 Bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang na ayo akong sama.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio. Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Riel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtenin, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist sa ta. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining suguon ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells ug makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
4: kay simintohon sila ni ini.
5: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
4: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayin sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
5: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
4: Naay problema.
5: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Mga matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
4: Matud pa aning pagtuon, ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
5: Mao nang bisag sa matag-adlaw pa ka gainom, kung pareho ang kagaw, wala dyan ay problema. Lantaw pag unang mag-inom ka og antibiotic, pangutanon dyan ka sa doktor kung kanos akalas na kainom sa antibiotic. Nya umingon ka itong niyaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na po ang irisita sa imo nga doktor.
1: D3 Bio.
6: Ako si Chimoy.

0: no, nga makita nimo sa ditribayo nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaw rin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag ra jud ni dayo nimo.
1: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naanay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
0: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
1: Oh, ngano man?
0: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili di ay naingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3 Bio, Sir GP. Pero kung paghuman nimo og toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot ka ing epekto, Sir GP.
1: Igong oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dok Ramil Oy, maing pangluwas, ipadayon.
1: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
3: Ako si JM. Ako dito'y tabang no ang D3 Bio tungod kay mas ipaligunian akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ielsisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. B3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: B3 Bio. Ang B3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. B3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga paginom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adaw adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang ako kon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
9: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
0: Extend. Food Superman for men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
0: Extend. Food Superman for men.
11: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports J.I. Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
12: J.I.

0: Telecom, happy ka sa Home Credit pa utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount basta sa JI Telecom. Sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
1: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Pili Kabugnason. Dakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa manipyo na dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasaga sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Max 4 Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Max 4 Biotics!
8: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Clinica Max 4 Biotics!
9: Extend
10: food supplement for men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
9: Extend food supplement for men.
12: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
13: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
12: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
13: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Maka-drive na ka sa imong bagong sakyanan.
12: Ala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
13: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
12: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
14: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
15: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: P3 Bio.
3: Ko si Florizel. Before, problema dyan na ko ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500 at may powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug desugared sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Day Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Day Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Day Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
11: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
4: Correct.
3: Kasagaran sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
4: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
3: Common nga allergy sir GP naa sa pasayan,
4: correct,
3: kasag og mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa og hubakon ka. Niyang asthma usa ka form of allergic reaction.
4: Gusto.
3: Og ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
4: Delikado.
3: May pana nga ang panit kay katol raman og naga labak-labak nga pula.
4: Oh, delikado og makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
3: Naigitawag sir GP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
4: Dili ka ginhawa?
3: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang

0: Sunod anak sigurado gyud Sir JP si Gandari respiratory failure.
1: Munay kuyaw.
0: Simple ra man ang management sa allergy Sir JP. Mm. Inom ka og food supplement nga makorek sa nabugo na nimo nga immune system.
1: Pusto.
0: Ang Mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
1: Mojo, Doc!
0: Dako dyan akong pasalamat sa Mighty Sir GP.
1: Oh.
0: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala dyan ko nakadevelop og allergic reaction.
1: Bitaw sa?
0: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluwis Ginoo, wala dyan ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 o kining Mighty Sir GP.
2: DTX 500!
3: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
4: Sakit ipangihi og ako po dyan puson sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 bande tulog ka kapsul sa buntag
4: ug tulog pod ka kapsul sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit
4: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
0: Kunay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 ug Mighty Sir GP kay dili man sila palakaon utan ug prutas.
1: Husto.
0: Unsa may ato makuha sa utan ug prutas gawas sa nutrition ug fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag nis Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag-higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
1: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini, gisulod sa kapsula. Ang flavonoids o polycosanol nga nakuha na to sa disugard sugar cane extract, ang pinakapait nga party sa tubo. Muna'y naa sa DTX 500.
0: Naadyod na ang super antioxidant sa matag-kapsula sa DTX 500. Muna nga kung allergy ang imong giproblema, nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo ang DTX 500 o Mighty C.
1: Correct.
0: Ang approach sa allergy Sir GP is lifestyle modification. Una, ayo nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
1: Bitaw sa.
0: Kaon pa jud ka? Kay lami.
1: Oh.
0: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong mga lihok, pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong mga singot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imong allergy.
1: Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Huwag kininasab si Dr. Ramil Oy, sing mayong lawas ampingan.
1: Dili abo suhan.
2: DTX 500.
5: Ako si Janice. Dukay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tajud kayong akong blood sugar.
2: Ako gusto lang nung inom ang Tier 3 Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahihinahina na balik sa normal akong blood sugar.
1: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 nga may Visio.
4: Ang Visio
1: nga may Tier 3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Tier 3 Bio.
0: Sa DTX 500.

0: sa mga eksperto.
1: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. TTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika.
2: TTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Saka sales rep.
5: So una,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya nagid ako sa budig sang TTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend food supplement for men.
9: Extend food supplement for men.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
3: D3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiil.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500.
0: TTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: TTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, himo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani.
8: Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Daily Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Daily Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Daily Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman!
3: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang nagamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Ang importante, Drap, may malungag tang abugas. Diba? Sige, onya. Diwat ay min manggod kining naitabo ron sa kauluhan. Ah, kini bitawng nanapod. Agi pa kanaoga na pod ni og ang usa ka senador og kining warrant of arrest. Ay la mana. That's part of their duties mga ka K5. If someone or anyone thinks that would be part of the oppression, may due process of law man ta, di ba? Depende na na. Kaya sa una bitang panahon, sa kung ginakaingon mga ka-K5, panahon pa ni Senadora Laila De Lima. Idakop man po ito. Nakagawa sa man, di ba? Oh. Anar man gunang kuwan ko, puli-puli ba? Sige, alas 11:21 na. Unya, the same time, kining uban pa nga mga updates. Kining po nag-trending mga ka-K5 sa social media ron. Kining interview ni President Bongbong Marcos Jr. nga kanang daghan po nga miani mga ka-K5 o kinibitawang ang ubaning saway, ubaning pakpak. No? Kikipangutan na mangod siya regarding aning problema karon sa flood control. Unya, iya po nang gitubag mga ka-K5. Siya walay ni misan isa ka presidente nga nakaingon ani. Nga niingon nga, oy, maulaw, maulaw sa maulaw, baya mo? Kaya katupong nas listahan sa flood control, ipakpak po. Ah. Sumuna mga kakaifa, bato ng isgutan, karundugadugay. Boy na ikalimot, maingod to kang Ma'am Merlin ang tulotong KSS dara sa may masulog. Ma'am Merlin, napit na! Paspasing! Maingod to kang DJ Jones, mainit. Asa naman ka dong? Wala naman ko kita sa mong kagwapo. Good morning, sir. Shout out to all people of Banban, Guba, Balirmoso. Thank you, sir. More part to enter program from Rinesel, Katanaman, Sakari. Ay. Thank you. Salamat sa may Banban Guba. Sa tanong nga mga dagan maning klaseng kwan, dagang klaseng lugar dira sa may Guba, Balirmoso. Dinan na ako matagsatag sa mayong udto kanyang tanan. Sa mga taga-tagbino, mayong udto kanyang tanan mga ka-K5 Maglahos. Unya, rektata sa syudad sa San Carlos nga nagapamati diri sa tong tulumanon. merkado publiko maingod to galanog-lanog nga to ang programa karong adtoha mga ka-K5. Ang uban dira nga atong naitanim radyo, napoy uban nga ilang kagalingong radyo, dilas lakakit ka ilan ako. Nipalit pa mangkik og saging. Nipalit pag-ig saging, unya, K5 yung gipamina. Ma'am, thank you very much, ha. Sige, unya, maingod to, gapuwas ang ko. Ikaw, gyud, kinahalin. Oh, kinsa may gwapo, ikaw may nahalin. Ay, story na ito, Ma'am Merlin, ha. Mga bisita ko dira, basi karon. Sige, alas 11.24 na mga ka-K5, bayngod tumandari sa 18 ka barangay sa San Carlos. Ang bago pa lang nagtapos ang charter day. Wapas na ka-move on sa kanta mga ka-K5 ni Ben and Ben. No? Nakuno to'y gahalok. Sige. Maingod to, boss. Shoutout ko sa mga hello blocker sa RJ nga mga gwapo. Perte mo bakbak. Salamat, boss. Nakapaminaw ko karon. Kusog kayo kong spiker. Uy, thank you. A speaker. Oo. Laryo sa Minda. Asa ni Dapita ang RJ? Ha? Mga hello blocker. May din mo pa-pa di ay. Oy, when I was 14 and 15 years old, mga ka-K5, tighulma ba ko pug halo blocks? Saksi ng taga-barangay Rizal, mga ka-K5. Midtown. Moni, kuan mga ka-K5 kining halo blocks? Sa una, manumano man to, kanang gamit ka og plan sa nga kanang kwan, imong pa-pauna. Dayon, pitik-pitik man ang mga kakipin. Bansay ko na sa una. Muna'y trabaho na ko sa una. 14 anyos pa ko. Inood. Sige, salamat ha, mga taga-RJ. Mga hello blocker dira. Kanang kalabanan ko na da, single nila. Thank you, Minda Lariosa. Sipa kayo. Mga kana si John Eric, sipa. Main pagwapong angkor niya, siya'y nahalin. Sige, thank you, Ma'am Merlina. Alas 11.26 na, mga ka-K5. Ang atong tulumanon, gipalyon sa maitinguha sa atong epektibo nga DTX 500. Ang Superior Antioxidant Clinica D3 Bio, ang Vitamin D3 nga dunay VCO, the Superfood Supplement, ang atong Mighty CD Alkaline Based Vitamin C, o ang ginawan nga kape, mga ka-K5, giilugan. Morning kape nga giilugan. DTX Coffee Mix, nakakape na ka, nakadetox ka pa. DTX Premium Coffee, ang kape para sa may mga diabetes. Onya nga to nga extend food supplement, ang adult food supplement sa mga superhero sa panimalay, ang haligi sa Pinoy Anan. Extend food supplement, mga ka-K5. The same time, mga topod nga DTX Liniment Oil, Clinica Sport Biotic, ang DTX Beauty Shop, o ang Clinica Dio Fresh.
2: 11 Mbps.
6: Sa mga headlines, Senador Marcolita inakop na pinagi sa desisyon sa Sandigan Bayan. PNP posibleng musangat og kasong murder batok sa suspect sa pagpatay sa 20 anyos nga lalaki sa San Carlos. Mga suspect nga nasakmitan og 2.6 million nga smuggled cigarettes sa Belhermoso nakagawas na. Samtang kering capacity o kalidad sa edukasyon, may gingong rason sa limitadong slot sa Negros Oriental State University. Samtang pasangil sa pagpalusot sa mga nagdalag mga baboy gikan sa gawas, gimekak sa Kapitolyo. Pagpatuma naman sa Border Control Batok ASF, gipahugtan. Programang negosyo mo, himuang lihitimo sa LGU Bayawan, ipaigayon sa may barangay ng kakarong Hulyo 8.
2: 11 Mbps.

Shout out ko dere sir sa Sitio Matiraa, Barangay Rizal. Uy! Taga Matiraa ha. Last na kong saka dira. Ano pa to? Dugay na ko wala ka balik dira ba? Kanang dira sa may kuan proper Rizal, dira sa may Sangi. Ano pa na mga lugar dira mga ka K5? Dira ko naka first time naka sulay tuba. Ang Hilito Vlog maingod to ah. Kumusta ang kanlaon Sir Joms Mainit? May bangag yapon. Kay kung may nanibangag, hindi na maghungaw. Good afternoon sir, shout out sa family ni Niel Kauntaw, Bernabe, Pasilan. Nga naminaw ron sila sa Purok Maisan, Barangay Bunga, DSB. Watching from Campuestan Highland Resort, Romeo Kauntal ni Niel. Thank you. Ang manok tada may bulang na. Ganito na ganon K5, nag-anniversary sila sa ano, Campuestuhan. May gusto da kang ano, akang Sir Kanutan. Guwapo. Oo. Shoutout ni Ricky Eleksyon Gutana from Barangay 1, Villarante, San Carlos. Guys ko ila kada Jumare. Alas 11:31 na mga ka-K5. Panamyaw, Ma'am Giselle Pasinabaw diha sa may Purok Dalya, Malaiba. Ang ato nga Quezon leaders ah. Ma'am Nets Aboy na ano nga sa may Barangay Biak na Bato. And also kang Ma'am Lucia Bergalino. Ang ato naman nga Quezon leader sa may Barangay Kabagnaan. Kumusta ka mo dira mga ka-K5? Kang James Libron Sanico ang ato nga Quezon leader dira sa Angas Uno. Maingon to da bro. Kang Quezon leader John Alexis Firater da naman sa may Liberty Hills, maingon to. Sige, alas 11:32 na mga ka-K5. Mayong uto naman sa itong Presidente Dre sa Quezon sa Kanlaon, si Ma'am Roger Villando, Ma'am Marvic de la Paz ang itong Vice, o si Ma'am Giselle ang itong Secretary. Ma'am Banji, MPIC sa may Barangay Pula proper. Then the same time, ang ito naman nga Quezon President sa may LMI, La Castellana, Moises Padilla, Isabela, kay Bro Mother Flores maingod to. Kang Ma'am Amy Jendeles, Pastor Mark, kang Ma'am Felisa Flores, kang Kagawad Cosme Campaner, Ma'am Flory, salamat sa bulad ka nami. Naluto nyo? And the same time, may ngudtuman mga ka-K5 na sa may Isabela, kang Kapnal Dosonsyon. Oy, kang Kapa ay may si Kuya sa may Ginpanaan, may ngudto. Kabakungan, kumusta?

Sige, alas 11:33 na. Usa tamad to mga kaka-K5. Are gidakop na. Base kini sa kamanduan sa Sindigang Bayan. Gidakop na mga kaka-K5, base naman na sa gipagwas nga report from the Philippine News Agency. Pinaagiman ni DILG Secretary John Beck Remulla. Human kini nga gikonpirma nga karong adlawa madakpan si Senador Rodante Marcoleta. Human nga gipagawas ang warrant of arrest sa kaso nga plunder bato kaniya. So upat ni mga kaka-K5 ang ila mismo nga kuan ni. Upat mismo ang mga persona nga gipadakop sa Sandigang Bayan. Si Senador Marcoleta, Mike Defensor, Aristotle Viray o Joseph Espirito. So depende na ni may due process eh. No? May nagkadaiya nga mga legal stand. Nakadepende na mga kaka-K5 na. Di man ta pwede makaingon nga, oy, sayup na! Kaya sa Pilipinas, may rule of law ta. May due process of law. So, depende na mga kaka-K5 ba? The same time, Senator Marcoleta is a lawyer. Tapos may mga lawyer man na siya. So, depende na. Sige, alas 11:35 na. Di po ko kaingon mga kaka-K5 nga ay konektado ni sa impeachment kaya gisiguro nila mga kaka-K5. Now, manantaw na to, kung wa po'y basihan, di man po siguro mapasakag kaso. Gawas lang siguro kung amo lagi ni basta may mga kwan eh, may mga ano tawag ni complications mga kaka-K5. Oo. Mubalan dragon.

0: Samtang sa Pikas Bahin, nagpasida naman ang Department of Education nga pagpahamtangan og nagakaigo nga silot ang mga estudyante nga madakpan nga magpakatap sa bum jokes o paghulga sa mga tulungaan human sa sunod-sunod nga report nga bum threat o prank calls sa pipila kadlo human ang pagpamusil sa May San Jose High School sa Tacloban. Sumala pa kang Roger Masapol, ang DepEd Assistant Secretary for Governance and Operations. Seryoso ang ahensya sa mga insidente gumikan sa nagamugna kinig kahadlok. Og ingon nga pulga sa tulunghaan. Ang problema, kung minor, bibihon niya po. Kabalo mo mga ka-K5, this will reflect the entire country. Ha? At wala ning kwanon ha. Gapamati kami di sa Kabaron Sir Maingudto. Thank you Almira Pakunla Ugaob. Oo. Ah. Ang mata ni Dodong Sipri. Oo. Galingi, ginabantayan gid. Oo. Almira, bantay gid ni. Oo. Shout out gawda mga Laryo sa family sir, ang Hilito Vlog. Thank you ah. Matira ah, katiklan. Mayong udto ah. So, mga ka-K5, kanibit ang mga panghitabo sa Pilipinas. Bago lang to, Dabaw. May giposil duha ka babae. Nagtrending naman to mga ka-K5. The same time, kini mga insidente sa mga tulunghaan. Kabalo ba mo mga ka-K5? This will reflect kung unsa kalig-on ang nasod mga ka-K5 when it comes to crime solvency. It doesn't mean mga ka-K5 nga kung paano nimo gina-address ang krimen, but paano mga ka-K5 kalig-on ang Pilipinas when we cannot easily solve this particular crimes, paano kaya kung mga dagko na? Diba? Now, kung ang Pilipinas, mga ka-K5, I'm not saying nagabasol ko ha, pero sa ako lang mga ka-K5, dapat from the president itself to the legislative, balag nagka-muritsing na sila ron, balag nagka-kwan-kwan na sila, still, the legislative department is functional. Then, naputay judiciary. Now, ang nakanindo tani mga ka-K5, kining mga games, ah, kining mga, kanibita mga violente nga mga games, dapat tani, ginaban na ni Pilipinas. Because, ang mga bata, mga ka-K5, while they are on primary or elementary, nagasugod na pagdula. Kung sa kaning dula ka ni Carl, kaning violente kayo nga kwan, kaning GT, yun sana? Ha? Yun sana? Vice, no? Ha? GTA? Oh. Nga pwede ka makapusil og pulis. Pwede ka makapangdunggab dira, pwede ka magkwanda, mamusil ka bisag asa. It must be banned. Diba? Kapila naman, patawag ng Google, patawag ng Internet Providers Pilipinas, i-banning ang mga kwan, APK. APK may tawag, ana. APK nga kwan, para maka-install ka. That is mobile program installer. O ipang-bana. Kung dilit niyo bana kamo, dilit ang mapasudlon sa Pilipinas. Hadlok man. Diba? Because ang law sa Pilipinas, mga ka-K5, medyo ginapaymuslan eh. Diba? Ginapaymuslan. Dilit to man ka-harsh. Sa ubang nasod, kung ikaw, even if you are a minor, then you know what you are doing. Samtang minor ka, pikpikon sa ka, patulogon. Dakpan ka. dili ka prisuhon. Anoon sa ka i-custody kanila, pikpikon ka, pakanoon ka. Pagabot ni mo og sakto nga edad, you will render your sentence mga ka K5. Para o may kausaban man agyapon. Di ba? Don't tell me nga kini nay tabo sa may San Jose sa Tacloban ang mga perpetrators mabalik rinis ginikanan. I don't think so. Murag madungagan ra mga ka K5 ang kining Crimens Pilipinas. Why? Because para nako, ha? Labi na sa mga nadala sa mga ka K5, mabalos man gyud na. Not today. Bisan asa siguro, kamo kasabot naman mo. May tabong krimen, dili mo pa sa kagkaso. Kamalo naman sa sabot, ana. Mo nang uban nga kung makahimog krimen, makadala sa uglang tao mga ka K5, o niya, di mo pa sa kagkaso, paggawas na sa prisyon, di gina muli. Sibat yun na. Diba? Sige, alas 11:42 na. Hindi naman na balantayan, sir. Pagustuhi, ah. Sip! Lantawang ang komento? Hindi naman na balantayan, sir. Pagustuhi, ah. Duda ko ni Carl, may remote ni. Remote with GPS, ah. Sige, alas 11:43. I-check sa nato si unahon ko si K5 Jong, no? Regarding na mga K5 nining posible nga pagpasakag kaso nga murder, no? Sa pagpatay sa 20 anyos nga lalaki diri sa siyudad sa San Carlos. Nasa linya si K5 Jong Versales.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jong.
2: Yeah, K5 Steve, posibleng mapasakag kaso nga murder. Anya sa mga kapitin, si tatok sa suspect na may pusing patay ang isa't na 20 arnes na kalaki na nakbis sa pugya pagkakul alam sa kapitin partner ng birthday man na nene na ito nakalapay sa biyernes kung yung labit ito sa may lang ba barangga niya kutsud ng dakna
0: sa asa ni Jong?
2: Sitso Balangbang.
0: Barangay?
2: Kudkud.
0: Ah, barangay. Mauna ka itong galuto?
2: Oo. So, ano na naman yung isumpay karon nga ang gulo. Matuwa niya ang kapulisan pa. Dito sa kapahayag sa gahapon. Kapis ko pa ng Colonel Nasir Kanha. Ang maong ang gulo ngayon lang nakita. Mauna yung posibleng pag-panimalos. Dito lagi kay patot pa. Sa nagaging amahan lang din atong biktima nga si Jericho Camelo ni Sigpaspot patay dito silang lugar at yung nakalabay ang Jusmin 24. Kaya ang responsable sa nangaging krimen is naanakaroon nagkakustodiya na sa BGMP din sa Lakbayan. And then kapit pa ang ubang pamilya sa mga suspesado po at mga udaw makapasig-aretlo atong biktima nga napusunod at nagalabay ang Gerdes pero nag-dumili daw or nagpakuli daw ang kanyang si Jericho na magparetlo kasi tati po rin ng edad na ang posibleng rason sa pagpusil kanya na itong gabi na is tungkol sa panimalos yung tati. So ang isumbay na lang karon sa kapunod ang pag-ilan na lang kung kita ang tao na nagsisabli sa pag-pusil ka na Jericho same time para yun parang titaktig ang pag-gather o dudang pang na data sa taong na kapurusan
0: Wa poy kwan jong, wa poy kwan ang pulis kung kini kwan ba kanang hired ba or ana?
2: Wala ka gyud. Actually, role pa sa tatapangkat.
0: Oo, sige. May kwan? Ang kininga kwa, ang kininga nga krimen, so kung probably pagpanimalos, so mean to say it could be ano, sakto murder, no? Kay kwan eh.
2: Oo. Sanado man. Magpa hindi siya suspetsado, pero mo ni ang kwan ay basihan na pisit yung mga angkulo sa taong kapagkat.
0: So may, pero may wala pa'y person of interest ang kwan?
2: Nana.
0: Nana slave person of interest, mayo. Katis sa kwan ni.
2: Nana lang kasi. Ang pag-puhos na lang kasi sa evidence na may makapangatuhon pa nga ma-pinpoint ang tumasabit niya na talang na person of interest.
0: Mayo eh, katis makuan dyan siya, matis ka rin may kwan pa. May angkor na sila kung asa sila dapita magsugod sa investigation.
2: Oo.
0: Muna'y labing maayo yung at least makuha nga kaso. Kuan. Importante na may person of interest ang PNP ah.
2: Gano'n
0: Oo.
2: According to Hepe sa Japon, magkatapang sila sa patilya kita sa si Jericho para na mapadali ang
0: Ang pangalan ng biktima, Jericho, no?
2: Jericho Camilo.
0: Camilo. Oo. Sige. Jong, ikaw, Jong, may personal interest ka na?
2: Ha?
0: Ikaw may personal interest ka na?
2: Ako?
0: Oo. Oh.
2: Saan
0: naman? May person, hindi person sa person of interest.
2: Sana ko'y interested person. Interested
0: person? Dalain man to'd meaning, no? Ang person of interest o interested person. May joke ka na? May.
2: Dito nga katawa pag upong natuslok ka.
0: Hindi. Napaluslok pa. Hindi. Nabaslan. Unsa man na?
2: Rabis.
0: Ha?
2: Kay rabis.
0: Mo ba?
2: Sa abagat.
0: Napaakan ka? Na.
2: Nayan sa, nauntay sa ako rin ni Juan. Di atiman rin ang mga string cut ba?
0: Okay. Oo. Kwanjong ka nang sa? Pagliwat na kay. Kitty! Kitty! Mamaag gede na, no? Oh. Sige, Jong!
1: Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Jong Bersales. Alas 11:51 mga ka K5. Basi malang alang sa pagbalik na lang mga ka K5 ang uban pag mga updates.

League sa soda. Ano nang soda? Soft drinks. Ani o? Wa may kumo kung regulated organ ang gitawag tang dili permanente. Ang soda mga kakay-five, oy may ngudto kang Ma'am Jeneline Salazar Amarilla, good noon ma'am. Galaag naman ni sila o. Kang ma'am gamay, Vice Remailin Parlotsa. Ang soft drinks nakakompromise sa immune system. Why? Mao ni ang sugar, because sugar na eh. Ang bakterya mga kakay-five, kabalo mo ginakauna niya para mahimsog siya, sugar. Ang usa ka 12-ounce nga soft drinks, adunay 39 grams of added sugar. O ang sugar nga paborito nga breeding grounds mga bakterya mga viruses, naga-increase man sa infeksyon. Ang added sugar sa soft drinks naga-epekto sa white blood cells o kung killer cells na to. Ang soft drinks nga doon added sugar mong numero uno nga nagapromote sa gitawag nga paghubag o inflammation o kiniposible nga magaresulta sa maseryoso nga balatian kung mapabayaan.

0: Mag-inom sa daghang mas daghang tubig. Ha? Mag DTX 500 matag adlaw may charantin. Isa ka powerful anti-diabetic mo ning gitawag nga palia. Hypoglycemic properties nga gikan sa momordika charantia nga nagapanubo sa blood sugar levels. Pinagi sa pag mimicking sa action sa insulin. Maragi ang gina-replicate mga ka-K5 ang action sa insulin. Muna nga ang sugar o glucose madawat sa cellula mga ka-K5. Dili siya madawat sa bakterya, madawat siya sa cellula. Ang de-sugared sugarcane extract, isa ka super antioxidant nga nag-neutralize sa free radical damages nga mo inungdan nga makapekto sa cellula o insulin-producing beta cells sa pankreas. So para malikayan mga ka-K5, o may problema kung kuan ba? Ang atong lawas, okay man lang. Importante, moderation. Moderation, tapos dungagan mo sa healthy foods, saktong tubig, saktong tulog, saktong exercise, DTX 500, dungagan sa mighty sea, okay. Ha? Walay problema. Ang DTX 500 mighty sea o DTX coffee mix, available na sa mga butika, Drisas, San Carlos. Sa Canlaon, mapalit lang sa Hana Pharmacy, Midlife Pharmacy, Philmed Pharmacy o Zed Pharmacy. O KSS leaders sa inyong lugar. Standby! Musod na ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps K5 News FM. News FM. News D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan na ako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nga nung kinahanglan dyan mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
3: Mm-hmm. Akong unahan, Doc. Mag D3 Bio ko o dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
4: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
3: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
4: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa cellula.
3: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
4: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
3: Nga naman, Doc.
4: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya di ba kasagaran dyan sa ga-diet,
3: muluya.
4: Pero kung ikaw na ka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy.
3: Mm.
4: Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria o viruses nga mo importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
3: Dako di kayog ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system. Mm. Pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells.
4: Mm.
3: Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
1: D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
4: You know what, Sir GP? Sa una, daghan ko D3 nga gisulayan.
3: Di kolekta dai kadok.
4: Oo, syempre kay ganahan ko kog D3.
3: Oh.
4: Bisag unsa ra nga brand na 2000 ayo na 5000. Apan karon ako na tong gipadaplin, Sir GP. Wa na nako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio nako. Simple ra ang rason. Nganong magplin D3 ra kun naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Adto ko sa D3 Bio.
3: Meaning ni upgrade ka, Doc.
4: Mm.
3: Napayo sa Doc.
4: Mm.
3: Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
4: Nga naman, Sir JP.
3: Kay usay manggo, Doc,

0: makita man gud nako ang mga nga nagalayog ning mga anak
1: awayay.
0: Awayay kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya nakita nila nga ang ilang ginikanan limtano na. Sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan, oy.
1: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan. Ang sekreto, Sir JP, isip usa ka ginikanan, inom kag ditribayo. Mone, ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imong ulo. Kinahanglan, nga mo inom kag ditribayo. Kaya ang kiton sa ditribayo, gapahait na sa imong panghunauna, bisag mag-edad na kag 90. Sa gatos, nindot rin gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
0: Maghimo kag desisyon.
1: Ay, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa untong tutok nga adlaw.
0: Apandok, unsa man ang naa sa ditribayo, na wala sa plain ditri.
1: Karang ditribayo, Sir JP, na ay kitons ug wala na sa plain ditri. Ang kitons nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw nakaditribayo.
0: A kampiyon.
1: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from ditribayo. So layin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og ditribayo.
0: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
2: Ditribayo.
3: Ako si Riel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og ditribayo. After 2 months sa pagtain, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang ditribayo.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Ditribayo. Ditribayo. Health News.
5: Buong Pilipinas, YDC Network News.
6: YDC Network News.
5: YDC Network News.
6: YDC Network News.
5: Headline.
7: At sa ulo naman nagbabagang balita. Matapos ang shooting incident, San Jose National High School balik face-to-face classes na ngayong araw. Sunog at tinupok ang 5 public market ng Batang Ilocos Norte. Mahigit 400 vendors sa apektado. 192 kaso ng pagkalunod na itala ng PDRRMO and DK sa loob ng 6 na taon. German National patay sa disgrasya sa bahay ng Bangkong Negros Oriental. Isa patay, 2 sugataan sa vehicular accident sa bayan ng El Nido, Palawan. Taga-Capiza huli sa pagtutulak ng droga sa Aklan. 748,000 pesos na siya bunasabat sa 2 high-value individuals sa Cagayan de Oro City. At food cart, inararo ng oil tanker sa Negros Occidental, 2 patay sa aksidente.
5: Headline. YDC Network News.
6: YDC Network News.
7: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpil ng K5 News Zabag sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, matapos ang shooting incident, San Jose National High School balik face-to-face classes na ngayong araw. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Carol Medino.
8: Matapos ang madugong insidente ng pamamaril, balik face-to-face classes na ang San Jose National High School ngayong araw ng Lunes. Kasabay ng pagbubukas ng klase, mas pinainting ang seguridad at pagbabantay sa nasabing paaralan upang maiwasang maulit ang karumal-dumal na pangyayari. Bilang bahagi ng mas pinahigpit na security protocol, nagbigay ang Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce INC ng 2 metal detector na gagamitin sa pag-inspeksyon ng mga baga ng mga papasok sa campus. Naglagay na rin ng 16 na karagdagang CCTV cameras sa bawat sulok ng paaralan. Bago pa man buksan ang face-to-face classes, nagtulong-tulong ang Tacloban City Engineer's Office, CDRMO at City General Services Office sa pagkumpune at pagrepaint ng mga classrooms at mga pasilidad, paglalagay ng bagong perimeter fence at pagpapataas ng padera. Matatanda ang agad na sinuspindi ang pasok sa nasabing paaralan noong Hunyo 22, araw nang maganap ang shooting incident at ipinatupad ang modular classes. Samantala, magpapatupad naman ng blended learning approach para sa mga estudyante na patuloy na nakakaranas ng trauma dahil sa insidente at hindi na muna sila pipiliting pumasok sa paaralan. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
5: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
7: Samantala, sunog at tinupok ang lumang public market ng Batac Ilocos Norte. Mahigit 400 vendors apektado. Balitahatid sa atin ni KK5 Dan Chavez.
4: Tuluyang natupok ng apoy ang buong main building, partikular ang lumang bahagi sa likod ng Batac Public Market sa nangyaring sunog kagabi, Hulyo 5, 2026. Ayon sa ulat, mabilis na rumesponde ang mga awtoridad matapos makatanggap ng tawag sa 911. Bandang alas 9:07 ng gabi, pagkalipas lamang ng 2 minuto o dakong alas 9:09 ng gabi, ay agad na nakarating ang mga unang responder sa pinangyarihan ng sunog upang apulahin ang nasabing apoy. Dahil sa mabilis na responde at pagtutulungan ng Bureau of Fire Protection at mga bombero mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan, ay idineklara ng under control ang apoy bandang alas 10:18 ng gabi. Nag-iwan naman ng matinding pinsala sa kabuhayan ng humigit kumulang 400 na mga nagtitinda ang nangyaring trahedya. Nagpapatuloy naman ang isinasagawang pagsisiyasat sa tunay na sanhi ng sunog at kabuang halaga ng pinsala. Samantala, nakatutok naman ang lokal na pamahalaan sa pag-alalay at pagbibigay tulong sa mga apektadong vendor na nawalan ng hanap buhay.
9: Para sa MyTC Network News, ako si K5, Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon. K5 News FM.
5: IDC Network News.
6: IDC Network News.
7: At 192 kaso ng pagkalunod na itala ng PDRRMO Antique sa loob lamang ng 6 na taon. Detalye ng balitang niya, hatid sa atin ni K5, Aileen Magbanua.
10: Umabot na sa 192 ang kaso ng pagkalunod ang naitala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Antique simula 2019 hanggang 2025, kung saan 85% nito ang nangyari sa dagat, ilog at sapa. Napag-alaman na taong 2020 ang may pinakamaraming namatay na umabot sa 18 at karamihan sa mga ito ang pagtama ng bagyong Paeng. Dahil dito, mas pinaiigting pa ng gobyerno probinsyal ang ilan sa mga hakbang kontra sa pagkalunod dahil sa patuloy na pagdami ng mga insidente sa probinsya. Para mas mapaigting ang kampanya, mag-host ang Antique ng 2026 World Drowning Prevention Learning Conference sa Hulyo 7 na lalahukan ng iba't ibang ahensya at mga stakeholder upang ipalagay ganap ang mga programa para makaiwas sa pagkalunod. At para sa MyTC Network News, K5 Aileen Rose Montero Magbanua, para sa Kampiyon ng Mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
5: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. German foreigner patay sa disgrasya sa bayan ng Bacong, Negros Oriental. Detalye ng balita, hatid ni K5 Shara Humilio.
11: Nasawi ang isang German national matapos bumangga ang minamaneho niyang motorsiklo sa isang nakaparadang sasakyan noong madaling araw ng Hulyo 5 sa Shar Highway sa barangay San Miguel Bacong, Negros Oriental. Kilala ang biktima na si Ingo Baaba, 57 anyos, sa residente ng barangay Tugaway, Dawin. Iniulat na bumangga ang biktima sa likurang bahagi ng sakyang pag-aari ni Alfred Bonestro Rico Sosa habang inaayos ang uli ang gulong sa kilid ng kalsada. Isinugod si Baab sa Silma University Medical Center, ngunit dinikarang siyang patay ng mga doktor dahil sa matinding internal bleeding. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: YTC Network News.
6: YTC Network News.
7: Gayun din, isa patay, 2 sugatan sa vehicular accident sa bayan ng El Nido, Palawan. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Grace Balustrino.
12: Patay ang isang 51-anyos na lalaki habang sugatan naman ang isa pang pasahero at ang driver ng motorsiklong may sidecar matapos maaksidente sa National Highway, Barangay Villa Libertad, El Nido. Madaling araw noong Sabado, batay sa investigasyon ng El Nido Municipal Police Station, minamaneho ng 31-anyos na driver ang tricycle na may dalawang sakay nang mawalan ito ng kontrol sa isang kurbadang bahagi ng kalsada at bumangga sa mga puno ng kawayan sa gilid. Pinaniniwala ang nasa impluwensya ng alak ang driver at mabilis ang takbo ng sasakyan bago nangyari ang aksidente at napag-alaman ding wala itong naipakitang driver's license. Isinugod sa El Nido Community Hospital ang tatlong biktima, ngunit idineklarang dead on arrival ang isa sa mga pasahero. Patuloy ang investigasyon ng pulisya habang inihahanda ang kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries laban sa driver. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita. Serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
5: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
7: Samantala, taga-Kapi, sa huli sa pagtutulak ng droga sa Aklana. Balita hatid sa atin, taga-K5 Roda Villarreal.
13: Nahuli sa pagtutulak ng droga ang dalawang high-value individual sa ikinasan na drug buy-bust operation ng motoridad sa Diversion Road, Barangay Poblacion, Altavasa, lalawigan ng Aklan, Linggo ng hapon. Sa isinigawang operasyon ng Aklan Provincial Drug Enforcement Unit, nahuli ang mga suspect na si alias Nonoy ng Barangay Tisa at sa lungsod ng Rojas at alias Dodoy mula sa bayan ng Kwartero sa lalawigan ng Capiz. Na-recover mula sa mga suspect ang bulto-bultong pinaniniwala ang droga na tinatayang nagkakahalaga ng malapit sa 1.6 million pesos. Na-recover din ang mga drug paraphernalia at sasakyan ng mga suspect. Sa ngayon, nakatakda ng sampanang kaukulang kaso ang mga arestado na napag-alaman na mula sa Capiz ay nagtutulak ng droga sa Karatig probinsya. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
5: C-Network News.
6: YTC Network News.
7: Gain din 748,000 pesos na shabu na saba sa dalawang high-value individual sa Cagayan de Oro City. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
14: 748,000 pesos na shabu ang nasabat sa dalawang high-value individual sa Cagayan de Oro City. Nasa kote ng operating units ng COCPO, katuwang ang PDEA 10, ang 35-anyos na si Asay sa isinagawang drug bust operation sa JKSM relocation, Barangay Kanituan, Cagayan de Oro City. Nahuli rin ang bayaw ni Asay na si Mike na naaktuhan pang gumagamit ang dalawa ng hinihinalang shabu. Nakumpiska mula sa dalawa ang 60 grams na shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 408,000 pesos kasama ang drug paraphernalia, digital weighing scale, iPhone at mark money. Samantala, arestado ang 56-anyos na si alias Tate sa operasyon ng DEO COCPO PS5 katuwang ang PDEA 10 sa Barangay Makabalan. Nakumpiska mula kay Tate ang 50 gramos ng shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos, coin purse at buy-bust money. Ayon sa Police Regional Office 10, ang mga operasyon ay nagsisilbing paalala na ang kawalan ng pangkabuhayan ay hindi dahilan upang masangkot sa bintahan ng illegal na droga.
15: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
5: YTC Network News.
6: YTC Network News.
7: Samantala, Food Guard inararo ng oil tanker sa Negros Occidental, dalawa patay sa aksidente. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ka K5 Sunshine Lacson.
16: Patay ang 36-anyos at isang 30-anyos na pawang mga babae sa bayan ng Valladolid sa probinsya ng Negros Occidental matapos mabangga ng oil tanker ang isang food cart kung saan naroon ang mga biktima. Maliban sa namatay na mga babae, isinugod naman sa ospital ang sugatan na isang 19-anyos na lalaki. Base sa resulta ng investigasyon ng Valladolid PNP, nakaidlip umano ang driver ng tanker na kinilala sa pangalang Junicio Libuon Jr. kung kaya't bumangga ang kanyang minamanehong truck sa food cart na nasa gilid ng kalsada sa boulevard. Matapos bumangga sa food cart, nakita ng mga eyewitness si Libuon na halos gumagapang napalabas ng truck at humihingi ng tulong. Pawang mga food cart vendors na residente ng Barangay Poblacion sa nabanggit na bayan ang mga kaswalidad sa aksidente. Nangyari ito noong Linggo ng hapon Hulyo 5 habang nakastand by din sa lugar ang ilan pang mga individual. Ang boulevard sa bayan ng Valladolid ay naging paboritong pasyalan at tambayan ng mga residente sa lugar dahil sa magandang view ng sunset. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
5: MyDC Network News.
6: MyDC Network News.
7: At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Dumalo at nagsagawa ng funeral prayer ang tatlong anak ng yumaong dating Iranian leader na si Ayatollah Ali Khamenei na ginanap sa Tehran, Iran. Kasama sa mga dumalo ang libu-libong tao, mataas na maopisyala, gayon din ang isa sa mga anak nito na si Mojtaba Khamenei na itinuturing na tagapagmana bilang susunod na supreme leader ng Iran. Matatanda ang napatay si Ayatollah Ali Khamenei kasamang ilang miyembro ng kaniyang pamilya matapos ang isinagawang pambobomba ng Estados Unidos at Israel nitong February 28 na nagpasimula ng ilang linggong gera sa rehiyon bago nagkaroon ng pansamantalang tigil putukan. Bilang bahagi naman ng pagluluksa ng bansa, nagsagawa ang Iran ng isang linggong funeral procession para sa dating leader at kaniyang pamilya kabilang pagdadala ng kaniyang labi sa ilang sagradong lugar sa Iraq.
5: Network News.
6: YTC Network News.
7: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Alan Catalan at ka-K5 Jason Sapa sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
5: K5 News FM.
6: Shopping the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
17: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
18: Pagkadungog nako sa radio ang
17: DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
18: duha sa gabi.
17: 2 weeks pa lang
18: may alibyo na.
17: Pag 1 month ka pa,
18: naayo na ako.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika.
0: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinoloso.
1: Ako na si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline yung vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kaimsog sa panglawas.
0: Hisgutan nato ang usabya kabis nga makaguba dili lamang sa lawas sa gasuyop. I-appeal pod nato ang mga tao nga makahanggab sa ason ini ang pagpanigirilyo o sa kabisyo nga addictive o destructive sa mga selula.
1: Matagtuig, Sir JP, moabot sa 110,000 ka mga Pilipino katagad ang mga matay tungod sa dala nga balatian sa pagpanigirilyo. 21% niini sa kadaghanon nga nangamatay mga lalaki tungod sa pagpanigirilyo. Daghang makahanggab sa secondhand smoke o kasagaran niini wala gyud gainom og DTX 500 og MyTC.
0: Ang aso sa sigarilyo adunay kapin sa 4,000 ka mga identified ingredients. Lakip na mga nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, trace metals, o daghan pa mga carcinogenic compound.
1: Dili basta-basta ang mga toxic chemicals.
0: Bitaw.
1: Ang mahanggab ni mo sa sigarilyo, Sir JP.
0: Yes.
1: Kung kinahanglan mo mag DTX 500 o MyTC nga wala ka bisyo, mas kinahanglan pa yung ka nga mainom mag DTX 500 o MyTC kung sige kang tapad sa taong manigarilyuhay. Ang nakalain pa dyan, Ana, kay paghanggab ni mo sa second hand smoke, kiniadunay mga carcinogens nga arsenic,
0: ay,
1: polonium 21, benzene, lead, formaldehyde. Ang pangutana, kapila ka makahanggab og aso sigarilyo gikan sa imong bana,
0: ay,
1: gikan sa imong igsuon, sa imong parente, o kapila ka mag-inom og DTX 500 og MyTC aron maprotektahan unta ang imong mga selula.
0: Sumala pa sa Center of Disease Control and Prevention o CDC, ang second hand smoke kills more than 42,000 ka mga non-smoke smoker matag tuig.
6: DTX 500.
19: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
1: Ang matag adlaw nimong pag-inom sa DTX 500 ug MyTC ang maghinahinay repair,
0: yes,
1: sa mga naguba o na-damage sa second hand smoke sa imong mga selula. Samtang ginaprotektahan niya kini sa uban pang madami damage nini sa padayon nimong paghanggab sa aso.
0: Ang aso sa sigarilyo, daghang mga metal sama sa aluminum, cadmium, copper, lead, mercury, ug nickel. Unya, sumala pa sa mga pagtuon. Kini nga mga metals apil pod sa oxidation sa mga cellular proteins nga muresulta sa structural damage sa endothelium.
1: Ang endothelial cells, Sir GP, mao ang mo-release sa mga substances nga nag-control sa relaxation o contraction sa kasing-kasing. O kinipod ang nag-release sa enzymes nga mao'y nag-control sa blood clotting, immune function o platelet. Ingon ana ka importante ang papel sa endothelial cells. Unya, gub-on ra sa second hand smoke. Kinahanglan jud nga mag-inom na ka og DTX 500 og MyTC. Tatawa ra gud Sir GP,
0: yes,
1: sa inyong balay.
0: Oh.
1: Nigarilyo sa tatay.
0: Ay.
1: Unya, nigarilyo po ang imo igsuon.
0: Oh.
1: Imo uyuan sa yupas buntag. Hanggab dai nimong second hand smoke. Sakay ka sa jeep ang imong tupad manigarilyo pod. Sulod ka CR, nimaho pod sigarilyo. Mupalit ka sa tiangi, may nanigarilyo pod. Mamainit ka sa painitan, tuwa pod.
0: Oh.
1: Pasabot ana Sir GP, halos matag oras exposed ka sa mga carcinogenic compounds nga nagagikan sa sigarilyo. Mao nang kinahanglan adlaw-adlaw yung kag inom DTX 500 og MyTC.
0: Sa tinuod ra, mas dako jud ang epekto sa second hand smoke kaysa tawo nga nanigarilyo mismo. Kay ang sigarilyo, at least aduna pay filter ang mag-strain sa mga chemical sa aso. Unya imo ha, isip usa ka second hand smoker, pure jud nga aso ang imong mahanggab.
1: Correct, no? Daghan kaayong benepisyo ang mahatag sa imo ha kung adlaw-adlaw ka nag-inom og DTX 500 og MyTC, Sir GP. Samtang protektado ka sa mga kadautan nga mabuhat sa aso sa panigarilyo o sa sigarilyo sa imong lawas, nagprotekta pod kini sa mga sources of pro-oxidants nga nagpaguba pod sa imong mga selula. Dili ka dali nga magdiabetes. Dili maguba imong atay, imong kidney, nindot imong panit, unya magkagamay pod ang imong mga wrinkles. O pinaka-importante, dili madamage ang imong utok o dili ka magka-cancer. Kana kung nag-inom ka o DTX 500 o MyTC adlaw-adlaw.
0: Wala dito igong panahon, Dr. Ramil. Kung si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Dr. Ramil Oising. Mayong lawas, ampingan.
0: Dili abusuhan.
6: DTX 500.
20: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya ang akong uganga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
6: DTX 500.
21: Pumali sa mga butika.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
22: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
21: Apalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilant.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpuputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food superman for men.
8: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nagaharaharagid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Mami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
9: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
10: Paso sa kubay. Kay ka pa membro magod mini misis sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom data matag sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabaya sila'y emergency fund savings bay.
9: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ito malingawan eh.
10: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
9: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
10: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan tikaw.
9: Sige bay, kay bulob yung anako, maulob yung walay kuyog.
11: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
13: Asa magagikan, bay?
14: Gikan ko bukit, bay!
13: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
14: Gitaw, mabakarwas, ganyan ko?
13: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
14: May dito?
13: Ayos kayo.
14: Sige, diya na ka. Pakarwas ako.
13: Sige.
15: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Central Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
16: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Dala mo palit mga kaka-K5 ha? Sige na sa linya, kaka-K5 Jezebel Barbicho.
16: K5 News FM Live Report.
18: Bel?
19: Yes, K5 Steve, nakagawas na ang upat ka mga suspetsado sa katuga na itabo nga pagkasakmit sa 2.6 million niya smuggled cigarettes sa may Valyermoso, kaka-K5 Steve. Mm. Uman niya naglapse ang ilahang reglementary period sa kaka-K5 Steve gahapong adlawa. Ang sulti ni Police Captain Dorico Angeles, ang hepe sa Valyermoso Municipal Police Station, nga mupaygayin sila o regular filing na lang tungod kay naglapse na ang reglementary period sa kato mga suspect kaka-K5 Steve.
18: Mm.
19: Niya ang katong upat kaka-K5 Steve, katong duha, may bali man to kaka-K5 Steve, unya ang katong duha, okay raman to. Ang katong duha nga may bali, ipahilot ra ko no to nila ang ilahan kuan kay di man dai sila mutuo kanang panabitong pakuan sa ospital.
18: Ah, okay.
19: Ipahilot ra dai ko na nila kanang sa tinuhuan nila basta ilahang
18: oh, may ngunana eh, nga dili mo kuan. Oh. May ngunana nga mga relihiyon eh, nga di sila mukwag ka ng medical.
19: Mm.
18: Oh. So hilot okay lang.
19: Oh. Unya ang duha kasakyanan sa K5 Steve nga Rebo nga dito sa Mulubulo na disgrasya unya ang usa diri sa may barangay Puan na disgrasya. Posible karong adlaw maugkat na sa dito ipa paguyod to sa kuan sa sakyanan.
18: Dali lang. May na maklaro sa tanan ha. Bali gi-check na checkpoint na sila.
19: Bali the checkpoint ang PNP gihulngan.
18: Mm.
19: Dayon wala sila ning hunong sa may checkpoint sa K5C kasi sa ganun ay personal sa PNP gihulngan ang madala sa nila kay nila regular goods sila K5C.
18: Oo.
19: Boto nga ang gihulngan si PNP na si Galayon diri sa Valyermoso.
18: Mm.
19: Sa checkpoint po diri ang Valyermoso pero wala sila kaabot diri sa may checkpoint sa Valyermoso na disgrasya na ang duha kasakyanan sa K5C.
18: Sa asan nga di disgrasya?
19: Sa may barangay Mulubulo ang usa.
18: Bali. Bali na ng Mulubulo?
19: Bali siya na disgrasya sa barangay Mulubulo niya. Dayon ang usa diri sa may barangay Puan.
18: Puan na. Oo. Oh. Mm. Pero muna nga ang Bali mo ni handol.
19: Yes, ang Bali mo ni handol niya. Kuan man sila daw usay tawag ani gari ana. Anong hiniusa na lang ba kay gikan og gihulngan unya may arsog pa to. So tulo sila ka team.
18: Mm, so bali appeal na ni siguro ang kwan resistance.
19: Oh, appeal.
18: Kay din kwan magkasla dito sa mga sa Gihulngan.
19: Oh, ang kaso kita accept kay sa anti-tariff law roman.
18: Sa anti-tariff law.
19: Mm.
18: Ah, okay. Amana mo na ang kwan nila pero dili na mo file ang katong kwan nga hapit madalasa.
19: Ang katong
18: sa Gihulngan.
19: Wala raman sila maong sa K5 Steve, happy traman sa mga kwan. Ang diri sa may barangay Puan, katong na banggaan ang tindahan o ang mangga, may damages tong balayran guro to sa mga suspect sa K5 Steve.
18: Pero sa may kwan suspect, bayaran nila guro? Kaya
19: po. Bayaran pa guro na. Sako pa mang guto si Ma'am Imelda, ang pag-iyas tindahan, Ma'am Imelda.
18: Marcos. Marcos. Oh. Dalian na katando.
19: Ang iyahang negosyo gyud ana kanang maninda sa og tabuan. So ang iyahang mga ref, ang iyahang kuan nang hurot og kabuka gyud
18: atong
19: para sa
18: tud-an. Ana ba? Natural bayran na sa kuan kay kung dili bayran ta apil na sa kaso.
19: Oh, bitaw.
18: Damage to property. Oh, reckless imprudence resulting to damage to property mo na ilang atubangon. Mo na nga si tulong gina nila para at least usan lang kakaso ilang atubangon.
19: Ito.
18: Oo. Sige, Bill.
19: Sige,
18: Ana, ma'am ni, unsa man ni interview ni Kwan? Gwapuhon laging gwapuhon lagi itong hippie das balye, no?
19: May gwapuhon
18: jo. Oh. Mao ni Kwan bagong Kwan ron. Kasi daga magpa-blatter da nga chicks. Sir, more maingod to ah. Babe, may interview no? May interview ka? Sige si Aring Kwan ah. Si Kitsane, Police Captain Donico Angeles. No, ang bago OIC ni Sharon.
19: Oo.
18: OIC sang Balermoso Municipal PNP. Are.
17: Sumambali ngayon po, ma'am. Irregular filing po namin, no. Kasi marami ka pong kailangan na attachment and certification galing po sa iba-ibang agency, ma'am, tulad ng DOH, DTI, sa BIR, at sa customs po, ma'am. So, once na makompleto naman po namin yung mga attachment, ma'am, ipapile naman po agad ng aming investigator. Mga taga na talaga sila, ma'am, taga Mindanao, pero ngayon nakatira, lumipot sila dito sa Occidental, ma'am, sa Escalante. So, yung iba, medyo 2 to 5 years na, then yung iba bago pa lang. 2 months, 8 months.
18: Okay. Bel? Oo. Ay, sigtutok, Bel? Sige, kita salamat ka kay 5 Jezebel.
19: Report alam sa programa 11 Mbps K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa nego. K5 News sa ta.
20: 11 Mbps.
18: Alright, salamat ka K5 Jezebel Barbicho. Sa Pikas Bahi naman mga ka K5, check sa notes ka K5 Elmer Sagang. Ngayon si ka K5 Sefri.

0: Ha? Wala man kaaga picture. Nasa linya mga ka-K5, si ka-K5 Elmer Sagang, kalabot na kining bahin karon sa Norso, nga kining rason kung nga nung limitado ang slots. Kompletong detalye ka-K5 Elmer Sagang.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer?
2: Ka-K5 Steve, no, taliwala sa kining nag-trending na video nga may kalabutan lagi ni reklamo sa reklamo diha sa Norso City Steve. Kalabot ining slot usab sa mga musulod diha sa nasampit nga tunghaan. Gitasabot karon ni Negros Oriental State University Norso President Dr. Noel Marjun diha sa Iway Steve. Ining rason sa hugot nga proseso o ingon man limitasyon na sa pagdawat o mga tinunaan sa mga universidad. So, matod pa ni Dr. Yasino, ang pagdawat o mga estudyante, nagdipindi kini sa gitawag nga curing capacity sa eskwelahan ni Steve. So, sa ini, ang ginaghanon sa mga classroom, pasilidad o magutudlo, hindi klaro niya nga may requisitos kayo at matagtase, hindi kinanglan na lang sa maximum nga 40 ka estudyante ang ipasulod. So, dugang pa niya, no, ang pagdugang mga estudyante, nagpasabot kini o pagdugang po ng mga magtutulo nga sa katapusan, nagdepende gihapon sa kining gitawag o limitado nga budget sa gobyerno alang sila nga sweldo. So, giklaro usab sa presidente nga ang pagpasar sa entrance exam, usa lamang kini ka una nga lakang or step o wala ang pasabot ng Steve nga automatiko na silang madawat sa ilang napili nga kurso. So, mo na karon no ang giklaro sa presidente sa nasampit nga universidad din ang mga nag-circulate kay Facebook nga isa ka video nga nagreklamo lagi siya kung ngano niya nakapasar man sa entrance exam pero pagabot sa interview sa isa ka program wala dawat o niya kaya lagi limited ra pod ang nasampit niya kining pwede nga makasulod kay makipili mangod ang pinaka kwalipikado na estudyante ng Facebook nga makasulod sa nasampit nga tungaan.
0: So bali mo ni ang kwa nila explanation nga ang kining kwan entrance it doesn't mean nga makapasar ka diretso na.
2: Oh, dili ang pasabot din nga pag nakapasar sa entrance exam, but masabot ana qualified ka nga makapili og magaling na program or kurso. So di para pasabot ang university team nga karangan ninyo automatic na ka kasulod sa Norso kay imo pa bang pasaron tong program nga mo ang napili sa university.
0: So mo na yung mga pamaagi. I think dili ba ni mo inong Danmer nga atis para dili magkuan, mag overflow ang estudyante. Dili ba ni mo hinungdan nga ilang ginahimo karon para dili mag overflow ang mga estudyante para dili mag kuan ba? Maghinubra.
2: Okay, lagi na mo kunin sila target kay Rodrigo sa kada eskwelahan nga kay lagi limited ra pod ang ilahang pagawas na limited ang budget, limited ra pod yung mga magtutudlo. So every program just like sa usa ka kurso sa university dagali 35 ra gyud ang pwedeng dawaton niya ang mga applicant sobra pod 200 kapin na 35 ra dawaton gyud sa kay hasa man gud.
0: Okay, so kuan gyud siya para dili siya magkuan mag overpopulation. Sige mer.
2: Update karon nga 500 MyPC o

0: Basta magtula kang kuan ka kay Fabel, mer pa kay double check ning gi kuano. Kining gi share. Dira sa may sa isa katulong nga Andres Canlaon. Kay as of this moment mga KK5 as per kwan, may mga police personnel na pod, no? Isa katulong nga Andres Canlaon mga KK5. Ano pa na yung allegation man lang ni because sa post, no? Okay, ikaw na to ni, i-clarify na to ni. Clarification pa ni ha? Kay gin-post na ni. Alas 12.39 na, i-check sa nato si KK5 Sefri Serio regarding na nining report ha. Pasangil nga pagpalusot sa mga nagdalaw mga baboy gikan sa gawas gimakak sa Kapitolyo. Check ta, KK5 Sefri Serio.
1: K5 News FM Live Report.
0: Yep.
2: K5 Steve, gihimatak ni Negros Oriental Provincial Administrator Attorney Arthur Tulsida ang mga mikatap nga report nga nag-agusar sa provincial government nga adunay palutson nga dili ang mga susihon nga mga border control alang sa ASF. Matod pa ni Attorney Tulsida nga hugot ang gipatuman nga pagkontrolar sa mga border sa lalawigan aron dili makasulod ang mga produkto sa baboy nga gikan pa sa laing probinsya alang sa pagpugong sa pagkakailap sa maong virus. Deklaro usab ni Attorney Tulsida nga ang pagpatuman sa border control walay gipili og tanan kinahanglan magagi sa saktong proseso nga walay paborana. Dugang pa ni Attorney Tulsida nga walay bisan kinsa ang mga malusot nga tungod kay adunay mga protocols nga kinahanglan sundon ang tanan aron malikayan ang mga sakit nga mograbi og mga epekto sa mga panginabuian sa mga yanong mag-uuma sa lalawigan. Mga na itong nakuha ang balita doon dilato sa DTX 500, DTX Bayo, YGC, o DTX Covimex. Ayon sa programang 1122S, ako si K5 Secretary Serio para sa kanilang mga balita servisyo. Publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Samtang sumpay sa mga balita, di pagpatuma naman sa Border Control Bato KSF, gipahugtan na. I-check tang kampiyon nga balita ni ka K5 James Bandukilio.
1: K5 News FM Live Report.
3: Gihimakak ni Provincial Administrator Attorney Arthur Tulsida ang mga mikaylap nga tao nga adunay ginag-akusar sa provincial government nga adunay palutson nga dili susihon sa mga border control alang sa ESF. Subala pa ni Attorney Tulsida nga hugot nga gipatuman ang pagkontrolara sa mga border sa tibok lalawigan aron dili makasulod ang mga produkto sa baboy nga gikan pa sa laing probinsya alang sa pagpugong sa pagkaylap sa mga virus. Giklaro usab ni Attorney Tulsida nga ang pagpatuman sa borders control walay gipili og tanan kinahanglan mag-agi sa saktong proseso nga walay paboranda.
1: 11 Mbps.
0: Kining border control mga ka K5. Thank you ka K5 James ha. O ka K5 Sefri. Ang isa manggut sa kapangutanan ako is money. Kami ni ka K5 Elmer Sefri. Gakuan mi gabiyahe mi basta may bansan eh. Katuyuan mga ka K5. We have seen several border controls. Iditsutan lang Negros Island Region. Pamati ha. Sa tibok Negros Island Region, may mga border controls. Now, we have seen mga ka-K5, pamate, kung may border control, unsa inyong himuon? Ansa man ang mga protocols? Mara na akong pagpangutana. Pangutana man lang ni mga ka-K5. Ano mang ginahimo sa border control? Moro man akong pangutanay. Kay kung may border control ka, unya panahon sa kagabion, why tawo?

0: Sige, alas 12:43 na. Check sa nato si KK5 Jom Sonido. Kaso nga nagpasaka sa 52 anyos nga nakuha og 38 liburber. Preparado na sa Escalante City. Standby. Standby man ka K5 Sheila. Sa ito naman nga weather update karong panahon na. Nasa linya si KK5 Jom Sonido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom.
2: Ongoing po ang operation pero sige amo na siya na ang ato ang balita ganin ha. Ato pa din sa Sabado. Kining usa naman yaka person nang gi panawagan og kining sirbyo ng search warrant sa mga kapolisan sa Blanche Escalante. Ako ani sa usa ka revolver detective. Og gi-confirm na to gikan mismo sa tong punta ko sa mga intelligence authorities sa Escalante PNP nga ila na ang gipasaka ang kaso sa kalapasan sa Republic Act 9165. Tapo ang quantitative ang pag-serve ni warrant of arrest tungod lagi sa Pilipina po sa mga reklamo sa mga concerned citizens nila binigod makaino makainom ning ato ang suspect dayon may palupok sa yahang
0: uy
2: sa mga nga nawala na yun makaantos pa ang mga silingan kaya binigod siyempre pag lupok na ang isutan mayingon na to na dili layo ang posibilidad makadala na siya og halit sa ato ang mga pumuloyo si Pepsi. Una nga kaning tumutpon sa tabang sa Provincial Intelligence Unit Maritime Group sa PNP Maritime Group sa Defense Escalante na pahigayon gyud og nang malampuson ang pagsirbi sa search warrant si Pepsi sa Badungat Law.
0: So na ma kanus ani pasaka Jom?
2: Ganiha kay
0: Pepsi. Ah ganiha. Ah mayo. Oh, so na-inquest na ni.
2: Na-inquest na siya. So, dili naman po nila palapason kay Sabado. Pasig maabot ang reglamentary period, paglisod na po sila kay mahulog sa regular filing. Ma-question ang ilahang ang legitimacy sa operation kay pumutin suara dapat ma-file din sa dayon ng kaso. So, muna ang pagpasabot na to, sa to kung kasaligan na tinubdan sa informasyon sa mismo sa ilahang grupo kay kita, so, magigay na lang na to in-mention of the case.
0: Sige, Jom.
2: Thank you so much. Maraming mga balita nga itong kahipo sa Tupulibot-Libot, Tupulibot-Libot, Tupulibot-Libot, Tupulibot-Libot, Tupulibot, balita at Tupulibot, Tupulibot, Tupulibot, Tupulibot, Tupulibot, Tupulibot, Tupulibot, Tupulibot, Tupulibot, Tupulibot, Tupulibot, Tupulibot, Tupulibot, Tupulibot, Tupulibot, Tupulibot, Tupulibot, Tupulibot, Tupulibot, Tupulibot, Para sa programang 11:00 sa Kutkipit, Jom Sonido, para sa kapiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kaning Aung San Negros, C5 News sa Tan.
1: 11 Mbps!
0: Alright, salamat ka kay 5 Jom Sonido.

0: Alas 12:46. Ari naman ta sa tuang weather update. Super Typhoon Bobby padayon nga ginamonitor guwas sa Philippine Area Responsibility. E-check tang kampiyon nga balita ni KK5 Sheila Gasataman.
1: Bantay Panahon, K5 Weather Update.
0: Che.
2: Nagabala ini sa pagayon ng hangin na nag-abot sa 205 km/h, tutok 215 km/h. Karagdiyo ang pagi

0: Dito ang 500, Baby Gayo, Pag Mighty Shave. Para sa programang 11 Mbps, ako si Kate 5 Stella at Katanang, C5 News FM.
1: Bantay Panahon, K5 Weather Update. K5 Weather Update.
2: Salamat ka kay Five Shella Gasataman. Alas 12:48 na. Sa di pa tama ito sa unahan mga ka-K5.

Ari nga balita gikan sa Valladolid. Ah? Valladolid ni mga kaka-K5 wherein kining isa ka

0: Nagbonggo mga ka-K5 sa isa ka food stall. Ang driver ginatuyo, natulugan. Arita ang detalye mga ka-K5 initial kang ka-K5 Gerald na Luis sa K5 News FM Hinigaran. Ari, check ta.
1: K5 News FM Live Report.
2: Isa ang ginaligar patay, dua ang pilason sa nagluntad niya aksidente sa Banwa sa Valladolid. Yaring report.
3: Patay ang isa ka iloy, kag pilason naman ang iyang batang alalaki, kag isa kay nablos nga babayi, matapos nga nabungguan sang tanker traka sa Prokdo sa Barangay Palaka sa Banwa sa Valladolid, pasado las 4 kaina sang hapon, Hulyo 5, 2026. Ginkilalang napatay nga mo si Romely Argillas Galimba, 34 anyos, kag pilason naman ang iyang bata kag hinablos nga si Mico Galimba, 19 anyos, kag si Hana May Masin, 17 anyos, nga lunsay mga residente sa barangay poblasyon sa nasambit niya Banwa. Sunod sa nakakita nga si Vicente Abuyon, nakita niya ang mga biktima nga nagaluto o nagaplastar sang ilang babaligya nga empanada sa inani nga ginbungguan sang truck nga ginamaneho ni Dionisio Libuon Jr. nga pumuluyo sa barangay Handumanan, Bacolod City.
4: Tapos siya pagbunggo daw. Tapos, naklos lang mo ang bahay ka lugalugay agad. Atis lang ito una, nalapakasulo. Dan natulogan driver daw. Kung nasungkit yung taklo ang kabigya daw. Ang isa sa talong ng truck, ang isa sa bulila, kanalapakan niya ng ulo. Ang bahay. Ang isa, TL nalapakan naman.
3: Suno kay Police Master Sergeant Eduardo Kumbong Jr. Gikan sa kandoni ang driver sang tanker truck kag pauli na ini kuntani sa Bacolod City apang ginaaligar na piyungan ini rason niya nabungguan niya ang mga biktima.
5: So, sa iyang eksplikasyon sang driver sa akon, siya ako no nakapiyong balido na natulugan sa guro kag digto nga nadula iya ang kontrol niya sa manubila kag nag pahigad ang salakyan kag digto nagrikta sa may gabaligya sa kilid.
3: Dead on arrival ang biktima nga si Romely, apang gindala naman sa Bacolod City ang iya bata nga ginablos para sa dugang nga pagbulong.
2: Sa karon padayon nga ginabulong ang mga biktima sa ospital, kag padayon naman ang imbestigasyon sa mga awtoridad angot sa nagluntad nga aksidente. Ako si KK5 Jerry Lou Mungkal na Luis para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Update sa mga balita mga ka-K5, nagsaka na sa duwang patay sa mga aksidente. Sa pinakaulahing nga update nga nakuha sa K5 News FM, nakabsan sa kinabuhi si Hannah May Masin, 17 anyos, alas 8 kagabi. Gidala naman sa ospital sa Bacolod ang isa pa kasamaron nga si Mico Galimba, 19 anyos, samtang dead on arrival sa ospital si Romely. Tanda sa anyos nga pumuli sa may purok sa Pagita, Barangay Poblasyon, Valladolid. Nasaran nga si Mico Romely ang mag-inahan samtang pag-umangko naman ni Romely si Hanami. Sa pag-usisa naman sa otoridad, isa pa lamang kasimana nga nagabaligya sa kilid sa seawall ang mga biktima. Sige, alas 12:53 mga ka-K5, before ta magtapos, hangyo lang sa mga driver. Labi na sa mga driver sa 10-wheeler, tanker, bisa kunsa nga mga dagko nga salakyan or bisan sa mga SUV. Kung tulugon ta, ginaabot ta sa katulgon. Walay kumo kung magpadaplin mga ka-K5. Ngita ka dirag may mga balay or maayo gani mangita ka dirag barangay hall, police station. Istoryahon nyo lang, sir. Pwede, sir. Matulog ko kay katulugon ko.

0: Watching from Magallon, Kadri. Thank you. Kisses, Alberta Dugudaka. So, ano nang sitwasyon, mga kakifab? Kung lang tao nga medyo katulgon gid ka, samtang nagamaneho, ang atong lawas, nagakinangla na agkasakuan pa maragreset. Labo, labi na kung ikaw pulaw, kuan kagamay, piyong-piyong kagamay, kung lantaw ni mo, kay once nga pagka-piyong kagamay, mga sa kuan pa, naka-recharge na gamay. Oh, nalarga ka naman. Pag-abusan ng medyo tulgon, piyong ka na naman. Lisod mga ka-K-Fab, labi na kung hang-uber ka. Sa'yo, di nakakabalo anong ginahimo mo. Sige, alas 12:55. Oras, gidalit sa may tingol sa Extend Food Supplement. Clinicas for Biotics, may 80 billion good bacteria sa lawas. Ha? Beno, sa ngalan sa Tibok Puwersa nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos, 87.9 K5 News FM Gihulga. Sa ako naman nga technical partners ka K5 Carlo Peña, Moon Jay o ka K5 Rico. Sama naman nga Big Boss CEO Dr. Miloy. Kinigya pong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita. Serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio,
2: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
4: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
5: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
4: bitaw
5: daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
4: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pud kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
5: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
1: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa kung misis og DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapali sa mga butika.
4: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
5: Gadahan ko lang tulog sayo.
4: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 ug
5: mga kasi.
4: Oh, aroma si mong antioxidant.
5: O sarang timailhan sa kataas kayong level sa stress, Sir GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
4: Mojod.
5: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
4: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
5: Correct.
4: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
5: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir GP, ang inahan. Ikaw bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa imong bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok.
4: Mm-hmm.
5: Kinanglan nga ang imong source is good fats.
4: Mm.
5: Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Mm. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Oh. Murag usa ka ginikanan nga

0: isugo niya anak nga mag-saving sa bangko, Sir GP.
1: Aha.
0: Tagaan niya usa ka milyon yung anak.
1: Hmm?
0: Unya ingon nga siya, siya na'y bahala mag-save o magpadako.
1: Hmm.
0: Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kape na aron mutubo ang savings.
1: Oh.
0: Ang anak nga utukan, siyempre, mag-savings dyan na.
1: Mm.
0: Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahotlo na niya gasto, Sir GP. Muna sa katapusan, wala na yung mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa'yo mahitabo, mabankrap, Sir
1: GP. Bankrap, Jod.
0: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan.
1: Mm.
0: Ugali, sige man ni kahurot.
1: No.
0: Kung wala taga-kaon og prutas ug utan, wala kay gidugang nga deposit.
1: Mm.
0: Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals ug antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplement sama sa DTX 500 ug MyTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 ug MyTC.
1: Mm. So Doc, wala jud tay igong oras ani?
0: Mm.
1: Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako si Doc Ramil Oy, saying maayong lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. D3 Bio.
4: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
10: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
9: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
10: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
9: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
10: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
9: Kawaw gyud sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
11: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Minita Gantalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Tagumpaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadito. Skapa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oin. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Hisgutan na to, Doc. Ugunsa ba ang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50-60% nga nagpatay sa COVID-19. Mao ni ang isyu jod, cytokine storm. Mao ni ang dili pagkilala sa imong immune system sa iyang kontra.
5: Correct.
4: Kung virus ba o ang imong lawas. Mura ba na siyang nagwild?
5: Kana bang nakuratan ka?
4: No.
5: Gialimungawan siya ba?
4: Correct.
5: Ang una jud ana kay iya jung gipagawas ang tanan niyang kusog. Subo kayo paminaon nga ang mahitabo ani kay dili na ang virus ang iyang patyon. Imuha na mismong lawas, Sir GP.
4: Correct. Imong healthy cells, imong mga maayong selula, nga mga healthy tissues ang iyang gipang-atake. Gimarkahan niya ni tanan as non-self. Atakihon jud niya tanan. So unsa man ang mahitabo? Una jud nga mo atubang sa COVID pagsulod sa imong lawas ang imuhang adaptive immune system. Mao ni ang mga macrophages, mao ni ang mga monocytes. Kini nga mga monocytes mo release ni siya og enzyme nga gitawag og interleukin 6.
5: Kining interleukin 6 mao ni mo trigger sa cytokine storm.
4: Ana.
5: Ang macrophages ma-release ni siyag cytokine enzyme. Kini nga cytokine enzyme padaghanon pa jud niya ang interleukin 6. Unsa man ang gibuhat ni D3 Bio?
4: Oh.
5: Sumala sa pagtuon ang medium chain triglycerides ni D3 Bio suppresses macrophages activity. Ilabi na jud ang pag-release sa interleukin 6 nga mo trigger sa cytokine storm sa COVID. By doing this, maghinay-hinay ang intervention sa ato ang immune system aron dili na mag-wild kini.
4: Mauna.
5: Ang unang button jud ni D3 Bio, Sir GP, ang MCTs like monolaurin, monocaprin o monocaprilin, sila na to ang unang mag-control. Pamatyon lag una aron dili maabtan sa kagaw o di ba magbaha na po og cytokine. Mauna'y bintaha kung naka D3 Bio ang imong giinom, Sir GP.
4: Sa to pasabot, Doc, kung naga D3 Bio ka, malikayani mo ang cytokine storm.
5: Correct.
4: Na maoy reason nga nangamatay ang mga naay COVID-19.
5: Kaya kung D3, medyo dihado ka na.
4: Oh.
5: May posibilidad po nga busy ora, kulang ragya po. Kinahanglan duha yun, partner yun na ang D3 o ang BCO nga makita sa D3 Bio.
4: Siyempre, extra virgin coconut oil, naay gamay nga vitamin D3. Perfect jod o anaara jod sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
6: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
3: Mapalit sa mga butika.
5: Actually, kining mga cytokine, useful jud ni sila sa
4: yes,
5: lawas.
4: Yes, of course!
5: Kini sila mo ay silbi nga mga pro-anti-inflammatory, Sir GP.
4: Correct! Anti-inflammatory, pro-inflammatory, depende sa kondisyon kung unsay kinanglan.
5: Pananglitan, kung kagaw, inflammatory pahubagun jud ni nila.
4: Oo.
5: Butangan dayon o gwardya. Pero kung may hubag na daan, muproduce na sila og anti-inflammatory. Daghan kayo ni sila nga grupo. Kung sige kag inom D3 Bio, ang cytokines mo nga mamahimong utukan pod.
4: Oh.
5: Wala jud sila gapasagad. Kini nga cytokine gamiton sa imong immune response, naapod na sila gitawag nga TNF, Sir GP.
4: So it's all about proper control of cytokine. Nga D3 Bio ra ang makagamaan na. Unsa ka din ang meaning ka TNF, Doc?
5: It's tumor necrosis factor, Sir GP.
4: Oh, aduna po ni colony stimulating factor. Cytokine po na sila.
5: Chemokines nga maoy pinakadakong pamilya sa cytokine. Ang purpose ani nila ang pagkontrol nila sa migration sa imong immune system.
4: So meaning, dili ingon nga magpasagad ra. Samot jud ni sila kanindo kung magsige kag inom og D3 Bio. Mas maayo pa jud ang function kung gainom ka og D3 Bio. The MCTs of D3 Bio ang dili jud ni mo makuha sa plain D3.
5: Dili na nimo makita sa ordinary nga plain.

0: vitamin D3.
1: Yes.
0: Maunay nakanindot sa interleukins. Klase na sa cytokine interleukins, interferons. Maukini ang mga function sa cytokines, nindot jud. Basta sige kag inom og D3 bio.
1: Wa na tay igong oras, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
1: Dili abusohon.
2: D3 bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
4: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akon ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: today magid ako sa akong body odor.
5: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mapaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Si Albert nga taga Dumaguete.
3: Opo, nga akong mga TL o mga kasakit dili. Kapagaduwa na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsule sa buntag sa gabi. Wala pay bulan, wala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madrid kakao, papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka nabagdag antos sa imong mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool.

0: 500.
1: Mga ka-DTX o kamay-TC, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na sab, si Dr. Ramil Oy, managapahinomdom ka ninyos pag-inom o DTX 500 o may-TC. Ang alkaline nga vitamin C kadadlaw alang sa imong maayong panglawas.
1: Mm-hmm.
2: Usa-usaw na po nato, Sir GP, ang yes. Dugang pangma-health benefit sa pag-inom sa DTX 500 o may-TC.
1: Unahan ako, Dr. Ramil. Mm. Ga-inom ko o DTX 500 o may-TC tungod kay dako ang katabang ni ini sa pankreas. Especially sa mga tao nga dunay family history sa diabetes, oxidative stress ang hinungdan sa inflammation. O kung magpadayon kini tungod kulang sa antioxidant, mo resulta kini sa pancreatitis o inflammation sa pancreas. Kini tungod na nga ang pancreatic B cells ang susceptible sa oxidative stress tungod kini sa taas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS o gamay nga antioxidative enzymes. Unsa may resulta, sigurado jud nga type 2 diabetes ang imong dangatan.
2: Correct yun, Sir GP. Tungod kay ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, mahimong steady ang supply sa super antioxidant sa imong lawas.
1: Correct, napay-usa. Fatty liver, daghan ng may taas nga blood sugar o may diabetes nga nagpamatuod sa kaepektibo sa DTX o MyTC. Sa pag-manage o pagpugong sa blood sugar levels, kung pancreas ang pambato sa pancreatitis, ako, Doc Ramil, is capability ni DTX 500 sa pag-amping sa atay. Sa mga naay fatty liver dia, ang DTX 500 o MyTC, dako jud ang matabang aron mukupos ang gahubag ni mong atay. Usa sa mga rason nganong nagahubag atay is oxidative stress. Grabe ang epekto ni inis imong liver.
0: DTX 500.
3: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
2: Sa mga mahiligon diha mo inom sa ilimnong makahulubog, kinahanglan mag DTX 500 og MyTC jud mo. Aron naa poy mag-neutralize sa mga toxins nga giyabo ninyo sa inyong atay.
1: Yes!
2: Nindot yun ang DTX 500 o MyTC para sa thyroid. Dako kayo ang papel sa imong thyroid gland. Kung kini maigo sa oxidative stress, magka-problema ka sa imong T3, T4 o TSH. Mga hormones, kung ma-abnormal kini, dako yun ang epekto sa imong maing panglawas. Magka-hyperthyroidism ka o hypothyroidism. Mo nang mga problema sa metabolism. Kung hyperthyroidism, magdiwang ka. Rapid o regular heartbeat. Gabudlot imong mata. Kung hypothyroidism naman, tugnawon ka. Unya, manambo ka bisan pa wala kay gana mo kaon. Maglisod ka ginhawa. Constipated pa jud ka. Unya, hina ang imo nga memory o concentration. Muna kung ga-DTX 500 ka o MyTC ka, malikaya na nimo.
1: Sa 14 pesos ra na ha, munang kadagang proteksyon ang mahatag sa imo ha. O dili pa na mao ha, dili ka magka-high blood pressure, di po ka magka-problema sa arthritis, himsog imong utok ug atay.
2: Malikayan ang pagdako sa paghubag sa imong prostate gland, Sir GP. Usa sa mga common nga balatian sa mga lalaki, mao ang problema sa prostate gland, ilabi na kung idara na ka. Mayra na kung benign prostatic hypertrophy, kay dili na siya cancer. Mao na ang imong gingon, Sir GP, nga ang DTX 500 ug MyTC, gapabata. Gapabata sa imong mga selula ug siyempre sa imong nga mga organ.
1: Of course.
2: So, lantawa pagod, ang problema sa prostate gland, cancer man o dili, mugawas na kung edad na ka 50 kapin.
1: Yes.
2: Kay pasabot ana, gulang na ang imong selula sa prostate glands. Tinuig nga oxidative stress, syempre, naadyon ay epekto sa imong prostate.
1: Naadyon.
2: Daghan pang benepisyo nga makuha sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC. Ayaw naghulat pang magkasakit ka. DTX 500 og MyTC na ka adlaw-adlaw.
1: Ingon na ha, DTX 500 og MyTC jud kada adlaw. Wana jud ta igong panahon, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na usab si Doc Ramil Oy, seeing mayong lawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
5: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio
0: ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, upgid ang akon man, no? Kanam. Mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Petri Bio. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri.
3: Mapalit sa mga
1: Petri Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Pabakan sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Max 4 Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Max 4 Biotics!
8: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Clinica Max 4 Biotics!
9: Extend
10: Food Supplement for Men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo
9: gid. Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
13: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
14: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
15: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
16: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Naabay matabang atong co-op, ma'am?
15: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
16: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered ay ni siya, ma'am.
15: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
16: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
15: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikaalagad nimo, sir.
16: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ako nimo. Bye.
15: Bye, sir.
17: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol na buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
18: Asa magagikan, bay?
19: Gigan ng ubukit, bay!
18: Uy, tingala ko lapok kay mong sakyanan.
19: Gitaw, mabakarwash ganyan ko?
18: Aw, oh, dito sa Jukax Bay, Jukax Car Wash.
19: May dito?
18: Ayos kayo.
19: Sige, diya na ka, pakarwash ako.
18: Sige, sige.
20: Jukax Car Wash, ga-offer og barato nga presyo. Paggawas sa inyong sakyanan, limpyo na
10: Guwapo pa! Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
21: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
22: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: hisgutan na to ang ditribayo. Unsaon man ini pagtabang sa inyong kakapoy.
1: Uy.
0: Kung wala kay energy, unsa may epekto ani sa lawas? Mga bagay nga dili mabuhat sa plain D3 pero kayang-kaya jud ni ditribayo.
1: Ang chronic fatigue syndrome, Sir GP, resulta sa mga underlying sickness.
0: Oho.
1: Kung sige ang inflammation sa imong lawas, kulang ka sa tulog, naa kay multiple sclerosis, diabetic ka, may cancer ka,
0: ay!
1: Samot na kung kasulay kag trangkaso, tungod na siya sa inflammation, Sir GP, sa sulod sa atong lawas.
0: Mo
1: na nga kinahanglan jud nga magditribayo bio ka, Sir GP.
0: Mm-hmm. Ang ditribayo makapugong jud sa halos tanang sinyalis ug sintoma sa gitawag nga chronic fatigue syndrome. Unsaon?
1: Yes.
0: Number one, ang ditribayo na ay gitawag nga medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil. Kini siya gahatag sa diadiang dayon nga energy sa imong lawas.
1: Ang buhaton, Sir GP, kung gakaon ka, unya gikapoy ra gyapon ka, galuya, unya gasakit, ayon lang pagkaon. Ngano man, ang imong gikaon mo purma po na siya glucose, nya makapadugang sa imong inflammation.
0: Correct.
1: I suggest nga ang imong himuon nga source of energy, ang ketones na lang nga makita sa ditribayo. Mamahaw kag ditribayo, maniudto kag ditribayo, manihapon kag ditribayo. Sulayin ninyo. Lantaw na to kung dili pa jud ka maulian. Kay karon ang mga tao kaunom kapito mukaon sa usa ka adlaw.
0: Oh, mo nagiingong ketogenic diet, no? Sige kag kaon og good fats from ditribayo. Nagoy mga tao dok nga walay undang ang kaon.
1: May pre-breakfast, may mahaw, dahil merinda, paniunto, merinda na po. Nya, manhihapo na po.
0: Ah!
2: D3 Bio!
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
1: Sir JP, di ba ang paborito sa imong immune cells nga vitamin ang vitamin C? Ang mighty C, pero kung naa ang glucose or yung imong nga blood sugar, unahon kaon sa imong nga immune cells. Example, na ako'y cake.
0: O, naa.
1: Nya, inom sa akong vitamin C, Sir JP.
0: O.
1: Unya, kanang cake.
0: Unya nang cake.
1: Unya nang cake.
0: O.
1: Pero kung unahon ni mo kaon ang cake, nya, usa ka mo inom sa vitamin C, wala na naipikto.
0: Ah, syempre.
1: Dili na tumatagad ang vitamin C. Muingon na lang to nga, busog na siya sa cake. Ingon, ana po ang brain.
0: Oo.
1: Pananglitan, nauna ni mo kaon ang tamis.
0: O.
1: Malipay dyan ang brain, ana. Unya, pag-introduce na ni mo sa ketones nga naas ditribayo, dili na siya tagdon. Muingon na lang na nga ang brain nga, busog pa ko.
0: Pero, wala na dyan siya'y choice. Kung nag-ditribayo ka na, ugwa ka nagkaog mga carbohydrates.
1: So, mas nindot, unahon ni mo inom ang ditribayo kaysa imong gikaong kanon.
0: Matag-buntag.
1: Especially ka ng sayos buntag, Sir JP. Wala ka sore sa glucose. Unya, ang keton sa ditribayo, Jod, ang unahon ni mo gamit.
0: Oh, ang ketones, gahatag, Jod, og instant energy. Gawas, ana, limpyuhan pa, Jod, ni ini ang imuhang brain sa beta-amyloid plaques. Mao, Jod, na'y pinaka-the-best. Gahatag na siya instant energy, gilimpyuhan pa jud imong utok. Unya, asa man ka makakita ng food supplement sama sa ditribayo, sa extra virgin coconut oil pa lang sa ditribayo, daog na ka.
1: Ang pinakanindot ani nga usa magsugod ang imong Alzheimer's disease, pasabot nga murag naa na kay type 3 diabetes.
0: Ay.
1: Mao ni ti mailhan ngang imong brain wala na nang inhanglag glucose para sa energy.
0: Oh.
1: Mao na kung imong gipagutman imong brain kay wala na nimo gipakaon sa kinahanglan niyang kaunon, imo siyang hatagan og ketones nga gikan sa ditribayo. Aron mo balik ang iyang function. Naadyo'y epekto ning tanan, Sir GP. Inya na kanindot ang ditribayo. Adunay mga contributing factor sa gitawag natong chronic fatigue syndrome.
0: Oh.
1: Og ang pinaka-importante jud nako kung ngano man nga ang tao nga paminaw niya okay ra siya, nganong galuya man siya, kay man ang viral load nimo nag saka na. Wala ra ka nakahibalo nga ang viral load ay nimo gasaka na pag-ayo. Mo nang kinahanglan magditribayo ka na aron mapugngan ang mga virus nga mustay sa atong lawas. So, ditribayo na, Sir GP.
0: Wa na tay oras, Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Dili, abusuho.
2: Ditribayo!
4: Ako si JM. Ako di tigtabang no ang ditribayo tungod kay mas kipaligun niya ang akong maskilo para sa akong kadao-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang magabalatian. Dugay ka na bang anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Superman for Men!
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. And food supplement for men.
0: Extend Food Supplement for men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantado, tisado, masaligan og abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa'yo na ang lahat pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. DTX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, agad ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpote, agad ako nga panit. Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: This is K5 News FM. Your official news and music station.
0: Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
10: Daghan ang utana nako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan ko og trabaho, wala ko'y sakit. Ingon nako, nag Mighty C ko. Kaya sulaye gani ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga og pharmacy.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Lane, ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics. Ka.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Basig UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
13: ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
14: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig kagabi, sa diin ka, Pipino!
15: Relax, God.
16: Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-tlabawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
18: Muling binuhay mo.
19: Extend. Isang kapsula ka lang.
17: Extend Food Supplement for Men.
20: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pa-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men.
21: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, ga, gabasa na naman?
21: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa?
21: Kag nagabaho ang kilikili?
23: Mag-Clinica Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinica Deo Fresh.
22: Nagabasa na naman balaga.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinica Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: Ditribayo, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautuntang na inom nyo na ang inyong Ditribayo nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Mm. Usa sa mga nakita ako, Ditribayo batok sa plain vitamin D3, gipromote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imong probiotics or good bacteria. So Ditribayo jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Mm. Ang nakanindot pa jud sa Ditribayo naa siya'y monolaur rin Sir GP.
0: Oo.
1: From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imong atay into monolaurin. Niya kanang monolaurin, maadto na siya sa tanan ni mong mga selula Sir GP.
0: Mm.
1: Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka-Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og Ditribayo.
0: Muna ang antiviral effect ni Ditribayo.
1: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
0: Wala.
1: Wala. So kung mag-inom ka D3, Ditribayo na lang yun. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa Ditribayo, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of Ditribayo. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa Ditribayo. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas.
0: Dagan kayo, uy.
1: Gipanindot niya ang imong metabolism.
0: Correct.
1: Gipainit sa lawas, aron paspas nga, mabuhinan ang imong tambok, umujutay ang imong tambok.
0: Ang nakanindot, Judok, sa Ditribayo, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung muinom ka og Ditribayo, tungod sa MCT, makatabang nimo.
1: Yes. Giprovidean kanya og fats, o gipromote niya ang ketones. Ketones, nga may pinakapaborito nga pagkaon sa, mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok, good fats, o nanginahanglan kini og ketones.
2: Ditribayo!
3: Ako si Aying, ganabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang Ditribayo. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: Ditribayo! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: Ditribayo!
0: Ang Ditribayo, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
1: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni Ditribayo, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya, mag-Ditribayo ka. Direkta judayo na sa imong utok.
2: Ditribayo.
0: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
1: Dire jud na ko nakita Sir JP nga moinom na jud kog Ditribayo. Gunga inom ra ka og plain D3, mag-Ditribayo na lang jud ko Sir JP.
0: Husto, mao kini ang advantage sa Ditribayo over ordinary D3. Pareha nimo.
2: Ditribayo.
0: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang Ditribayo.
1: Naipangutan na Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
0: Mo di ay na.
2: Ditribayo.
0: Ang brain.
1: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose.
0: Ug
1: ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang Ditribayo? Ang ketones sa Ditribayo sa may Alzheimer's disease?
0: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
1: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni Ditribayo. Question. Naka sa plain vitamin D3?
0: Wala.
1: Naara jud na sa Ditribayo.
0: Correct.
1: Sumala pa sa mga pagtuon kaning mga tao nga naay Alzheimer's.
2: Ditribayo.
1: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala naga-function. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang Ditribayo batok sa plain vitamin D3. Be wise. Pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa Ditribayo.
0: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon
0: ayaw abusuhon.
2: Ditribayo. Ditribayo.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og Ditribayo. After 2 months sa pagtay, hinay na yo gamay. Epektibo kayo ang Ditribayo.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Ditribayo. Ditribayo. Health News. Ditribayo.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og Ditribayo. After 2 months sa pagtay, hinay na yo gamay. Epektibo kayo ang Ditribayo.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Ditribayo. Ditribayo.
6: Ako si Florazel.

0: before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Umabot pa dyan ng 3 ka bulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500. Ang nagkapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Tag kaugatan. DTX 500. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500. Ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan. DTX 500. Likawi ang traitor kag makamaratay nga stroke kag heart attack. Mark DTX 500 kada aga. DTX 500. Protektado ka na. Siguradong good health ka pa. DTX 500.
2: Mahigro bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500. Ang DTX 500.
2: Ang nagatidlo sa imo mahigro nga dugo?
1: Nga sa masami,
2: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
1: DTX 500.
2: Masaligan DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi up ang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anapawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akon ubag nga tiin. Pati akon arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
5: MyTC. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si ultra kaso. TB pneumonia. O kapag pangbakabalatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
6: Daghan ang utana nako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko og trabaho, wala ko'y sakit. Ingon nako, nag Mighty C ko. Kaya sulaye gani ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika og pharmacy.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Basing UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
12: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig kagabi. Sa diin ka, pipito.
13: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
1: Extend
14: Food Supplement for Men. May maca, kag clavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
1: Extend Supplement for Men.
15: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarakada kay Mrs. Nang natilawan, pa-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
18: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, ga, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa?
18: Kag nagabaho ang kilikili?
20: Mag-Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: K5 News FM. Championing the lives.
0: the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: Oras, alas 5.07 na sa kahapon ng balik kita mga K5 before ta aning sugod ni ining pagpaminaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ganiha manggod na ganiha pa ning mga alas 2 nagsugod, alas 3 if I am not mistaken. So naay mga previous comments ganiha, mismo si Senate former Senate President now presiding officer sa Senate Impeachment Court for Sara Duterte, Duterte's case, no? Naingon si Senate President or Senate Presiding Officer nga si Chis Escudero nga iyahadyong gipatigbabaw o giklaro niya makaigsuunan sa iyahang makauban nga kinahanglan gyud og 16 kabuok boto ha? Aron mapatalsik o ma-impeach si Inday Sara. Kana nga basis is coming from the Constitution, which is iyahang gi-emphasize, ipahimuog-atan, meaning mga kaigsuunan, if magpadayon ang maong desisyon, akumento, kung madili mausab mga kaigsuunan, ibasi unyag sa ulahi, nga ilahad yung paninguhoan, posibleng ma-impeach yun si Inday Sara. Kung dili mausab ang hangin sa sulod sa Senate Impeachment Court. Now, kung mapatigbabaw mang yun, ang 16 kabuok nga mo butar para sa impeachment, o saon man, di man ni mo makumpleto nga 16, nga naman, ang majority is only 12 kabuok, ha? Ang minority, ang present, o patra kabuok, awalo, if I am not mistaken, no? O, sakto ba ko? Muraginana, mga upatra dagwayro na agalit niya, no? Kaya ang uban, si Marcoleta, si Jingo Estrada, to naman sa prison, kaya ganyan buntag, gidakop naman si Marcoleta. And si Senator Bato de la Rosa naman, ha, nagtago-tago karon tungod sa ICC warrant. So may dakong posibilidad nga bisag unsaon paning hearing karon, dili gihapon ma-impeach si Inday Sara tungod ha, again ang konstitusyon nag-ingon 2/3 of the Senate ang makapatangtang, makapataktak ni Inday Sara Duterte. Naro karon kay wala man, kulang man. So, okay. Tiwas. Sige ah. Oras, alas 5:09 na sa kahapon itong paminawon. Balik no ang Senate Impeachment Court. Live all the way from the Senate of the Philippines, Manila, mga kaigsunan.
23: Thank you, Mr. Presiding Officer. Just want to be clarified. I need a clarification, Mr. Presiding Officer, with regards to this anti-money laundering council.
22: Mabatian na to ron si Senator Raffy Erwin Tulfo magigsuunan.
23: Will it be okay if we tackle this in public or shall we tackle evidence from the AMLOC during an executive session? I believe this is under the bank secrecy law, or we can tackle it because this is an impeachment court, Mr. Presiding Officer.
24: What we will debate upon, if at all, on the scheduled date to be set by the chair is a debate on whether or not to issue the subpoena, duces tecum ad testificandum, in relation to AMLC records, not the actual records yet. Once it is granted by the court and is issued, It will have to be presented by the parties. We cannot tackle and discuss it in executive session because anything and everything discussed in executive session cannot be revealed into the public and used by this court. Secondly, it can only be, if at all, revealed by a unanimous voter consent by all the senator judges, which effectively hog ties that piece of evidence if we discuss and talk about it only in executive session. Whether or not it is to be made public, whether or not it can be legally obtained, will be decided by this court after hearing the oral arguments of the parties.
23: Thank you for that clarification, Mr. Presiding Officer.
24: What is the pleasure of Senator Judge Villanueva?
25: Yes, Mr. President. Considering that we have been tackling and asking of pieces of evidence, I think there's a lot of questions with regard to the mahiwagang BIR box, Mr. President. Yung clarification lang po, where is it now and when are we going to transfer it to the Bureau of Internal Revenue?
24: It is with the Clerk of Court in the Office of the Secretary General as instructed by the Chair. It should be sent back to the BIR by tomorrow morning in the condition that it was received, meaning sealed.
25: The same. Thank you, Sir President.
24: Any other manifestations or motions on the part of the Senator Judges? Senator Judge Ontiveros is recognized. What is your pleasure, ma'am?
0: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Just to make a brief statement in support of the ruling recently proclaimed by the Presiding Officer on executive sessions. Thank you, if I may,
24: noted,
0: Mr. Presiding Officer. And just to add a little bit of that, Mr. Presiding Officer, thank you. The executive session is only for Congress acting in its usual legislative functions, and impeachment trials do not contemplate executive session. So I join with the Presiding Officer in the call that he made, which I believe is the default also of this impeachment trial court for transparency as a general rule and as a default. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
24: Thank you, Senator Judge Ontiveros. Before the court adjourns, Chair directs the Clerk of Court to kindly make sure that the subpoena for the two NBI agents will be issued this afternoon and duly received, and entrusts it to the Counsel for Prosecutors to make sure of the attendance of their two witnesses tomorrow. Likewise, the Chair reminds the Clerk of Court to furnish, right after we adjourn, counsel for respondents with a copy of the requests for the issuance of subpoena thus far submitted and filed with the Office of the Clerk of Court. So ordered. There being no other business to discuss, the trial is hereby adjourned until 2 p.m. of Tuesday, tomorrow, July 7, 2026.

0: Alright, so natapos ang unang adlaw sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. So mag-adlawa, mubalik no ang hearing. Oh, na po hearing ug mga adlaw magpadayon ni until the end of the trial mga kaigsoonan. So at least klaro na nato no sa unang adlaw pa lang na natay makita nga mga loopholes by. Number one, ang Senate President gagi-elect nila nga ilahang gipa-elect ha. Actually dili to di ba si Cayetano last time Alan Peter Cayetano nga ilahad yung gipugos og ilog ha, gi-transfer nila ngadto ni ani Sherwin Gatchalian by. So Sherwin Gatchalian was not elected as the Senate President but erected. Ha? He was only erected. Wala may pulos ang iyang pagka-Senate President. Ngano man? Ha, katong mga pulpul nga 12 ka buok senador nga ning erect og bagong Senate President, niya pag-abot sa impeachment hearing, si Chis Escudero ilang gibutang bilang presiding officer, makita nimo kung unsa ka gago ang mga animal.
1: El Castigador.
0: Diba? Lantawa! Crystal clear in broad daylight! Gi-erect nila si Sherwin Gatchalian ba as the new Senate President. Nya pag-abot sa hearing, sa impeachment, si Chis Escudero ang ibutang as presiding officer. Tanawa na ho siyang tawo-tawo di as kilid ni Chis Escudero ron. This is what we call little knowledge is very dangerous.
1: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng
0: bang. Ang naagmaayo ha.

0: ha hai. Dibanin hu ha hai. Ay may hapon ng Nonoy Ilardes. Ningon si Nonoy Ilardes nga ay nagpamina o nasarbab kay maka makalagot ko no. Reggie Tata, may hapon. Greet lang ko ni Mama Doding Haro o sa Family Marata, Villanueva, Kasipong. Gika na lang ni Reggie Haro sa Barangay Kudkud. Ay, may hapon po dahil ni Kagawad Wilfrido Alfajora. Kagahapon, nagtawganay may gahapon. And nagpasalamat ko sa iyang maayong pag abi-abi nato bisan sa tawag Kagawad Wilfredo no Alfajora. May hapon Kagawad diha sa may kudkod. So balikan nato ang impeachment by nawa usa sa mga gipangdala nga mga ebidensya sa prosecution katong sa BIR na mention to ganiha di ba nangutana si Villanueva si Joel Villanueva kundi ina kuno tong mahiwagang box ha sa BIR ipabalik bay sa BIR ganun man ang ebidensya very very dangerous nga ebidensya dili kay tungod daghang ebidensya ang makuha kundi bawal sa balaod nga uting kayon ang mga records ni Mos BIR. Ahay bay muraga kay ngunta humana ang impeachment whether we like it or not arita whether we like it or not even if mo usa taw kani mo dapig no ngadto sa mga anti Duterte ang desisyon sa Senate Impeachment Court nga ma-impeach gud si Inday Sara ha ang pangutana ha ang pangutana who will be the next nga mudagan og presidente gikan sa Duterte ha mao na ang pangutana eh kay was ma-convict si Inday Sara ma-impeach si Inday Sara dili na gid siya kadagan ha di na gid siya kadagan mga ka K5 sa bisan unsang posisyon sa gobyerno. So now ang pangutana kinsa kaha ang posibleng mupuli ha naaman si Pulong Duterte naman si Basti Duterte, naa si Robin Padilla, naa si Bongo, ha? Ang mga solid nga mga kaalyados ni Duterte sa mga Duterte. At the same time, ha? Sa pikas naman nga bahin, ha? Mudagan man si Senator Risa Hontiveros. Kaya naman ginanggi sa publiko nga mudagan gid siya. Tuwa na may grupo sa Bacolod nga ni suportang Risa Hontiveros sa Cebu na may mga grupo dito. Is it gonna be a tight fight ha sa presidential elections on the 2028? Ha? Tanaw ninyo. Ha? Makatabang ba sa mga anti-Dutertes? Ha? Makatabang ba nila ang pagka-convict ni Inday Sara sa impeachment karon nga tuig 2026 mga kaigsuunan. Kaya as far as I know, nakita nako ang pulso sa mga tao, SWS surveys, Pulse Asia survey, ha? Nga nagpabilin nga taas kayo ang ratings ni Inday Sara compared sa uban nga mga ha? Opisyal sa gobyerno. Would this be an advantage to the anti-Duterte group sa ilang 2028 nga aspirations? Ha? Pangutan-o na to ang sitwasyon. You are impeaching an official who has the highest ratings sa mga official surveys. Do you think makatabang sa mga anti-Dutertes? Ha? Ang ilang pag-impeach ni ini? Ni Inday Sara? Tanaw ninyo, makutana ko. This is what we called, ha? Matod pa. You are playing with the fire.
1: El Castigador. El
0: Castigador. Kung ma-impeach si Inday Sara, kaning mga tao, labi na sa Senado, kani si Joel Villanueva, Sherwin Gatchalian, Risa Hontiveros, Keiko Pangilinan, Bam Aquino, Tito Soto, JV Ejercito, Lito Lapid, ha? Kisa pa? Ha? Chis Escudero, oh? Ping Lacson, oh? Kaning mga pangalan na mga kaigsuunan, ha? Posible mga kaigsuunan, nga, di na ni makadaw-daw og posisyon sa Senado tungod ilahang i-impeach si Inday Sara nga gisaligan sa mayoridad sa Katilingban.
1: El Castigo.
0: I am not commenting as a pro-Duterte mga kaigsuunan. I am commenting based on the facts, based on the surveys. Ha? Nagakomentar ko base sa Pulse Asia Survey, sa SWS Surveys, nga highest rating, good porting taasa sa rating, nga impeach ni mo the most trusted official in the entire Philippines and you are trying to impeach that official? Ha? And then, during sa mga press briefings nila, moingon sila, ang taong bayan? Who the hell are you?
1: El Castigador. El Castigador.
0: Let me put the record straight. You are telling the people taong bayan? When in fact taong bayan is favoring Inday Sara Duterte? Usa man akong basihan ka to laging Pulse Asia Survey o kasi balik-balik? Beta kaya sa taninyo og record sa Pulse Asia, sa SWS, kaning duha kabuok ng mga trusted nga mga surveyors, sa una pa ning panahon pa ning Noynoy Aquino, trusta kaning Pulse Asia, SWS, naana ni, kaning Okta Research, bag-uran ning ipandingan ni Romualdez. So anything coming out from Okta Research is funded by the current administration para ma-advance ang ilang propaganda. But when it comes to SWAs, WS, Pulse Asia Surveys, kana trusted na ba? Ha? Mauna, mas mutuo ko sa Pulse Asia and SWS. So, tagaita, ha? From the prosecution, from the anti-Dutertes, nga feel nila, ha? Sila ang majority sa Katilingban. Bitagaita og record, ha? Survey nga nangunguna, ha? Nga naguna ang inyohang pagpabor sa impeachment. Nga naguna ang inyohang survey, ha? Sa 2028 presidential elections. If not, ha? If not, bunga ra na sa inyong mga imahinasyon.
1: El Castigador.
0: Kay bisag unsaon akong lantaw bay? Bisag sa Facebook, ha? Mga kining reaction kalabot sa mga balita sa Duterte, ha? Labi na kanang sila ni Bongbong Marcos ang current administration, mga anti-Dutertes. Lantaw ra ko na mga reaction na purog mga ha ha ha. Kunya kay siyempre, di po sila musugot nga madihado sila. Muingon dayon sila nga, trolls man ah. Di ka dawat. Huna-hunaon na ito mga kaigsuunan. Akong balik-balikon. You are impeaching a most trusted government official in the history of the Philippines. Porting taasa sa trust ratings. And then you are impeaching that official? Ha? You are trying to play with the people. Imuhang, ha? Gipugos. Gimanipular ni Mugtudo. Ninggamit ta og gahom. Kay tungod na nga hadlok mo nga og makapungko si Inday Sara, mabaslan mo mga hinampaka mo. Mauna, total, wa namangin mo'y padaog sa eleksyon. Liberal Party, di namangin mo kadaog sa eleksyon. Ha? Kanino mga batos ni Bongbong Marcos, di naman po ni kadaog sa eleksyon. Ha? Negative 15 good ang trust rating niya sa mga Duterte ng mga kaaliados, 14 taasa. The only way to win is to impeach. Ha? Usa tawag ani? The only way to win the 2028 election is to impeach Inday Sara. Di ba? Luoyan ninyo, oy!
1: El Castigador.
0: Perteng luoya. Kawawang mga politiko. Dili mo gusto sa mga Duterte kay gusto ninyo may mga matay pang masakiron nga mga pamilya, may shooting incident sa mga lugar. Managhan ang ginadili nga droga sa katilingban kay dili ninyo gusto ang mga Duterte, mas gustohon ninyo nga may magtiniruhay. Ah, gusto ninyong may mga ripon. Mas gusto ninyong may mga katong sa Zamboanga, ha? O sa kapamilyahan, gimasaker, patay. Mas gusto na ninyo, pues, suportahe ang impeachment.
1: El Castigador.
0: Kung gusto mo, ana, inyuhan na na. Naapa mo yung mga gagmayng bata, naapa mo yung mga apo, musunod nga henerasyon, pamatho ninyo sa lugar, sa komunidad nga napuno og risko, kadelikado mga kaigsuunan. Mauna inyong gusto eh. Para! Anastasio Poras di Guma may hapon, Abapo Kandol may hapon, Dave Salimbotin, Bagyo, Iba Kumawas Kabugwas may hapon, Ronalyn Boscado may hapon, and of course Madam Georgie Lu Pinunggan all the way from London, United Kingdom, naglatagaw sila ron, ha. Na ako dito nga, narito na ako pinalangga sa London, United Kingdom, bay. Ordinaran ako niya og bagong rogue hat, unya kay Toto 3 days raman to maabot. Oh, watching, oh, dili lang watching live, kundi watching all the way from, oh, wapa kayo, oh, nag-video call na ako, all the way from United Kingdom, oh, London, diba? May garantaw po na ako sa... Anyways, alas 5.30 na sa kahapon. Oy, may hapon na isa Badong Computer Parts and Accessories, Signals Network and Data Solutions, syempre DL Ray. At the same time, Fabros Liempo, Lechon Manok, Mama Wengs, may hapon. Nanay Tessie Impanto, may hapon ninyo diha. Riza, Tatay Rogelio. Sige, alas 5.30 at to sang ipaminawo, no, ang mga importanteng pahibalugi ka sa Klinika de Alternativo Medicina. Standby!
2: Filipino. Wow! May puso!
1: D3 Bio!
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
4: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulo ka bulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio DGX 500 ang nagapanubo sang level sang cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo kag kaugatan. DGX 500 sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DGX 500 ini ang nagapulig sa pagtunaw sang LDL ukon bad cholesterol nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan. DGX 500 likawi ang traitor kag makamaratay nga stroke kag heart attack. Mark DGX 500 kada aga. DGX 500 protect
5: protektado ka na, siguradong good health ka pa.
6: DTX 500. My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DTX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compound.
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: DTX 500!
6: DTX 500! Ang sapat sa diabetes! Mangmood ini ang nagapanubos ang imo blood sugar.
7: Nagatino sang imo dugo.
6: Kag nagapampakot sang imo mga ugat.
7: Sa DTX 500!
6: Malikawan ang pagkabulag.
7: Pagkabutod sa imo tiin.
6: Pagkagubas ang kidneys.
7: Kag pagkubag sa imo atay.
6: Kaysa DTX 500!
7: Sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level.
6: Gani sa mga diabetiko,
7: mag DTX 500 na kamo.
6: DTX 500!
7: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
6: Masami inauha.
7: Kasi may diabetes ka na.
6: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubos
6: ang imo blood sugar.
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: DTX 500!
6: DTX 500!
7: Magkabulig sa pagtinlos ang imo atay.
6: Pagi sa pagkuha sa mga toxins
7: halin sa aton ginagkaon kag ginaidong kada adlaw.
6: DTX 500!
7: Ang may pinakamataas nga ORAC value.
6: Gani,
7: ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa aton dugo.
6: Nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa aton atay.
7: Sa DTX 500!
6: Ikaw ang protektado
7: sa delikado nga fatty liver.
6: Nga kung mapabayan,
7: amo naman ang kabangdanan sa cirrhosis of the liver.
6: Ukon cancer sa atay.
7: Likawan ang pagkubag sa imo atay.
6: Mag DTX 500 kada adlaw.
7: DTX 500
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy nga atay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500
7: masalikat.
6: Epektibo.
7: DTX 500
6: DTX 500
7: may powerful extract sa tubo kag amargoso.
6: Duwaka compounds
7: nga nagapanupo sang level sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: nagatinlo sang imo magkagmay nga mga ugat sa mata.
6: Nga masami
7: nagka-damage pangul sa mataas nga blood sugar.
6: DTX 500 kada adlaw.
7: Agud marikawan ang diabetic retinopathy.
6: Ukon pagkabulag sang mata
7: pangul sa diabetes.
6: Protection ni ang imo mata.
7: Mag DTX 500 kana.
6: Ano pang ginahulat nyo?
7: Mag DTX 500 na kita.
6: DTX 500
7: mahigko bala ang imo dugo.
6: DTX 500
7: masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang nagatidlo sang imo mahigko nga dugo.
7: Nga sa masami
6: amo naman
7: ang ginahalina sang mga nagkalayday nga allergy.
6: DTX 500
7: masalikan.
6: DTX 500
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang hapon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang hapon panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka
1: sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akon ubag nga tiin pati akon arthritis wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butik.
7: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rina Permilanga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butik.
7: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Gintistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
7: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
1: Mabasa mga butika.
15: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system.
16: Mighty C.
15: Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si kontra kaso, TB pneumonia, o kapan pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrol. kontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule. Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mighty C, makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule. Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mag-Mighty C na, makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalikon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o kapag pangbakabalatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
16: Daghan ang utana nako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon nako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
17: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Lay, nakogid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
17: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa dawon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
17: DTX Beauty Soap.
20: Pamahal sa mga butika.
21: Spore Biotics nga gin-ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masabinabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayong panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
22: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
21: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mag-Spore Biotics, gatap na sa bacterial infection nga nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
22: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina, Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
23: Ang fortified nga probiotics, Klinika Spore Biotics.
21: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Spore Biotics.
24: Wala
0: malasang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi! Sa diin ka, Pipino!
3: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
20: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flabawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
24: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
20: Extend Food Supplement for Men.
25: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
20: Extend food supplement for men.
26: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman?
26: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always na gabasa.
26: Kag, nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinica Dayo Fresh.
26: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Dayo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
26: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
28: Wow! May puso!
29: Oras, alas 5.43 na sa kahaponon, balik kita mga ka-K5. Ato sa ding i-check ang dagans panahon. Kaya natay ginabantayan karon nga bagyo super typhoon mga kagsuunan. Hibaw-o na to ang pinaka-latest nini nga forecast track. Sa ako magkong sabtan sa nilabay nga inadlaw, wala ni siya kining posibilidad nga mo landfall sa nasod sa Pilipinas pero musulod siya sa Philippine Area of Responsibility. Hibaw-o na to ang dugang pang mga update gikan sa pag-asa mga K5. Paminawo na to ang mismong mga meteorologist gikan mismo sa pag-asa. Ito paminawo mga kaigsunan.
30: Magandang hapon, ngayon ay July 6, 2026 at narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Easterlies pa rin yung nakaapekto sa eastern sections ng northern at central Luzon. Base po dito sa ating latest satellite animation, may mga patches tayo ng convective clouds sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kung meron po tayong mga pag-ulan na mararanasan ngayong hapon at gabi, mostly ito po ay mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagilat at paggulog na dulot ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. And possible pa rin po yung short period ng malakas na pag-ulan, kaya doble ingat pa rin para sa ating mga kababay. Yan. And may kita din po natin dito sa ating latest satellite animation itong circulation sa labas ng ating area of responsibility. Ito po ay si Super Typhoon na may international name na Bavi. Huling namataan yung sentro nito sa line 2,120 kilometers east of southeastern Luzon. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 205 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 250 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. And sa ngayon po ay wala pa itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit sa mga susunod na araw, most likely po yung second half ng linggong ito, ina-expect natin itong si Bagyong Bavi maging yung habagat po yung makakaapekto sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Kaya continuous monitoring tayo and patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA. And base dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Bavi, generally ito po ay kikilos pa west-northwestward patungo dito sa may bahagi or dito sa may silangan ng Taiwan. Papasok po ito ng ating area of responsibility between Tuesday evening or Wednesday early morning at bibigyan natin ng local name na Inday. Nakita po natin hindi ito tatama sa anumang bahagi ng ating kalupaan at kikilos lamang po ito dito sa may karagatan. Ngunit Ngunit possible po yung close approach dito sa area ng Batanes, most likely po yan between Thursday and Friday. Or pwede din pong by Friday or between Friday and Saturday. And also nakita din po natin itong area natin, itong yellow shaded circle maging yung red shaded circle, dito po na mararanasan yung mga malalakas hanggang sa mga matitindi pong hangin na dala ni Bagyong Bobby. So mapapansin po natin medyo malawak yung sakop nito. Kaya ina-expect natin kahit po hindi ito tatama sa anumang bahagi ng ating kalupaan ay magtataas pa rin po tayo ng wind signals dito sa may northern at eastern portion po ng Northern Luzon. Earliest possible po yan by Tuesday night or Wednesday early morning. And mararamdaman po itong mga malakas na hangin and also yung mga pag-ulan na dala ni Bagyong Bobby mostly dito sa may Cagayan Valley by Friday po or between Thursday and Friday. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan. And also may kita din natin dito sa ating latest track image itong tinatawag natin na cone of confidence. So posible pong mas maging mataas or mas maging mababa pa yung track ni Bagyong Bobby. Kapag po naging mas mababa pa yung track nito, hindi rin natin niro-roll out yung possibility na magtaas din tayo ng wind signals dito sa may eastern sections ng Southern Luzon at Visayas. Most likely din po yan by Tuesday night or Wednesday early morning. Though sa ngayon po nakikita natin na less likely pa yung ganitong scenario. So yeah, continuous monitoring lang po tayo and magantabe pa rin sa updates na ipapalabas ng PAGASA. And bukod din po dito yung sea condition naman natin sa paglapit nito ni Bagyong Bobby. Ina-expect po natin by Wednesday is magtataas po tayo ng gale warning dito sa eastern sections po ng ating bansa dahil makakaranas po tayo ng mga maalon na karagatan dito po sa areas na yan. And kasabay din po ng pagkilos ni Bagyong Bobby, i-enhance din nito yung southwest monsoon o habagat. So starting po sa Wednesday, may mga pag-ulan na po tayong mararanasan. Paminsan po, malakas na yung mga pag-ulan over dito sa may southwestern portion ng Mindanao. And then by Thursday naman, mas lalawak na po yung mga pag-ulan na mararanasan natin ng dulot ng enhanced na habagat, mostly dito na po sa may western sections ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. And by Friday naman, habang binabaybay pa rin po ni Bagyong Bobby yung karagatan, mas lalawak pa po yung areas na makakaranas po ng mga pag-ulan dala ng enhanced habagat. Possible na din po yung hanggang sa malalakas na pag-ulan dito sa may western sections ng Central at Southern Luzon, maging sa western sections ng Visayas at Mindanao. Maging dito din po sa area ng Ilocos Region hanggang Saturday. So yung mga dala pong pag-ulan ng habagat generally hanggang sa malalakas po ng mga pag-ulan nito at posible po ito magdulot ng mga pagbaha lalong-lalo na dito sa may western sections ng ating bansa. Kaya naman po doble ingat para sa ating mga kababayan. At
29: okay, so mauto ang pinaka-latest ginagan sa panahon. Magkikso nakita ninyo ang forecast track ni Bagyong Bobby. Basta Bobby, bay, kusgan-kusgan, gina ba, no? Okay, laliman ka nga. Super Typhoon Yolanda, pero mas kusog ragyahapon si Super Bobby. Ano ba? Oh, basta mga Bobby, di ba nung Nonoy Ilardes, ha? Basta Bobby, kusgan eh, no? Magaling kay pasalamat ha, nga wala intawoy chance nga mutupa ni sa atong kayutaan diri sa nasod sa Pilipinas. Pero amping gihapon ta sa mga pag-inulan kay tungod samtang gabaybay si Bagyong Bobby, ihapon nang i-enhance ang southwest monsoon. So natay mga pag-inulan may mga thunderstorm advisories di gihapon ta alayo sa risgo o kadelikado kay naapay mga lipak bay thunderstorms bay. Mao na nga kuanta amping ra gihapon ta nung Nonoy Ilardes ha. Mao na para makatulog tagtarong, muinom gyud tagtagura ka botelya lang Nonoy, nang Nonoy ha. Tag two bottles lang ba para dili jud ka ita ma lain ra man ni makulangan ta kay ita ka tulog two bottles lang ah. Ha? Ay nako, anyways. Napay na bilin nga oras magka K5 ato sa pug i-check no ang mga reports no gikan ni K5 Jong Versalles ingon man K5 Jezebel matud pa ni Jong may taga San Carlos dai kuno o nga gitigbas patay sa iyang katagay sa lungsod sa Mursa? Ha? I-check na to ka K5 Jong. May hapon, Jong.
4: K5 Bob, patay kining usak ka 51 anyos nga lalaki man kini siya gitigbas sa iyang katagay sa Purok Laroca, Barangay Santa Rosa sa lungsod sa Mursa ning atong lalawigan. Kining insidente na hitabo ni pasado alas 10:45 sa gabi no, Domingo, Hulyo 5. Din ang kining biktima gila ni nga si alias El Pidjo, unya ang suspect nga iyang kauban rasad sa trabaho sa kampo. Ginganlan ni sa mga otoridad nga si alias Jomar, 41 anyos, nga nagpuyo sab dito sa naisgitang dapit hain ni mahitabo ang krimen. Base sa report gikan sa PNP, suma pa, nagtagay ni silang doha dito sa sod sa pinianan aning biktima nga si El Pidjo, niya doon ay panaglalis daw nga na hitabo. Dayon ang kining suspect nikuhag hinagiban niya yaning gitigbas sa makadaghang higayon gyud ang biktima mo ni hinungdan nga namatay in taon ni atol sa hot pursuit operation sa responding nga mga kapulisan ang kining suspetsado na dakpan hinuni siya niya na nagkaroon sa kustodiya sa kapulisan and then ang pait ani kay basis sa dugang impormasyon nga to ang nasagap ang kining biktima daw sa pagpanigbas murag wala daw ni pamilya ka kay Five Bob ang apelyido wala pud ma state kung unsay ang apelyido ani niya tagaasa ni siya dunay mga impormasyon nga mantun pa residente daw ni siya sa dinhi sa Dakbayan sa San Carlos pero wala masayre kung asa nga barangay dinhi sa Dakbayan niya ang lisod pa jud ani karon kay murag wala jud mahikay pa daw ni ang kuan wala pa matarong og himos ang patayng lawas ani ni El Pidjo kay Fabab. Oo. So mo ni ang ato ang mahatod nga report karong hapunan para sa El Castigador program nga dalit kato sa D3 Body Tax 500 og Mighty C. Ako si K5 Jong Barsales para sa kampiyon ng mga balita sa Bisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
29: Oh, thank you, Jong. Anyway, sa mga taga San Carlos, nga dunay mga kapamilya, relatives, mga higala nga naaron sa Mursa, i-check in tao ninyo, basig mauna to ha, palayo lang. Okay, wala pa in tao naka-claim sa maong namatay tungkol sa pagpangluba kagahapon sa gabi. So, again ha, mga taga San Carlos nga naminaw karon, kung dunay mo yung mga kapamilya nga naa sa Mursa ng trabaho, palihong may contact ang kapulisan sa Mursa. Kung wala mo'y number sa Mursa, ha, adto mo sa San Carlos City PNP, mga yung magtabang, kaya ang taga San Carlos City PNP, mukontak na siya sa Mursa PNP, ha, para ma-double check ninyo ang kahimtang pananglit kung naamoy higala dito or kapamilya sa Mursa nga dili na makontak hantod ng mga tungura, ha, palihok may pagduda na mo, ha. Ikwana, i-double check na ninyo ato mo sa San Carlos City PNP para maka-coordinate naman ang San Carlos City PNP nga to sa Mursa PNP. Alright? Alas 5:55 na sa kahaponon. Wala na kita kong oras, mga ka-K5 dakdak, kabugwas, mga hapon niya. Kusog ng bagyo habab kay ikaw, Mandi Aina. Niingon si Anastasio de Guma, oh. Shout out na nay Milagring Abrasaldo diya sa may likod sa TCS na may hapon ay. Wala na kong oras, ug manapod pohon. Salamat ka sa inyong pag-uban, Lola Ibyang. May hapon ni Lola Ibyang. Alright, bye-bye! K5 News FM.
5: The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
8: Ako nasab si Doc Ramiloy. Mm. Ako naginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Uh-huh. Atong pag-aisgutan karon kabahin sa ketones. Mm. Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa sa D3Bio. Yes. Dako jud kaayo nagtabang sa ato ang brain. Mm. Maayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, mm-hmm. Parkinson's, gawas sa gahatag ni siyag sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyud niya ang tanan nga toxin nga naa sa aton brain.
7: Nga maoy hinungdan sa migraine, usahay, sakit ulo, kayang-kaya jud ni D3Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
8: Mojo nakanindot anang og nakamaayo anang D3Bio Sir GP kumpara mo sa plain D3.
7: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pagregulate sa atong blood sugar, layo jud ta sa diabetes, healthy ang liver, healthy

0: Tag-adlaw, adunay bayro sa imong lawas, matag-adlaw po ni Patyon sa Ditribayo.
1: Very effective.
0: Kina tungod sa MCT nga naa sa Ditribayo, Sir GP.
1: Nindot jud gaayong point ni mo, Doc.
0: Mm. Yes, siyempre. Kanang monolaw rin, monokaprilin, o monokaprin na anak tanan sa Ditribayo.
2: Ditribayo! Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang Ditribayo. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo!
1: Ang Ditribayo gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imuhang blood glucose.
0: Correct. That is because of the thermogenic effects, Sir GP.
1: Correct, Jod. Ingon ni Doc Ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta aron magpa-lab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin bacteria ni. Kay man, wala sila'y kwarta iadto sa laboratory aron magpa-check up. O kung magpasagad pod sa ginong mga antibiotics, delikado pod na.
0: Oh.
1: Kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics o antivirals. Pero kung moinom kag natural nga antibiotic o antiviral agent like in Ditribayo, wa jud ni side effects.
0: Wala gyud. So, muna na lang importante, Sir GP. Oh. Ang nakaayo jud, Sir GP, kay wala ni resistance.
1: Oo.
0: Siyempre, kanay monolaw rin. Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pag duol pala niya sa monolaw rin, bungkag na yun ang kagaw, Sir GP.
1: Because monolaw rin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamatod, ana, monolaw rin ana sa breast milk in the form of lauric acid.
0: Correct. Ang nakalindot dyan sa Ditribayo, Sir GP, kay natural antibiotic. Ini antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
1: Very safe.
0: O dili mamatay ang mga good bacteria.
1: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa Ditribayo. Monay innate intelligence sa monolaw rin.
0: Mana na, Sir GP, ang monolaw rin. Hilo sa tanan nga kagaw.
1: Mona siya. Kung gihilantan ka, giubo ka, gisipon ka, bakterya man o virus,
0: correct.
1: Imonolaw rin na nimo, ana-ana sa Ditribayo. So asa pa man ka, Dr. Mel, sa plain Ditriba ka, nagabustra sa imuang immune system o sa Ditribayo?
0: Oh, mag-Ditribayo jud ko, Sir GP, aron na ako'y bodyguard or security guard, may police station pa jud.
1: Kana!
0: Pero kung plain Ditriba ka,
1: awa ra.
0: Police station ra imo ha.
1: Layo, layo sa site of infection. So dapat na jud mag-upgrade ha sa Ditribayo over plain D3. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil oy, maayong panglawas ipadayon.
1: Dili abusuhon.
3: Ditribayo.
4: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang Ditribayo nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo. Health news. Ditribayo.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Ditribayo, dali lang naayo akong sama.
3: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sang Pilar Capiz, wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sang akong utol nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune

0: system? MyTC mutambal sa tanang mga impeksyon. Upo, si ultrakaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og MyTC.
1: Mag-MyTC na!
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Day Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Day Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Day Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
7: Extend Food Supplement for Men!
8: O si Juni, taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500.
3: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ang sagabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500!
0: Pumalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Pamasaga butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend
8: Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Butang aron sa pagpugong niini gibaliwala ra.
1: Correct.
0: Butang nato nga kining carcinogens makakusa kanser pero kung puno kas antioxidant sir GP, gainom ka adlaw-adlaw og DTX 500 og MyTC, sigurado jud nga protektado ang imong mga selula.
1: Tungod ang kanser resulta sa mutation sa genetic information sa mga selula, naggikan man sa mga ginikanan o hereditary o gikan ba sa exposure o gitawag nga environmental factors. Pipila sa mga known factors nga nagpredispose sa kanser mao ang lifestyle factors, meaning nutrition, pag-sigarilyo, alcohol use, physical inactivity, o uban pa.
0: Sa pagkaon palang daan, Sir JP, problema na.
1: Correct.
0: Daghan ragyapon ang ganahan jud sa tamis, lami mungod, refined sugar, o mga pagkaong puno sa preservatives. Mayon ta kung gainom DTX 500 o MyTC para at least maproteksyonan jud ang mga cellulas lawas.
1: Correct.
0: Aron dili magkakanser o uban pang mga balatian kauban sa oxidative stress.
1: Bisan pa sa imong bisyo sama sa pagpanabako o pag-inom, makaulubong ilim nun.
0: Kung doon na kay bukol Sir JP nga nitubo sa imong lawas, unya magpa-check up ka sa among clinic, kinaonhang ipangutana jud sa atong medical doctor kung gainom ka o makaulubog nga ilim nun, gapanabako ka. Tungod kay kini, naay mga substances na Sir JP nga doon ay taas nga mga carcinogenic compounds. Ang sigarilyo ra na kay 60 ka mga carcinogens. Monang sa mga hilig kayong manabako diha, kinahanglan jud nga mag-inom ka kanunay og DTX 500 og MyTC. Ayaw naghulat pa nga may mutubo nga bukol sa imong lawas, mo'y pag-inom pod sa antioxidants.
2: DTX 500!
3: Ako si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Kainom dum ba ka atong una, Dr. Ramil, nga kanang mga gipang gama nga mga atop sa uban sa asbestos? Kanabang murag simento nga atop? Grabe dyan nakauso sa una. Nagkadugay ilang naibaluan nga ang mga fiber sa asbestos. Kung masimhot, mupilit kini sa lining sa imong lungs o maoy hinungdan sa lung cancer.
0: Correct, no? Uberase, ang silak sa adlaw, mahimong hinungdan sa cancer, Sir GP. Kapin sa 2,000 kataw ang nangamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer matagtuig. While sobra 70,000 pod ang nangamatay matagtuig tungod sa melanoma nga usa sa pinakaseryosong matang sa cancer. Dili pod pwede nga dili ka magpainit, labi na kung usa ka traffic enforcer.
1: Correct.
0: Farmer ka or construction worker. Imagine ha, adunay 100 types sa cancer nga pwedeng makuha sa tao.
1: Sa pagkadagan,
0: ang survival rate nimo magdepende kung unsa nga organ ang apektado. Kasagaran kung stage 4 na Sir GP, ingnon dahin ka nga tulo na lang ka bulan nga mabuhi ka.
1: Ah, pagkapaita.
0: Daghan akong na-encounter nga mga ingon-ana sa clinic, Sir JP. Pag humansulti sa doktor nga muna, nga wala na'y chance ang maayo, muna pag-adto nimo sa atong clinic o magpakonsulta o magsigi na dayon ka og inom og food supplement. DTX 500 og MyTC. Pasabot nga, gibuhat nimo ang katapusang paglaom sa pag-inom, pinaagi sa DTX 500 og MyTC.
1: Maura man di ay nang imuhang dangatan sa imuang kaayuhan. Pag-inom sa DTX 500 og MyTC, inom na lamang kaunta karon para dili ka magka-cancer.
0: Wala pa'y cancer, Sir GP.
1: Oy.
0: Ang nakanindot, Sir GP, kinahanglan dili jud nimo buhatong last choice ang DTX 500 ug MyTC. Ug pagkaon sa mga prutas nga dunay taas nga antioxidant, kinahanglan first choice jud. Likay jud nga magka-cancer ka, mag DTX 500 ug MyTC ka na.
1: Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kinanasab si Dr. Ramil Oising, mayong lawas ampingan.
1: Dili abo suhan.
2: DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga tiil o mga panakit. Ili, napagadungog na po sa DTX 500. Akong gindubol dose o nakapsol sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
7: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
7: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: TGX 500 ang tuba kontra sa sakit na diabetes. TGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. TGX 500 imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. TGX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C mapalit sa mga butika. TGX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan apang lain gidang ditis. Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: TGX Coffee Mix pabaka sa mga butika. TGX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinica Daily Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Daily Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Daily Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Extend Food Superman. Superman.
9: Ako sa Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM. Your official news and music station.
11: Oras sa K5 News FM alas 7:09.
12: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
13: I remember the days when you're here with me.
12: Mga karanasan at problemang puso.
13: Ay, nato!
12: Pamilya, relasyon, at iba pa.
13: You and I will never say goodbye.
12: Narito na ang programa na pwede mong ibahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampiyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

All right, the time now is 7:18 na sa kagabi ang mga kalalabs, and you are now listening K5 News FM San Carlos 95.7 sa inyong mga radyo diha guys. And naka-live taron sa K5 San Carlos Digital 95.7. Hello ninyo guys, kumusta man mo, maayong gabi ika natong tanan. And good evening also no sa tuwa din nga mga listeners diya sa may Valle Hermoso. And good evening po diya sa tuwa mga listeners diya sa may mga neighboring place na to, Calatrava, Toboso, Escalante, and of course, diya sa may mga nasakop na sa Bulwangan, and Don Salvador Benedicto. Tatong dito ko sa Don Salvador Benedicto, kay nay mga, may mga lugar nga makuha, ta, pero nakoy gipangutana ato before nga, kay galantaw sila sa live na to sa ato ang page. Dito sila galantaw sa itong mga balita. Mauna nga nakita nila ang K5 ko, no? So, ang uban po, makuha ang uban nga kwan dito sa ito ang station, pero syempre layo-layo na po ba ng DSBI. So, mauna nga, ang uban, makaila ka na ito, no? Kay natin at tuon na lugar, makaila sila na ito. Kay lagi na Facebook, na makita ta sa ilahang mga Facebook nga mangagi sa ilahang wall. So, mauna nga ang uban. Kasi mo agi ko diyan sa inyuhang ano ha. Oo, pwede kayo mo diyan mo drop sa inyong greetings and shout out sa itong programa. And the same time, pwede po diyan mo request og song. Pero kung mo request mo song, ayun lang po ng mga kusog nga music nga paspas ha, nga makasayaw ko dig apil. Yes, July 6 karon nga adlaw. Oo. And kabalo ba mo guys nga lunis. Busy kayo ang tanan. Uy, happy birthday di aya ni baby Maya. Amaya ba? Okay, so happy birthday to you. Alangga, salamat sa pag-invite ka ina. Nami kay ang lechon. Oo. pero pertigin na kung ano, pertigin na kung lingawa kay syempre kana laging kanang dagkuso ka maligo ba unya. Galanto ka sa oras, imo duty pa man di ay ka. Ala ka ja. Eh ng kosa ko sister il maligo ta biya sa swimming pool. Ay ngon din siya unya na magbalon lang ta, magbalon ta kanang sana. Kay na pa man ni sa balay gain na mga alas 4 pasado. And abot mi dito sa location, oo. Hapit na po, alas 5 na hapit ba? Ay, abot na mo dito, gaina, na mga tao. Maligo pa mi nga, pila na lang ka minutos ang ako ang pagtiner. Kasubaw-subaw lang. So, moto guys nga, moto nga, yun ko, di lang ko maligo, kay mo duty pa ko sa ko ang programa sa K5. So, thank you so much no, sa pag-invite nila ni, ano, yan ni ni Good Jay, kaya Good Jay ba ito sa anak ni Good Jay. So thank you kaayo ninyo guys, salamat kayo sa pag-invite o sa anak lang ni Janine, sa mga Villa Hermosa family. Oh, thank you kaayo. Alas 7:20 dos na, and anyways aduna di kita ya basahon ron nga usa ka balita po. Okay, atong balita ron kay bali duha ka buok nganong giduhan nako ni, kay importante kay ning isa nga mabalian sa ato ang syudad nga aduna nakitay bag-ong city fire marshal. So ato na ron basahon kay nakaposted ni Sharon sa ato ang account sa Facebook sa Digital or K5 San Carlos Digital 95.7. Ato na rin ila-ilahon si Sir. And the same time, ang ato apod nga usa ka balita kay 50 anyos. Imagine ka, nang lugos pa og iro. So, itong hostesya ani, oy. Sa kadaghang buhaton, dito pa gigipa utwa sa iro. Pwede raman unta siya nga ano no, pero patakabado sa balita. Ato na rong basahon unya mga kalalabs. And ang ato ade ay nga sender ron kay usa siya ka gay.
So ni confess siya nato nga na siya problema karon nga ginadala-dala, which is pila na kuno siya ka adlaw nga wala tarong atulo kay tungod nga dili kuno siya katuo nga mahitabo to ang maong panghitabo. So mao na nga usa ka gay ang ato aron nga sender, si Jesse. Hi Jesse. And siya teacher, abi guru niya og maestra ko sa kuan ba? Maestra ko sa college o ato before. Gay pag chat na ko niya. Chat ga kuan ka teach ga katudlo ba daw kuno ko college inko wala mga way buot akong gipang tudluan. Mga gaedad og 3 o 4 mga kulit kista. So okay siya, magpadala di ay ko ni mo at ako di si Jessica sa gabi kanya John Christian ko, Ma'am Lady Anne sa Adlawan. Ano nga gini sila, no? Basta ilang mga ngalan, usbon, ganyan nila inog kagabi, eh. Ang uban, di raman nila usbon. Ang uban kay usbon nila. Alright, the time now is 7:25. And, ato na ron nga basahon, no? Ang iyahang gipadala na ito. And, hi, ako sa din yung basahon po ng mga greetings and shoutouts sa ito ang live. Hello and good evening to hi to Ma'am Zella. Bitches is kamos, may gabi ini mo diha. Kumusta ma'am? And good evening also to Mary May Cabrera. Good evening Madam Lady Anne. And Angka na Vlog. Good evening DJ Lady Anne. Pa-shout out sa ako nga family dira sa May Toboso, Aberina and Malinaw family. O sa ako nga bana Simon Colby, o sa ako nga mga anak si Shikena or Shikaina Shania from Mayan Derisa, Barangay Bulwangan. And thank you DJ Lady Anne, and God bless you always. Thank you so much Angkan Vlog. May gabi, i-follow niyo siya ha. Angkan Vlog. ENGKEN Angkan Vlog. Bakit ba siya ngalan si ang vlog kay Angkan? Mga Angkan di ay ni sila guru ay. So mga naroon mga kalalabs nga pagbalik nato ato nang basahon ang balita at the same time ang ato ang center. Okay, so anyways, I would like to say hi and good evening sa mga naminaw na ito sa atbang na itong baybayon. Hello si Paway, kumusta? And sa ato ang Sugbo, hello Cebu, Toledo, and sa mga naminaw diha pod no sa mga lugar diha sa May Balamban, hello ninyo guys. Maayong gabi kaninyo tanan diha. Salamat always sa pagpalanog sa tong programang Love Notes diha sa inyong lugar. Okay, kay kabalo ba mo guys nga naman ko kay nag-chat or nag-message gabi sa tong live nga pretty ko na to kasipa diha sa Balamban. So thank you guys sa tong mga listeners diha. And so maabot na lang sa tong Sibiana, so maabot na lang niya to ang pagpanibya sa tong programang Love Notes. Okay, sa mga naminaw ron. Again, I am your Lady Anne, hangtod talas otso, emedya sa gabi. Hello sa pulo na to ka or sa 9 na to ka. Sa pulo na to ka, ano ha, naglantaw, hello, kumusta mo diya. Baka ma-share nyo guys ang ato ang live. Hi to Ma'am Juliet Chu, may gabi ni mo Ma'am Juliet. And to Ma'am, si Ma'am po di ay Mama Roda Angelis Knight. Oo. And si Ma'am Janet Dakdakabugwas. Mo ni sila ang atong gina-greet na to always sa to ang programang Love Notes. Kay sila ba ni Pirmi ang gapaminaw yun na to, Pirmi sa tong programa. Alright, so alas 27 na and ang bilis ng oras. Okay, sa kay problema ani ni Jessie no sa iyang gipadala. Si Jessie is usa ka mahuyang or usa ka gay, and atong gabi ikay gabasa ko sa iyang samtang going to sleep na ko gabasa-basa ko ba. Ingko uy, matinud man din in real life no.
Kabin ako og dili man siya tinuod. Okay, so excited na po ko guys nga mubasa. Sayahan nga gipadala nga sender or problem. So mo bitaw na basta kamo diha guys gusto mo magpadala guys sa inyong mga problema. Di man ingon nga tanan problema na lang atong ipadala ni Lady Anne. Pwede po na inyong mga happy moments, inyong mga achievements or ang inyong mga happy labi na nga gikasal mo nga nindot ka inyong nga kuan inyong nga pag kanabitong ana nga adlaw ba ay inyong moment. Pwede nyo kanya i-share. I-share din sa itong programang Love Notes. Kaya, ganun man guys, nito't magunang mga pamina po itong mga positive, mga kanabitong magpadala po ba, nga dili na lang tapir may problema. O, pwede rin yung kaayo mo guys, welcome rin yung kaayo mo sa itong programa. Magpadala mo, huwag labi na ka ng ato adiha nga mga naminaw ron nga na sila naagian nga kanabitong silang pagminyo nga sadya na ay thrill, okay? Pwede kanya ninyo ipadala diri guys. Kay basi pa di ay oga. Matagaan na to nagpagtagad ang inyong mga sulat diha. Kay sa karon mangud mga kalalabs o sa karon mangud mga kalalabs. Ang uban maulos sila nga magpadala sa ilahang ay lahang story. Pero ang uban di mabud sila maulaw. So ang mga naglanto sa tong live, oo. Pwede kay mo diha magpadala. Pasiga, isad lang ninyo sa ako ang Facebook page or Facebook account. Oy, nag-comment akong Migo. Hello to Sir John Eric Warameres. May gabiin mo diyan, Sir John Eric. Hello. Kumusta naman niya akong Migo? Oy, kumusta ka love life, ani? Sir John Eric. Okay, long time no hear. Kumusta naman imong love life, sir? Kaya last time akong na marites kay kuan ka nang unsa ni nanguyab pa to. Umakyat ng ano panguyab, pero I don't know karon na ha. Kay dili na ako kay kuan si Sir John Eric. Hi Sir John Eric, War Ramirez, diya sa Mayab, Giholngan. Wow, sana ideal man si Sir John Eric. Okay, kanigod sila si Sir John Eric Warameres o si Sir Elmer Sagang. Oh, mga ano ni nako eh, mga kauban nako ni sila. Before good. Oo, sila gini mga unang-una na ko mga nakaila good ba. Ya sa Maya Giholngan. So, una nga isag asa ta mo adto, kuyog-kuyog ginato ang mga memories, mga time nga kanabitong mga refresh ni mo nga atong time nga ang imo mga kuyog ba kani sila pa di ba nya masay makita nimo nga moagi sa imo nga Facebook ang mga post up ang grab pud nako ay pangwaon to nako. Hi to Ma'am Juliet, Ma'am Juliet Chu. Good evening Madam Lady Anne. Kantahi ko go wind beneath my wings Lady Anne, thank you. When beneath my wings. Okay, long time no see na ma'am. Ano do? Managlahi nag station ma'am. Oo, pero okay ra na Sir John Eric Warameres. Bisag managlahi tag station pero ang ato ang panag-ila, ang ato ang banding, ang ato atanan nga mga sa una nato, okay? Nga nagkuyog tag usara ta ka station. Og ato ang kanang kubaga ang paghinigala ay ba na nagihapon na di mo na mawala good di ba sa kasa pagurot ang mga estasyonan mga to. So ang pink always ha Sir John Eric, ang pink always. Okay, so 7:33 na and I think ako sa ning i-play ning song. From Christian Bautista, so here's So It's You. So I'm going to play this and ako ni dedicate sa tanan-tanan nga naka-tune in ron. So I will be right back for my second gap sa tong program. So stay tuned only here sa 95.7 K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. Mayara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap!
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Sport Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

Alright, back to the program and the time now is 7:50 na. Ang mga oras gihatod ka na to sa Mighty C, the alkaline base na vitamin C. Kabalo ba guys nga ang Mighty C? Usa ni siya ka musanta sa mga adunay ubosipon, diabetes. Huwag ilabi na guys makapawala sa kakapoy and makapaminos sa risgo sa stroke o blood pressure. So sa paminyo gihulat din ha kung ka problema mo nga usahay mo atake ang inyong stroke diha. Okay, kinanglan na amoy ang Mighty C sa inyuhang nga balay kag baga naka-ready na para dili na kadayon diha matamaan. So kabalo ba mo guys nga ang Mighty C daghan jud kay ning nagkagusto, daghan kayo ning nagkagusto nga kana ginainom labi na sa mga adunay samad-samad diha sa inyong mga kalawasan nga dugay na dugay kaayo nga maayo. So kung nangita mo ga bulong or tambal nga para madali nagkaayo inyuhang nga samad diha mag Mighty C na. Tungod kay Mighty C adunay alkaline base na vitamin C. Hi and good evening to Ma'am Juliet Chu. Thank you Lady Anne sa pagplay sa song. When did kaayo? Hangin nun ba? Okay, normal rabani. Aron nga mag-date unya ang lalaki na ang mu-walk out. Nisunod na lang po taon ang bayi og lakaw. Mag-date gani, dili mag-away para na ay kuyog puli. O, maunay giingon ma'am. Unsay man good ma'am, kanabi tong mag-date ma'am nga. Ako gani nakakita ko one time nga naiga-date. Usaw nila pag-date og tarong ma'am nga isig... Ang lalaki, busy kayo mag-cellphone. Unya, ang babae, intaw, gilamok na. Gahulat ang babae, nga kanusas siya tag doon sa lalaki. Ang lalaki, sige ra og cellphone. Nya, sige email. Nya, sige kong lantaw nilang doon sa atbang ba. Hangtod nga, siguro napil dito lalaki sa email. Ana din siya, dala na, mamauli na ta. Ita kong bagod na. Okay. Kung mag-date gani, dagaan og panahon ang usag-usa. Tagaan o ka ng time kay kanarabang pag-date kung ba kayo na ay kanabitang unsa na talagsara ba kayo na labi nag both mo busy kayo sa inyong mga schedule. So dapat kung mag-date oo, tagaan yung higayon ang usag-usa, tagaan yun o time kumbaga ang quality nga oras nga gihatag ninyo sa usag-usa inyong ipakuan inyong nga kumbaga inyuhang iramdam ninyo ba kay lisod kay nga mag-date nga mag-away ikaw kuno diya bi mag-date mo mag-away mo lami ba na paminawon nga di man na lami paminawon diba nya mentang mag-away mo kamo kay makakita nya oh pasani ni Ma'am Juliet nakakita ninyo saon na lang. Okay, ito Madam Charlene Vidal. See you tomorrow, Madam. Salamat sa kay Madam Charlene Vidal. And to Lopez Jenny May, Jenny Ann. Lopez Jenny Ann. Pa-shout out, Madam. Maayong gabi. Thank you so much. And to Sir Johnny Mar Rodriguez. Teacher Charlene Vidal. Regards daw ni mo si Miss Janine Hilapon. Ha? Oh, iyaan di ay, ha? Inood. Imo din ang iyaan din si Madam Charlene. Salibri ka sa si Bro Pirmi. Libri ka si Bro Pirmi. Oh, kaluin din siya nini. Itaw, oy. So, mauna siya guys. Nung sa karon bitaw, mga panahon. Mabinig natin mga iyaan, oy. Alright. Before tamo ato, no, sa to ang balita. Ako sa nibasahon niya to ang KSS San Carlos. Okay, so natay mga KSS leaders din he. Paminawan yung mga ngalan, basignaan mo din he. Okay? Barangay 6, San Carlos City, si Ma'am Maria Teresa Cantiga. Bonifacio, Barangay 5, San Carlos City, Gretchen Enderes. Barangay 3, San Carlos City, Febi Sandoval. Greenville Bato, Barangay Rizal, San Carlos City, Ninfa Alfaro. Okay, lakwa ni Denempa. Greenville Bato, Barangay Rizal, Il Mantalaba. Greenville Bato 3, Barangay Rizal, San Carlos City, Raiza Alfaro. Kaingat, Barangay 1, San Carlos City, Angeli Tingal. Medina, Barangay Rizal, San Carlos City, April Joy Serenes. Phase 4, Tumoy, Barangay Rizal, Julia Toquero. Uy, kailan po ni Julia? And Porok 3 and 7, Barangay Bulwangan, San Carlos City, Joy Flores.
Tabugok, Patunan, Calatrava, Ronilyn Altobar, and V. Gustilo, Barangay 5, San Carlos City, Gail Santillan, Santo Rosario, Barangay Rizal, San Carlos City, Elizabeth Dacula, or Cherry. Kailan ko ni Cherry. Sityo Mabulaw, Barangay Bagunbon, San Carlos City, Carmelita, Barbicho, Aya, Tira, Atimilia, SS Leatherman sa Bagunbon, San Jose, Barangay Guadalupe, San Carlos City, Jolly Salado. Hi, Nanay Jolly. Wake up yun, Nanay. Sityo Tunga, Barangay Guadalupe, San Carlos City, Mary Jane Ritalia, Rowena Martinez, Kalumpang, Barangay 1, San Carlos City, Raquel de la Cruz, Nangka, Barangay 1, San Carlos City, Idna Saison, Maluloyon, Barangay Punaw, San Carlos City, Lupao, Barangay Quezon City, Lupao, Barangay Quezon, San Carlos City, Leonaline Restauro, Pamahawan, Barangay Palampa, San Carlos City, Rihena Largusa, Lidesma Heights, Barangay Palampa, San Carlos City, Ismilita Ortiga, Barangay Bulwangan, San Carlos City, Mari Cristapes, Sityo Walos, Barangay Rizal ni Walos, no? Christina Tapic. Okay, so ako na yung basahon for the next, second gap sa itong program, ang second or the third page sa ito ang KSS na ito, ha? Kaya basig din na ito kung kabasa sa ito ang letter. Okay? Hello to Anga Moreno Codero. May gabi, ma'am. Uy, may gabi sa mga Codero family. And especially to Anga Moreno. Junimar Rodriguez. Junimar Rodriguez, sir. May gabi in with it, sir. Junimar. Ma'am Lady Anne. Basigila ay itong laki, ma'am, kay ang babae may cellphone. Ang laki wala walk out. Ah, okay. Bitaw, no? Ano magyug ko nga? Dapat gani. Kung na sa date, dili unta tagaan o ganap itong reason nga nung na-walk out ninyong sa inyong duha. Siyempre, ang lalaki siguro na, akin na punta sa lalaki. Siguro, ang lalaki siguro is na ano na siya nga, ka-date mong duha o niya ikaw, busy ka dyan scatter. O diba? O dula ng cellphone. O kaya ng cellphone. Hi to Mamidlina Yamazaki. Mag-date gani, walay mobile dapat. Yes, sakto dyan ka, ma'am. Kaya nga naman, ang kanang, huwag na mag-uy mobile, Kumbaga, ang panahon, ang time, nga inyuhang nga giusa, ninyong duha, dili na maayo, dili na quality nga time ang nahatag ninyong duha. Away time na. Kaya na. Alright, so sa akong giingon gaina, magbasa tag usa ka balita din hi guys, no. Asa na to ko ang balita? Wait sa ka. Kabalo ba mo good gaina? Kasi ginabisi ko sa ako ang pagpangita o balita kay para makahatag ta sa mga katawhan nato o balita sa mga naminaw sa mga listeners nato diha o balita. Okay, so ang balita na to, 50 anyos nang lugos og ero. Imagine ninyo na ang ero magipahimuslan.

Alright, so matod pa sa balita, kasong paglapas sa Republic Act 8485 o kon Animal Welfare Act ang atubangon sa 50 anyos nga lalaki. Human niya, gipahimuslan ang iro sa barangay na Noybi, anibong syudad sa Tacloban, niadtong Hulyo 4. Gilang suspect nga si alias Duming, residente sa San Jose, Samar. Base sa report sa kapulisan, giimbita si Duming sa usa ka balay aron mag-inom-inom samtang pagpadayon ang inom na nanghid kini nga mangihi. O guman sa pipila ka minuto, giingong nadunggan sa tag-iya ang uwang sa iyang iro. Samtang sa dihang gisusi dito sa na nakitaan sa tag-iya ang suspect nga nanghimulos sa iro, diin nasamdan ang kinatawo sa maong hayop. Kanyo itong klase nga mga tao nga ingon ani, no? Nga wala na gipili ba? Wala na sila gipili. Ultimo mga walay kamuang-muang nga mga hayop. Ilapad yung gamito, no? Saman. Usa magid ang ilahang ko ano nga. Pwede raman unta sila manguyab diha. O. Oh. Magminyo. Unsa ba? Kadagag pamaagi. Nganong ato magid sa iro, manghimulos. 50 anyos naman di ay katay. Niya ingon ana ing imuhang gihimo. Okay? Sige, ang tag-iya sa iro masuko gyud sa ako pa siguro ay masuko gyud ko nga. So manong sa, ako ba maglibo ko sa kuna unsay nalay kuan sa mga tawo karon no? Na ultimo hayop dili safe. Adto po sa eskwela ha, di po ta safe. Luoy sa iro. Gigipahimus lang in taon sa tiguang. Hala ka no, naunsa naman taon eh. So na yung comment, diri hala ka grabe naman in taon sa panahon ron oy. Nayuban, makakita lang og hugot nga puti nga paa maski pagumangkon pa sa gilang asawa. Sundan jud og tutok, malingi-lingi pagbay nagtan-aw. Karon iro na jud gipahimuslan, ay grabe. Kaila jud ko ni De Carmen Binigay. Hi De Carmen Binigay, may gabi ini mo diha day. Inataan ng balita aning iro ay kay gaguol-uri ko sa iro. Okay, so dirita sa ato.

nga mauna ang caretaker sa Office of the Provincial Fire Marshal, Negros Oriental ug City Fire Marshal of Dumaguete City Fire Station. Si Sanao or gikan og Dumaguete City Fire Station nga sa ato pa nagbaylo lamang sila og gidumalahan nga lugar ni Himotea. Ah, okay. So, maodi ay, bali, nagbaylo lang sila og lugar. So, sir, kinsama niya, again, sir, Fire Inspector Jubert Sanao, maayong gabi niyo mo dia, sir, and welcome din sa San Carlos City. Ingon si Ma'am Juliet, may kunong tagipaak sa ero. May lagipaak, gidabu-dabuhan, unta to, gitaga-grabis ba? Pagkapait man lang yun sa ingon ani nga sitwasyon, Ma'am Juliet. Nga ulti mo. Ah, may gani kay Iro. Ang atong ning aging simana, ang gibalita po din hi kay Kanding ba to? Kanding? Ay, naunsa naman yung taong taani. Uy, wala nagilain. Okay, so dirita sa to ang sender.

0: Hello, Mom Lady Ann.
1: Sana all.
0: Hello, Mom Lady Ann. Just call me Jessa. Jessie? Sa gabi eh. John Christian sa Bontag. Ma'am Lady Ann, ako ang klase sa gay na balay ragud ko pirmi. Dili ko hilig anang maglaag, kuyog og mga gay pod. Nagi mga time na manghagad na ko ng mga silingan, ng mga gay, manglaag sila. Pero ginabalibaran na ko, kay matud na ko, sa balay lang ko, kay daghan ko kubraho nun. Kay si mama, na itrabaho, walay mabilin sa balay. Unsay Ma'am Lady Ann, dili maputingon nga naalang ko pirmi sa balay. Pero kung si BFF na ang manghagad na ko, si BFF Ella, kana Ma'am Lady Ann, mukuyog yung kuniya. Kay since elementary, high school, and college, hangtod na humanig eskwela Ma'am Lady Ann, kami yun na ang barkada ni Ella. Tanan nga mga pagsulay bilang best friend na agi-ana na mo, ma. Pero ato nga time, Ma'am Lady Ann, nga nakauyab na si Ella, medyo ninggap ko gamay sa amo ang friendship. Kay gusto na ko, Ma'am Lady Ann, nga tagaan ako siya time together sa iyang boyfriend. Atong June 15, birthday sa mama ni Ella. Of course, kay BFF man me. So, naagyog ko sa party. Present yun si ako, Ma'am Lady Ann. Og first time po na akong na-meet ang iyang boyfriend nga si Randy. Hala ka, Ma'am Lady Ann, hasta man yung gwapuha. Hasta ang gwapuha yun noon ni Randy, ma'am. Ma'am Lady Ann, 6 months na sila ni Ella. Atong pagsugod pa lang nila, makakita ra ko silang mga post pero never ko nga magkuyog nilang duha. Kay dili ko gusto, Ma'am Lady Ann, nga makahatak og attention nilang duha kay syempre mag-uyab. Dapat naagyod sila'y duhay banding. Mauto, Ma'am Lady Ann, nga samtang busy si BFF na ko og prepare sa mga pagkaon.

Mato ni BFF, diha po daw mukaon ang iyahang mga friends and relatives sa side sa iyang mama. So walay duha-duha Ma'am Lidian, tungod kay dili naman po nako lain nga tawo si Ella o labi na si Mami ni Ella, motong ning tabang-tabang po ko. Hantod nga nahuman gyud namo tanan ang pag-prepare sa maong food o sa amo ang nga gipang prepare diha nga mga bangko, lamisa ug uban pa Ma'am Lidian. Og dito na, nag-istoryahanay na mi. Murag yung kog matunaw, Ma'am Lady Anne, kay gaatbang yun mi ni Randy. Kay first time, bagayin ako nakitaan si Randy sa personal hasta ang gwapuha. Artista kayo ang dating. Og dito na, Ma'am Lady Anne, nagsugod na ang amu ang pag-istoryahanay. Chika din hi, chika dito. Okay man si Randy di ay kuyugon or kaika-chika. Kay mojay braman po siya. Kumbaga game rapod kay si Randy. Ug mo to Ma'am Lady Anne nga murag nagka-close-close na mi kuno-kanuhay ni Randy. And malipay po ko kay siyempre. Uya baya siya sa kong BFF. So dako po akong kalipay nga si BFF. Ug bag-o na kong nakailang si Randy. Malipayo na po ko nilang duha, Ma'am Lady Anne. Ug ato nga time, si Ella busy kaayo kay nangabot na ang iyang mga bisita. Nagikan sa laing syudad o lain nga mga lugar. Busy kay si Ella o entertain sa iyang mga iyaan o sa iyang mga iyuan. Iyang mga pagumangkon. Kay nagsunod-sunod nag-abot. Pero kami ni Randy, sige ragid mig chikang duha. Hangtod nga nang abuso ang tanan. So here comes nga nang limpyo na. Ug na mauli naming tulog, ila kong gihatod Ma'am Lady Anne sa among balay. Kay ang balay ni Ella, duol ra man pud kay sa amo Ma'am Lady Anne. Igo ra man jud nga di gud ingon nga layo, di pud ingon nga duol. Pero para nako, dili siya layo, Ma'am Lady Anne. Moto nga, ning decide na nga mupauli nako. Og matod pa ni Randy, ihatod kuno nila ko sa among balay. Kay para kuno makakita po si Randy sa among balay. Pag-abot pa lang sa balay, Ma'am Lady Anne. Igo lang yun ko nga nakahuman sa pag-halfback. Nining chat nako si Randy. Ang matod sa chat, okay lang ba daw ko? Dili daw ko magpagutong permi. Gusto daw niya nga always daw ko nga happy sa akong life. By the way, Ma'am Lady Anne, sa tinuod lang, to tell you frankly, babae kayo kong figure. Usahay dili ko mailhan na gay ko. Tungod sa akong pamarog, tungod sa ako ang linaktan. Pero sa sulti, Ma'am Lady Anne, kumutingog na ay lalaki, Ma'am Lady Anne. Pero babae kay kong nilihukan, Ma'am Lady Anne. So mauto nga, akong gi-replyan si Randy nga, okay ra ko ran. Medyo napasobra ang ako ang kaon. Mauto nga, dito nagsugod ang tanan. Ugwa dam ha, iabot ang panahon. Siguro Ma'am Lady Anne, mga 1 week. Nashock naman lang ko nga, nanguyab siya na ako ma. Wala ko katingog, Ma'am Lady Anne. Pag-ingon niya nga, manguyab daw siya nako. Basta di lang daw mi magsugid ni Ella. Kung dito nagyug ko ni Samot o kahadlok, Ma'am Lady Anne. Kay best friend ba yan nako si Ella? Niya, what if kung makabalo si Ella sa among sekretong duha ni Randy kung akong sugdon si Randy? So dako kayong away. Kikabalo ko ka na si Ella, ma'am. Dili gina magpakupil.
ug dito na ko gihuna-huna ang tanan. Until nga nakoy usapod ka amigang akong gisugiran, ma'am. Kadi na nakaya sa ako ang konsensya. Ug dito niya gisugid nako. Besh. O gusto kag tambag ato ni Ma'am Lady Ann padala. Nakaingon ko nga, oo, di ay no. Gaigo ko kuan, besh. Gaigo ko og Facebook account ni Ma'am Lady Ann kay ako siyang i-chat now na. Oh. Og mao ni Ma'am Lady Ann karon. Nagpadala ko nimo kay gusto na ko nga magpa-advise. Kasi dapat na kong buhaton. Pero wa pa na ko sugda. Si Randy, kay di ko gusto na mag-away mi ni Ella. Kaya kung mag-away mi ni Ella, Ma'am Lady Ann, maguba, gid akong figure. Mahal ba kay ako ang mga skincare? Sao na lang, Ma'am Lady Ann. Diri na lang ko to, Ma'am Lady Ann, og daghang salamat sa paghatag og attention sa ako ang medyo dali-dali ragyud ni Ma'am nga pagsula. Kay lagi gusto dayon ko kabalog unsay imong itambag nako. Sige na, Ma'am Lady Ann, bye and amping ka always. Love you, mwa mwa. O diba, Ma'am Lady Ann, nagaya nako ang imong ginasulti. Inog humanimo og program, may mua-mua.

0: na all itago. Ay, taguin na. Ay, da. Okay, it's already 8:20 na. And hi and good evening sa mga naglantaw diha. Uy, halo Toledo ha. Daghang di kinaglantaw na turon sa Toledo. At the same time, daghang naminaw sa itong programang Love Notes. May gabi ka ninyong tanan din ha. And thank you po guys sa ito ang mga nag-comment sa itong live. Ubay-ubay yun nga ato ang mga friends diha ron nga nag-comment. Salamat kaayo ninyo. Before na ko basahon ang mga advice sa ato ang mga naminaw o naglantaw sa itong live. Okay, so I would like to take this opportunity nga kusan ibasahon niya ito ang mga KSS letters na ito sa mga tagsatag sa ka mga lugar dyan sa San Carlos. This is my second set nga akong basahon. Okay, Perla Lunisa, Bagumbon, San Carlos City. Sitio Hagimitan, Palampas, San Carlos City. Ah, okay. Perla Lunisa of Sitio Hagimitan, Palampas, San Carlos City. Malota Panilagaw, Burgos Street, Barangay 6, San Carlos City. Nelia Lagungan, Mercolisan, Prosperidad, San Carlos City. Rose Tonio, Maligid, Nataban, San Carlos City. Meralona Tranelia, Proper Prosperidad, San Carlos City. Maribel Sinere, Sitio Tabugok, Patonan, Calatrava. Jane Rose Solitario, Refuejo, Calatrava. Janine Caniete, Buena Vista, Calatrava. Annabel Gonzaga, Sitio Tabugok, Patonan, Calatrava. Erlinda Espanya, Uy, si Nanay Linda lagi ni. Hi, may gabi sa mga Espanya family din ha. May gabi ninyo din ha. Hello, Charis. Ako ang anak-anak. Kumusta? Natulog na ba? And hi to Jerome, Espanya. May gabi ninyo tanan diha. Ako sa tanan na lang ang mga Espanya family diha sa may Medina. Hello, kumusta mo diha? And also, Mercedita Prajes, Sitio Nabataan, Rizal, San Carlos City. Kay lagi ko ani. Pasita sa Tingasin, Sitio Panuulan, Guadalupe, San Carlos City. And Adin Carbonilla, Katiklan, Rizal, San Carlos. Rexmark Kandar, San Juan, Sipaway, San Carlos. Aiza Secretaria, Proper Punang, San Carlos. Melda Sivelye, or Sivelya Gurone, Talavi, Punaw, San Carlos. And Grace Sagang, Proper Malangsa, Valle Hermoso, Negros Oriental. And Gonzaga, Phase 4, Urban Rizal, San Carlos. And Melchora Barden, dili ni kan. Kani siya kanang Nanay Melchora kuan dili siya Barden. Usbon lang nako ni unya ha. Phase 4, Barangay Rizal, San Carlos City. Cecilia Villa Crosses, Hacienda Tranquilino. Phase 6, Rizal, San Carlos City. Rosemary Pamilar, Dos Hermanos, Barangay 3, San Carlos City. Nebnora Pinero, Macapso, Vallehermoso. Annabel Meloses, Look 2, Poblacion, Vallehermoso. Lourdes Dabucol, Panuulan, Guadalupe, San Carlos City. And Arlene Gutib, San Vincent, Barangay 1, San Carlos. Rosana Garing, Sitio Mag-amihan, Barangay Punaw, San Carlos. Mera Sandoval, Proper Barangay Bagunbon, San Carlos. Jenny De La Fuente, San Juan Bonifacio, Barangay 5, San Carlos. And Jerlyn Miranda, Riverside, Maluloyon, Barangay Punaw, San Carlos City. Sumuon niya ito ang mga KSS leaders na ito, guys. Basiga, namoy kaila, pwede kayo mo diyan nila mo top. Kung naman yung mga kaila, pwede kayo mumutap diyan sa itong mga KSS leaders na ito din ha. Ako ni Apilong Guru si Ma'am Juliet Chu ay. O si Ma'am, ay, KSS leaders po na ito din. Ipapilong ito ni KSS or K5 solid supporter si Ma'am Kuan. Ma'am Juliet Chu, apilong na ito ni si Ma'am Juliet B. Okay, from Ma'am Juliet Chuha, according ni Ma'am Juliet, kung importante ni may imong BFF, dapat isugid ni mo niya. Nga iyang uyab ni attempt o panguyab ni mo. Kay ibutang nato, dili ni mo siya sugton. Then what if manguyapod siya og lain? Cheating as a normal mortal sin sa usa ka relasyon. Deserve sa imong BFF nga makabalo unsa klase iyang nauyab. Mas maayo nagikan nimo para makabalo siya nga concern kaniya. That's the point pud ma'am no nga mas maayo pud nga sultihan niya iyang BFF nga mauna na ay baga nagkagusto niya or nag-attempt og panguyab kay baso niya mahibaw ang pasalain unya mautay nung kaayo mag-away na sila wala ni BFF unya mahitabo. So sa ako lang yun no isod ganyan ingon aning mga sitwasyon murag makalibo labi na kay ang atong best friend. Kumbaga sa Tagalog pa mahalaga magkukina siya sila ko. Kailabi nagmakatunog tag best friend nga maayo kaayo. Okay, ako na joke kay best friend ay nga dugay na joke kaayo mi aning amiga o mga ups and downs na mo aning duha kami duha kabalo mi. Grati na mo ni amigahang duha. Okay, naminyo na lang ni siya kapila. Hi Donabel, Marceliana, Lamig Lawas. Pero best friend regyapon ning duha bisag maabot na sa point sa una nga mag-away sila sa iyang sayahang partner, iyang partner. Udagan na siya na ako maghilak-hilak o ako po inyo na lame. Dili na sana. Wa kami daw mag best friend nga ako sa pemi pong nga unsay ka nang istoryahon ba? And then sa imuhang kuan, sa imuhang part no, Jesse. Basta gani nga ang ato ang BFF importante nato so di ginato tagaan nga o rason nga masuko siya nato dapat kung mas maayo nga sugiran mas maayo nga i-inform siya mas maayo nga pangunahan nimo siya at least makaimo BFF makaingon nga BFF gid ito besh kay ngano imong gisulti pero kung ihana nga lainon or unsa niya o depende na niya ang importante imo siyang natagaan og natagaan nimo siya og kanang kuan ba nga nanguyab ni attempt og panguyab ang maong lalaki sa imo ha. So mo na kung nagpakitag interest ng maong lalaki sa imo ha Jesse kinanglan jud kang mag-amping okay kinanglan jud kang mag-amping. Pag-amping ka kay nga naman. Kaya ang usa gani ka tawo seryoso sa usa ka relasyon. Di na siya mangita og lain or muhatag og motibo sa lain. Labi na kay best friend pag yun nimo na samtang na siya ka relasyon, so dapat di siya manguan pag lain pa yun nga or motibo na kabalo na gud siya o ikaw, kabalo na gud ka na siya uyab. Imo pa yung BFF pag yun mo, niya kabalo na gid siya, niya nga nang iya pa maginang himuon, di ba? So, kumbaga, wala siya respeto sa imuha nga best friend, kaya nga nang buhaton man na niya, di ba? Sige, basi ko siya kabalo no, nga gay ka? Eh, matod pa ni mo, ano kay, lady figure ka, ayo ka, pang babae ka, ikag figure ka. So, mauna, no, nga, dapat, dili nimo tagaan o ano attention ang maong ginahimo niya nimo mas maayo pa nga isugid na lang nimo at least pud ma-aware pud siya ma-aware pud ang imong best friend nga mao ni ginabuhat di siyang uya unahon-unahon nimo ang inyong pagkaamigahay nga duha kay talagsaon na kay makakita sa panahon karon talagsa na lang ka makakita og tinud-anay nga amiga tinuod jud na talagsa na lang jud ka makakita og true nga friendship bilang usa ka amiga kung pwede na nimo magamit iyang mga chat nga ginahimo niya sa imuha nga ebidensya nga nagchat siya imuha nga nagagusto siya nimo nga may siya interest para at least makaingon pud imong best friend ba nga kana bitang makaingon pud siya nga amiga gidi ay mo okay kaya kay para Basig masugid ka nga, uy, nanguyabay na siya nako, besh. Unya mo ni, niya, troverbal ra. Niya, wala ebidensya. May nang naichat, kaya di siya kaikyas. At least, dili siya makahimo. Kumbaga, di kanya balihon ba? Dili kanya himo-himo ag istorya. Swerte man lang niya. Okay, og, maoragin na mong ma-advise ni mo, beshi. Beshi Jesse, kayo nagi ko igong oras, lapo-lapo na taginag may ani. So, daghan dyan kayo salamat mga kalalab sa natalibasa ako na lang. Ito ning last, okay na. So, Ma'am Juliet Chu, salamat dyan kaayo ha. Alright, Ma'am Roda Angelis Knight, Ma'am Janet Dagdaka Bugwas, daghang salamat. And sa kung mga kaubanan din ni Michianin Hilapon, my tech. Mas always gining my tech na kusumisyan ni. And, among HR Miss Barbecue nga nagluto og lamian na pud nga sudan. Asa ka kita nga galuto niya ga high heels, oh, di ba? Sexy kayo kakaiki ay gabit-bit og tinang kwan kanang tuuno. And ang ala na lang pud sa mo ang station manager Sir Brian Morden and of course ang amo ang CEO among big boss Doc Ramil Itangoy. Salamat mga kalalabs and ugma na pud puhon same time same station. Bye-bye. Mama.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio.
4: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
5: Ang Visio
3: gamay D3.
5: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Das pang imobla sugar. Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa Coco. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulga butika sa yung lugar.
2: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 rounds sa akon. Inikal.
9: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontot.

0: at law. Kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Mga ka-DTX ug ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso
4: ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug MyTC ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
3: Hisgutan nato kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MyTC isip mga antioxidants o immune system booster.
4: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
3: Amo ba?
4: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
3: Gusto.
4: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
3: Mm-hmm.
4: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
3: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa toang body composition. Matunaw ang atoang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
4: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po og saktong breathing technique.
3: Oo.
4: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
3: Maulagi.
4: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nganong mo inom yung mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 ug MyTC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
4: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
3: Palanakit lawas,
4: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
3: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pagamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon og sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mugamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
4: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa joy backup nga good nutrition.
3: Correct.
4: Kaya sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbell, Sir GP, mo ang pagligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
3: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
4: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
3: Mao jud, Doc. Pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MyTC. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
4: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MyTC kada adlaw.
2: DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayutiay ko sa sigig kaunog parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Bila lang kaadlaw, nawala na akong UTI.
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Pabalik sa mga buti. Mighty C!
0: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
9: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
8: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
9: duwa sa gabi.
8: 2 weeks pa lang,
9: may alibyo na.
8: Pag 1 month kape, naayo na ako.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Dilita ng balatian, makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
4: Sa pagkatino, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
3: Gusto.
4: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni mong balatian or sakit. Mm. Kasagaran magod nga lifestyle disease, gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis.
3: Mm-hmm.
4: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom ug pagpanagarilyo. Usa-usahan nato, Sir GP, kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
3: Kana.
4: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukhaon o minantikaan sa usakadlaw. Kasagaran, Sir GP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
3: Mm-hmm.
4: Nya, mantikaon o sabsgabi. Ug naanda ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo katuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imo mga ugat.
3: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining Mighty C o DTX 500.
4: Mm.
3: Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
4: bad
3: sa
4: cholesterol.
3: Bad cholesterol.
4: Mm.
3: Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
4: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure, Sir GP.
3: Mm-hmm.
4: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
3: Gusto.
4: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga mao'y gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
2: DTX 500!
10: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Piktibo yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500!
0: Pumali sa mga butika.
3: Ang DTX o Mighty C ang makatabang pod. Aron dili mudaot ang imuhang atay.
4: Wow, di gina mudaot, Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
3: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
4: Mm-hmm.
3: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
4: Mm.
3: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
4: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
3: Hmm.
4: Kumbaga, Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
3: Kampiyon.
4: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
3: Wala kay reserve.
4: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
3: Oh.
4: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
3: Oh, kapatsadaha.
4: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C ug ang DTX 500.
3: Correct. Karon, adto ta sa imong utok.
4: Mm.
3: Kung aduna magani usa ka organ, naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
4: Importante gyud, Sir JP, nga moinom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
3: Mm-hmm.
4: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud na nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. sa mga office workers, decision makers, o ilabi na jud sa mga edaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
3: Gusto!
2: DTX 500!
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500! Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako di ay sisigami, alam taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Kaya natunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagadlaw. Wala nag-gyud ang perming ang pag-atake sa akong allergy.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra jud kung makakape ka. Mm-hmm. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sikreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Atong isgutan, Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinangla na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio.
4: Checklist ata.
3: O sige, giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
4: Labaw pa sa 30 fatty acids, Sir JP. Siya maoy naa ay kinatas ang antibacterial. Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
3: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
4: Uy.
3: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
4: Correct.
3: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
2: D3 Bio.
13: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Nakuha ni mga punto, Sir JP.
3: Yes, Doc. About active immunity.
4: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas mao mismo ang gaprotektar nimo, maunay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
3: Kinsa, Doc?
4: ang imo nga nanay. Ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og ditribayo, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
3: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
4: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og ditribayo. Tungod sa lauric acid nga naa sa ditribayo, kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka ditribayo kumpara lang sa plain nga ditri. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
3: Yes doc, it's brown na fats ano?
4: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa ditribayo, di nung makita sa kuan ni Sir JP, plain
3: so,
4: ditri.
3: So
4: kining MCT, kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tawo nga wala ga exercise pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
3: Og mujita di ay kudo pwedeng magamit ang ditribayo.
4: Pwede. Kung ga intermittent fasting ka, unya gainom ka og ditribayo, kampiyon jud ang kombinasyon.
3: Sumo ni gitawag dok nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
4: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma gamay dayon ka. Inom jud ka og medyo dugay pag-inom sa ditribayo, mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang ditribayo sir JP, ang monolaurin ana nindot sa mga kabataan. Kay ang monolaurin sa ditribayo could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga ditribayo. Ditribayo na lang ko.
14: Ditribayo! Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang ditribayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
15: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. Ditribayo! Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Luida. Damay lang na abog og taligsi. Ug honog sip unon nako. Tapiko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kog tumar sa Mighty C, abog og taligsi ko nang masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
15: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
17: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
3: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oihis. Gutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
3: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
4: Gipili na ko ang D3 Bio Sir JP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir JP.
3: Ako dok mag D3 Bio ko ug dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala jud ga paubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy ga paubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha ang yeast. Pero kinipod ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
4: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matag-alaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay. Og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gibintin lang siya.
3: Oho. Unya, iya kiningi paubos ang stress atong atay.
4: Yes, Sir JP. Kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity. Ang imo ang active immune system ra yang paligunon. Pero kung D3 bayo, duha ang iyang paligunon.
3: Muni guwapo.
4: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 mo adto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil mo adto sa imuhang masilula para sa imuhang passive immunity.
3: Wow.
4: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa silula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
15: D3 Bio.
18: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-recall record na lang, Sir GP, o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
3: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
4: Kung sa military term pa, Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
3: Take note ha, ang BCO nga naara jud sa D3 bio ug wala sa plain D3.
4: Mao nay kalahian kung gainom ka og D3 bio over plain D3. Kay ang plain nga D3 dito ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 bio, imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 bio. Muna Sir GP, nga D3 bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon, Sir GP.
3: Correct, Doc.
15: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
3: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
3: Oh,
4: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
4: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mixer GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
3: of
4: pa.
3: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado god kani mga ingredients.
4: Siyempre, naay ganoderma, na stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, detox coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
19: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
4: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
3: Ayaw, abuso.
19: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
20: K5 News FM.
21: Championing the lives of the Filipino.
22: D3 Bio.
23: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Mapalit sa mga
22: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinibo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon.

0: GTX Coffee Mix kagin kistingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid GTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: GTX Coffee Mix.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DDX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
5: mag-aid ako sa akong body odor.
6: Kaya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya nag-aid ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
5: Kag
6: nag-hamis ka nag-putik, mag-aid ako ng panit.
5: Salamat, gid, sa DDX Beauty Soap.
4: DDX Beauty Soap.
7: Mamakas sa mga butika.
8: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinic Sport Biotics.
9: Xterm Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Xterm Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Xterm Food Supplement for Men.
9: Xterm Food Superman for Men.
11: This is K5 News FM. Your official news and music station.
12: Nga magkapulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500
13: na. DTX 500.
14: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
15: Saan nag-inom ka?
16: DTX 500.
15: Kailan nalang subong imo sugar?
14: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
13: gito. DTX 500.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what, ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagaresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-liat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw lagi inom sang DTX 500 kay Mighty C kadadlaw, amo ang pagnami sang imo panit, ang balidok la mil dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat ginagakadula ang mga wrinkles kag fold sa imo guya.
19: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, mag-glaucoma mo na, katarata mo na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom, DTX 500 kag, Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, ha? Kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata ka nga isang gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag, siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
20: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas no pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation.
19: Mga
20: no?
19: Dysmenorrhea.
20: Correct. So, hindi ka magka-diabetes, no? Hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo ang mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag Mighty C.
21: To those who have problems with their thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag Mighty C.
19: Mahypo kag mahyper, sir boy.
21: Mahypo, mahyper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies. Nga, ano ni blan thyroid gland? Ang thyroid gland, to doon mo na yung gasolinador. No? Ang kung may...
22: Kag ang Diyos.

nagpakamayog itsatanan. Biskan pagali ang mga malaot, kaupod sa mga matarong, nagpakamayo siya. Suno sa mga pulong ni Kristo mismo, na aton mabasa magkuturan sa Matthew 5:44-45. So, kumusta ka matanan? Kabay pa nga sige hapon, kamo malipayon, biskan nga mga pagtilaw sa aton nga kabuhi, pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw, kaupod man na siya sa aton nga kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali, bali, kaangay na siya sa exam. Nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka gin malipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, muna ang hindi ka malipay kung ma-exam na, hamba lang, maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parehan kita sa aton gyapon nga pagtuon, pero antes sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mapanganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM. At higit sa lahat, ang CEO Ro Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan, physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa supervisor manager, lahat ng mga managers at lahat ng mga kawani sa impilan pong ito. At pagpalain mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan hindi namin maunawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang maunawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ay isang dalangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoysos. Amen. Now, ang aton tunan subong makuturan, mga kabiyanan, ay ang modern revivals. Anong butambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kaangay bala sa pagkabanhaw spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya dari sa kalibutan dayon may nagapanago nga isa ka tawo nga membro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador. Oh, now bangod kay may pagtuog siya kay Kristo, among nga siya nakipagkita. Kung inyo basahon kung mo naman ang sugilanon dere sa aton mabasa sa Juan kapitulo 3 mga bersikulo 1 hasta sa bersikulo 8 aton nga basahon. Dere makautoran ang aton mabasa nagasiling, karon may isa ka tawo sang mga Parisyo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo, siya nagkadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, "Rabi, nahibaloan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya." Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kun ang isa indi mataw liwat, indi siya makakita sa ngiharian sa Diyos. Sino ko di mo nagasiling sa iya? Paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya sa makadua? Sa tiyan sa iya iloy kagmataw? Isos ng sabat, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kung ang isa indi mataw sa tubig kag sa espiritu, indi siya makasulod sa ngiharian sa Diyos. Ang nataw sa unod, kag ang nataw sa espiritu, indi ka matingala nga nagsiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatian mo ang yatimog, apang indi mo mahibaloan sa diin siya nagahalin, kun sa diin nagakadto. Subong man ang tagsa katao nga nataw sa espiritu. Kanami, no?
Now, kanami diri sa ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangop. Karon diri sa moderno nga revival, pagpabuhi, mga kuturan, bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutom. Kay ang pulong sang Dios amuna ang sa aton subong, amuna ang pinakaimportante. Sa ilang nga pagistoryahan na ni Kristo, gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon amo ang pulong sang Dios. Kun masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya bersikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iya nga pagpahangop nga kinahanglan ang tao matao siya, pero ang gingamit nga literally is mga pulong sang Dios. Kung basahon ta man ang among bersikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay hambal diri nga natao kamuliwat, hindi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sang Dios. Na? So, muna nga sa dinisurihan ta nga modern revivals, ang pulong sang Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Nagsunod ang mga resulta nga nagapamatuod sang Dios noon nga ginhalinan sini. Ang Espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iyang mga alagad kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, namin no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tagsa katao, nagakari sa kalibutan, nag-ibag sa tinago nga hulot sang ila mga kalag, kag ang tinago nga mga butang sang kadudulman ginpahayag. Ang madalom nga konbiksyon naguyat sa ila mga unahuna kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala, kag sang pagkamatarong, kag sang paghukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehovah, kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala kag kaiguan sa atubang sang manog pangita sang mga tagipusoon. So, ang butamalon nga ang Dios mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita, ginbantala sa iatuntuod nga mga mensahero. Gingamit sang Dios ang mga tao agon nga waragwag ang pulong kag sang nabatian. Sigurado makuturan makabiyanan nga ang makabati magdulot sa ilang tigipusoon sa ilang nahuna. Nabatian nila ang pagkamatarong, nakonbikto sila, dayon nagdulot sa ilang tigipusoon kag amuna kamangdanan. Sa kasakit nagsinggit sila, sino bala ang magaluwas sa akon gikan sa sini nga lawas sa kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siya nga singgita, kung basahon ninyo ang Roma Kapitulo 7, versikulo 24. Sang ang krus sang Kalbaryo upod ang iya walay katapusan nga halad para sa mga sala sang mga tao ginpahayag. Nakita nila na wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo ang makaigo sa pagtumbas sang ila mga kalapasan. Inilamang ang makapasaguli sa tao sa Dios. Kaya kabalo na kita nga suno sa Isaiah 59, versikulo 2, ang tao nabulag sa Dios bangod sa sala. Upod ang pagtuo kag pagpaubos ginbaton nila ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1 versikulo 29. Paagi sa dugo ni Jesus, nakatigayon sila sing pagpatawad sang nagligad nga mga sala. Amo tambalon sang imo gin kilala si Kristo, ginbaton mo si Kristo bilang imo personal nga manunubos o manluluwas ang daan mo nga mga kasalaanan bisan ano kad grabe nga sala, ginpatawad siya bangod siya pagtuo nga siya lamang ang bugtong nga makaluwas sa imo sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ining mga kalag nagdala sing bunga nga nagakabagay sa paginulsol, Roma or Matthew 3 versikulo 8. Nagtuo sila kag ginbautisuhan kag nagbangon sa paglakat sa pagbag-o sang kabuhi bag-o nga mga tinuga kay Kristo. Kay amo man ang ginhambal sa 2 Corinto 5 versikulo 17 nga bisan sino ang ara kay Kristo bag-o na siya nga tinuga.
nagtaliwa na ang mga dumaan subong nangin bag-o na nga tawo. Indis paghimo sang ila kagulingon suno sa ila mga kagulingon nga sang una, kundi paagi sa pagtuo sang anak sa Dios, sa pagsunod sa mga tikam, sa pagpabanaag sang iya kinaiya, kag sa pagtinlo sang ila kagulingon subong nga si Kristo putli. Ang mga butang nga ila anay ginakaugtan karon kinahigugma nila. Kag ang mga butang nga ila anay ginahigugma ginakaugtan nila. Ang mga bugalon kag mapinalanggaon nangin malulu kag mapinaubuson sang tagipusoon. Ang walay pulos nga matinaas taason nangin seryoso kag indi makahalali. Ang mga di matinahuron nangin matinahuron. Ang mga hubog nangin matinlo. Ang mga palahubog nangin putli. Ang walay pulos nga mga uso sa kalibutan ginpahigad. Ang mga Kristiyano wala nagtinguha sang nagwa nga puni sang pagsalapid sang buhok kag sang pagpanapot sing bulawan o kun sang panapton kundi ang natago nga tao sang tagipusoon sang sinang di madinulunton bisan ang puni sang mahagup kag mahimong nga espiritu nga sa itululok sang Dios may dako nga bili. Suno sa 1 Pedro 3 versikulo 3 o kag 4. Ang mga revival nagdala sang madalom nga pag-usisa sa tagipusoon kag pagkamapinubuson. Ginkilala sila paagi sa sulimni, hanuot nga mga pangabay sa makasala, paagi sa paghandom sing kaluoy para sa pagbakal sang dugo ni Kristo. Ang mga lalaki kag mga babae, nagapangamuyo kag nagapakig-away upod sa Dios para sa kaluwasan sang mga kalag. Ang mga bunga sang among nga mga pagkabanhaw sa espiritual nakita sa mga kalag nga wala mag-isol sa pagdumili sang kagulingon kag sa pagsakripisyo kundi nagkalipay nga ginkabig sila sa pagtilaw nga takos sa pagantos sang pagpasipala kag pagtilaw tungod kay Kristo. Ang mga tao nakakita sang isa ka pagbag-o sa mga kabuhi sa itong mga nag-angkon sa ngalan Jesus. Ang komunidad nakabinipisyo sa ila influensya. Nagtipon sila upod kay Kristo kag nagsabog sa Espiritu sa pag-ani sang kabuhi nga walay katapusan. Mahimo isiling nanungod sa ila. Nagkasubo kamo tumtum sa paghinulso. Kaya ang Dios nun nga kasubo, nagatuga sang paghinulsol pakadto sa kaluwasan nga hindi dapat paghinulsulan. Apang ang kasubo sang kalibutan nagtuga sang kamatayon. 2 Korinto 7 versikulo 10. Kay tanawan ninyo ini mismo nga butang nga nagkasubo kamo suno sa Dios nun nga sahi kun daw ano nga pagtindo ini sa inyo. Oo. Kun daw ano nga kaakig. Oo. Kun daw ano nga kahadlok. Kun ano nga kailiggon. Kun ano nga kakugi. Oo. Daw ano nga pagtimalos. 2 Korinto 7:9-11. Amo ini ang resulta sang pagpanghikot sang Espiritu sang Dios. Wala sing ebidensya sang matuod-tuod nga paghinulsol luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon or pagpabago. Kun ibalik niya ang prinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Dios kag ang iya isigtawo. Ang makasasala, makahimo nga makasiguro or mahimo nga makasiguro nga nakasapo siya sing paghidait sa Dios. Amo ini ang mga epekto nga sang nagligad nga mga tinuig nagsunod sa mga panahon sang relyoso nga pagpukaw. Kun hukman paagi sa ila mga bunga, kilala sila nga ginpakamaayo sang Dios sa kaluwasan sang mga tao kag sa pagbayaw sang katawhan. Madamong relyoso nga mga manunodlo nga nagasili nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sang kasuguan kag ang mga tao hilway nagikan sa mga kinanglanon sini. Sa aton nga mga tiempo subong, labi na kay ari na daw kita sa bugay, damo nga mga manunodlo nga nagasili nga sila or ang tao hilway na hindi na kinanglan nga magtuman pa sang kasuguan sang Dios. Basically ang napulo kasugo or Ten Commandments pero hindi gidina matuod. Pila na naton diri ginliwat sa aton nga programa nga walay kamatuoran halin sa Biblia nga nagasiling nga bangod kay si Kristo na patay na sa cross
gindula na ang iyang kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia bisan isa na lang ka bersikulo. Manang may pila ka mga nagrepresentar sinisubong isa ka mabugat na guta. Kag sa kabaliskaran sang pagkaulipon sang kasuguan. Ginapresentar nila ang kahilwayan na maagom sa idalom sang ebanghelyo. Apang hindi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostoles sa balaan nga kasuguan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119 bersikulo 45. Si Apostol Santiago nga nagsulat pagkatapos sang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo or kasuguan subong ang hari nga kasuguan kag ang himpit nga kasuguan sang kahilwayan. Santiago 2:8 kag Santiago 1:25. Kag ang manog pahayag tunga sa siglo pagkatapos sang paglansang sa cross, nagpahayag sang pagkamaayo sa ila mga nagahimo sa ilang nagahimo sang isa sa iya mga sugo. Agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi kag makasulod paagi sa gawang pasulod sa syudad. Kung masahon naton ang 22:14 nga sa English ang ginisiling, blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in to the gates into the city. So muna nga sa katapusan na ng kapitulo sa Biblia sa bago nga katipan. Ang pagsiling nga si Kristo paagi sa kamatayon, nagdula sang kasuguan sang yamay, wala sing sadsaran, wala'y pundasyon. Kung posible nga ang kasuguan ginbag-o o kung ginsikway, niyan si Kristo hindi kinahanglan nga mapatay sa pagluwas sang tao, gikan sa silot sang sala. Ang kamatayon ni Kristo nga malayo gid sa pagdula sang kasuguan, nagapamatuod nga ini hindi mabag-o. Ang anak sang Dios nagkari agod padakuon ang kasuguan, kag himuon ini nga dungganon. Isaias 42:21. Nagsiling siya, hindi ka mo magunahuna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan. Tubtob nga ang langit kag ang duta magtaliwan ang isa katuldok o kung isa katipik, hindi gid madula gikan sa kasuguan. Mateo 5:17-18. Kag nanungod sa iya kagulingon, nagapahayag siya, nagakalipay ako sa paghimo sang imo kawuton o Diyos. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tagipusuan. Salmo 40:8. Ang kasuguan sang Dios gikan sa iya kinaugali indi mabag-o. Isa ini kabugna sang kawuton kag sang kinaiya sang iya tagsulat. Ang Dios gugma kag ang iya kasuguan gugma. Ang duha ka kadalagko nga mga prinsipyo sini amo ang gugma sa Dios kag sa tawo. Ang gugma amo ang pagtuman sang kasuguan. Roma 13:10. Ang kinaiya sang Dios amo ang pagkamatarong kag kamatuoran. Amo ini ang kinaugali sang iya kasuguan. Ang salmista nga si David nga siling, ang imo kasuguan amo ang kamatuoran. Ang tanan mo nga sugo matarong. Salmo 119:122 kag Salmo 119:172. Kag si Apostol Pablo nagpahayag, ang kasugmaan balaan kag ang sugo balaan kag matarong kag maayo. Roma 7:12. Ina nga kasuguan nga isa ka ekspresyon sang unahona kag kawuton sang Dios, dapat mangin mapinadayonon subong sang author sini. Ini ang buluhaton sang pagkonverter kag pagkabalaan sa pagpasaguli sang tao sa Dios paagi sa pagdala sa ila sa mga prinsipyo sang iya kasuguan. Sa ginsuguran ang tao gintuga sa dagway sang Dios. Naisanto gid siya sa kinaugali kag sa kasuguan sang Dios. Ang mga prinsipyo sang pagkamatarong nasulat sa iya tigipusoon apang ginpahilyo siya sang sala gikan sa iya manunuga. Wala na siya ginpabanaag. Wala na niya ginpabanaag ang Dios noon nga larawan. Ang iya tigipusoon nagapagigaway batok sa mga prinsipyo sang kasuguan sang Dios. Ang unod nun nga hunahuna, kawayon batok sa Dios kag hindi ini magpasakop sa kasuguan sang Dios kag sa pagpamatuod. Pagkamatuod, hindi ini mahimo. Roma 7:8. Apang ginhigog magid sang Dios ang kalibutan, nga ginhatag niya ang iya bugtong anak, agud nga ang tao makapasiguli sa Dios. Pagi sa mga merito ni Kristo, mapasaguli siya sa paghiusa sa iya manunuga.
ang iya tigipsoon dapat pag-uhon paagi sa Diyos nun nga grasya. Dapat may bag-o siya nga kabuhi gikan si babaw. Ini nga pagbag-o amo ang bag-o nga pagkabunag. Nga kun wala ini siling ni Jesus, hindi siya makakita kag hindi makasulod sa ngiharian sa Diyos. Suno sa Juan 3, versikulo 3, kag versikulo 5. Amo na nga tikang sa pagpasaguli sa Diyos, amo ang pagkumbinsi sang sala. Ambot malon, makonbikto ka nga ikaw nakasala. Paagi sa kasubuan, ang pagkilala sang sala, 1 Juan 3, versikulo 4, sin is the transgression of the law, and Roma 3, 20. Agon makita ang iya sala, dapat tilawan ang makasala, ang iya kiniya, paagi sa dako nga talaksan sang pagkamatarong sang Diyos. Isa ini ka salamin nga nagapakita sang kahimpitan sang isa kamatarong nga kinaiya, kag nagapaposible sa iya mga mahangpan ang mga depekto sa iya kagalingon. Ang kasuguan nagapahayag sa tao sang iya mga sala, apang wala ini nagahatag sing remedyo, samtang nagasaad ini sing kabuhi nga walay tapusan sa mga matinumanon, nagapahayag man ini sang kamatayon sa mga maglalapas. Sa mga lapas ang kasuguan sang Diyos. Ang Ebanghelyo ni Kristo lamang ang makahilway sa iyagikan sa pagpakamalaot ukon sa kadagtaan sa sala. Dapat niya ipakita ang paghinulsol sa Diyos ngang iya kasuguan ginlapas kag ang pagtuo kay Kristo ang iya halad sang pagpasiguli. Amo, sa amo, nagatigayon siya sing pagpagpatawad sang mga sala nga nagligad kag nangin umlambit sang Diyos noon na kinaugali. Anak siya sang Diyos, kay nakabato na siya sang Espiritu sang pag-adaptar sa iya. Nga sa sini, nagasinggit siya, Aba, Amay. Hilway na bala siya karon sa paglapas sa kasuguan sang Diyos? Si Pablo nagasiling, ginadula bala nato ng kasuguan paagi sa pagtuo? Kabay pa nga, ginadumili sang Diyos. Oo, ginapalig-on naton ang kasuguan. 1 Corinto 1 versikulo 31. Paano bala kita napatay sa sala, mabuhi pa sini? Kag si Juan nagpahayag, amo ini ang gugma sa Dios, nga tumanon naton ang iya mga sugo kag ang iya mga sugo hindi mabugat. Roma 3 21 and 6 versikulo 2, 1 Corinto 5 versikulo 1 Juan 5 versikulo 3. Sa bago nga pagkatao ng tigipusoon, ang tigipusoon ginadala sa pagsinantuhan ay sa Diyos. Subong nga ini gindala sa paghisantuan ay sang iya kasuguan. Kun ini, dako nga pagbag-o, natabo sa makasala, nagsaylo siya gikan sa kamatayon pagkadto sa kabuhi, gikan sa sala pagkadto sa pagpakabalaan, gikan sa paglapas kag pagrebilde, pagkadto sa pagtuman kag pagka mainunungon. Ang daan nga kabuhi sang pagpalayo sa Diyos, natapos na. Ang bag-o nga kabuhi sang pagpasaguli, sang pagtuo kagugma, nagsugod na. Niyan, ang pagkamatarong sang kasuguan, matuman sa aton nga naglakat hindi suno sa unod, kundi suno sa Espiritu. Roma 8, versikulo 4. Kag ang hambal sang kalagmangin, o daw ano ang akon paghigma sa imo kasuguan? Amo ini ang akon pagpamalandong sa bugos ng adlaw. Salmo 119, versikulo 27. Ang kasuguan sa Ginoo himpit nga nagapabag-o sang kalag. Salmo 119, versikulo 7. Kung wala ang kasuguan, ang tao wala sing matarong nga paghangop sang kaputli kag pagkabalaan sa Dios. O kung sang ila kawalingon nga sala kag kaiguan. Wala siya sing matuod nga pagtuo sa sala kag nagabatyag nga wala siya sing kinahanglanon sa paghinulsol. Bangod, wala nila makita ang ila na dula nga kahimtangan sa subong nga manughaplas sang kasuguan sang Dios. Wala nila marilisar ang ila pagkinahanglan sang nagapasiguli sa dugo ni Kristo. Ang paglaom sang kaluwasan ginabaton nga wala sing radikal nga pagbag-o sang tigipusoon o kon pagbag-o sang kabuhi. Gani ang mabaw nga mga pagbag-o nagadamo kag ang mga kadam-an
nagabuylog sa simbahan nga wala gid nahiusa kay Kristo. Amo niyang masubo makuturan kasaysayan nga experience or aktual mismo nga kahimtangan sa subong nga mga moderno kuno nga pagbabago. Ang sayop nga mga teorya sang pagpakabalaan na naghalin sa pagpabaya o kun pagsikway sa Diyos nun nga kasuguan, may isa ka prominente nga lugar sa reliyoso nga mga kalihukan sa panahon. Ini nga mga teorya, pareho nga butig sa doktrina. Kay makatalagam sa praktikal nga mga resulta kag ang kamatuoran nga il nga sila sa kahiguan sa kabilugan nakakita sang kahamuot nagahimo sini nga doble nga kinanglanon nga ang tanan may maathag nga paghangup kun ano ang ginatudlo sang kasulatan sa sini nga punto. Ang matuod nga pagpakabalaan isa ka doktrina sa Biblia si Apostol Pablo sa iya sulat sa Iglesia sa Tesalonica nagapahayag amo ini ang kabuton sang Dios ang inyo pagpakabalaan. Kag nagapangamuyo siya ang Dios mismo sa panghidait magpakabalaan sa inyo sing bugos. 1 Tesalonica 4 versikulo 3 kag 1 Tesalonica 5 versikulo 23. Matag ang ginatudlo sang Biblia kung ano ang pagpakabalaan kag kung paano ini matigayon. Ang manluluwas nagpakamaayo para sa iya gintutunan kag nagapangamuyo pakabalaan na siya paagi sa imo kamatuoran ang imo pulong amo ang kamatuoran. Magkuturan kabiyanan huwag naman kita sing timpo nga mapadayon pa tapos unta sa nubong na pangamuyo. Nakilang Diyos na sakitasan po kayo ng mga langit muli kaming dumudulog sa iyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin muli ang inyong nakilang pag-ibig patubay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay nagpagbulay-bulay muli sa inyong banal na masalita. Pagpalain mo ang manakikinig, pagpalain mo ginagamit na himpilan K5 News FM Philippines at ang CEO Dr. Miloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial or protection. Kayo din sa lahat ng mga nakinig at lahat ng mga kawani at patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kukulang pagkasala laman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pangitan ng kami sa pangalan ng Pinesos. Amen.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud na ako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangot sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangot na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sa glawas. Para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot. Naga!
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: K3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
4: gamay D3.
2: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, at na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, o katul-katul,
0: DTX 500 na.
2: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas, o katul-katul,
2: DTX 500, mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang

0: pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Food Supplement for Men.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
3: Sa akong kanunay,
2: adlaw-adlaw ang schedule.
3: Kanunay busy.
2: Apan,
3: kanunay nga kondisyon
2: tungod sa Mighty C.
3: Mighty C.
2: Ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi up ang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de kakao, kag papaya fruit extra para sa nawong pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
10: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

E5 News FM Network is now signing off. Mga ka-K5, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: punta pwedeng mo inom og pintal.
1: Lagi.
0: Matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga selula aron dili madaot.
1: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
0: Correct.
1: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
0: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
1: Hosto.
0: DTX 500 og MyTC na lang. Kaya kung lang taonin mo ang MyTC, Sir GP, imagine isa ka MyTC, pulo na ka oranges.
1: So dako, kayo mo masay, mahal na ba ng orange ron?
0: Tag-benchinko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP, DTX 500 og MyTC rajod.
1: Correct,
0: ang DTX 500 nga dunay D-sugar, sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
1: Husto, Doc.
2: DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga kasakit, ilih na pagkadungom na po sa DTX 500. Akong gindubol dose o nakapsol sa buntag, sa gabi, wala pa'y gulang, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Nya, unsa may ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
0: Sa mga dili, tigkaw utan, Sir GP, niya wala pa dyan gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, possibly nga mo resulta kini sa cancer.
1: Ah.
0: Number one na, cancer. E, siyempre, tayao na yung selula. Alzheimer's disease.
1: Ayay.
0: Oh, mataya ang imong utok.
1: Brain.
0: Yung brain. Parkinson's disease. Diabetes. Money may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
1: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma, o kining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki, o dili makaanak.
0: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom lang yung sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og MyTC.
1: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
0: Nya imo na nailabay imong tab. wala mo kaga sigarilyo, di ba?
1: Oh, wala. Wala.
0: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag MyTC, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o MyTC.
2: DTX 500!
4: Ako si Alex, nagka-UTI yun ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala yun ang sakit o nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo yun kayo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika. DTX 500!
5: Ako si Jubilin. Sobra ka taas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500, mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Jenna, taga-Amlan. Ka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o MyTC. 2 times a day. Tulo lang ka adlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa MyTC, ka-epektibo jud kaayo.
2: MyTC, kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Mayong adlaw mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Abi nimo, Sir GP, kung mapalit ra nato unta ang dugang nga adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
1: sus kog na ara.
0: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
1: Husto. Chakto jud ka, Doc. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og MyTC.
0: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako aron daghay mapalit nga DTX 500 og MyTC. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 og MyTC. Kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pangutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
1: Para masayon, inom na lang og DTX 500. Yeah.

0: supplement og mighty C. Matag-adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to, Doc, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
1: DTX 500.
2: Ako si Bakoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog nako sa radyo ang
2: DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
2: duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
2: may alivyo na.
3: Pag 1 month campaign
2: naayo na ako.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Sa matag higayon nga mo divide ang cellular sir JP, mugamay pod ang telomeres.
0: Correct.
4: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellula ug mamahimong inactive.
0: Kung himsog ang cellular Dr. Mel, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
4: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom mighty C. Kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og mighty C sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
0: Munay kuyaw.
4: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagyud ka moinom og DTX 500 ug mighty C, ang may tabuan na mao na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa cancer ug daghang pang masakit.
0: Sakto jud. Usa pa dok ha, ang oxidative stress mao ay causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
4: Tagana.
0: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
4: Mo na sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug mighty C. Og sige natong gibalik-balik. Dili kadali matigulang.
0: Wow!
4: Nga naman. Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 og mighty C, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
0: Kalami.
4: Mauna nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, siyempre, importante yun. Adlaw-adlaw, inom og DTX 500 og mighty C.
1: DTX 500!
5: Ako si Albert nga taga-dumagiti. Opo nga nga kung mga tiil o mga pagkakit. Napagaduhan na po sa DTX 500. Akong gindouble dose o makapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500!
6: Mabali sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rondan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag-inom 3 times a day. Dali medyo ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na, Jude, sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
0: Gusto.
4: Isip o sa kapinoy. Lahi ra, Jude, kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahina sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kala medyo da nang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
0: Ang atuang pag-isgutan karon dok, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
4: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
0: Mao jud na.
4: Kay kung hinay dagway Sir GP, naa jud tsansa nga magbara kini.
0: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi, pero kung hinay ay kini, mga tagak na na.
4: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize our GP, maghinahinay na siya deposito.
0: Muna'y delikado.
4: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids our GP.
0: Og kanang antioxidant dok, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
4: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
0: Hosto Doc.
4: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugnga niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo Sir GP kung nakainom ka og D3 Bio.
0: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil, pagpugong sa paghubag, ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
4: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
0: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imuang HDL.
4: Ang imuang good cholesterol.
1: D3 Bio!
8: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
0: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
4: Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang Sir GP. Pero kung D3 Bio,
0: naadyo
4: yung gallic acid aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so simpre mag D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
0: So, unsa man ginabuhat ni D3 Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsa on man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imuang blood flow. Secondly, si D3 Bio, padaghano niya ang imuang HDL level.
4: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio, aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
0: Correct.
4: Sir GP. Sa ato pa, kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3 Bio, ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
0: Muragwardyahan niya, no?
4: Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Naapod siya ferulic acid. Ang ferulic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
0: Wow!
4: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years. Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
0: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
4: Mo ni rason nga nung gipromote jud namo ang D3 bio, overplain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
1: D3 bio.
9: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 bio 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
1: D3 bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Kapalit sa mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Jenna taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o may DC. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may DC kay epektibo jud kaayo.
1: May DC. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
0: Muna igiingundok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabuoan na dyan sa ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubitaw. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
4: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
4: pa.
0: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
0: Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
4: Ang line na Sir GP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumban na day ko nimo.
0: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
4: Ang rason ni Ana, kay taas ang imuhang blood sugar.
0: Gusto.
4: Usa ra man jud ang pagpaguba, Sir GP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
0: Correct.
4: Kay kinanglan unta, dili na mutiner sa imuhang dugo. Unta, naana dito sa imuhang selula. Gabuhat na dito.
0: Mm. So, unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes.
4: Mm.
0: That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
4: Giatake na niya ang imuhang mga nerves, Sir GP.
0: Mm. Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot pa na siya mo mga nerves.
4: Mm. So, mapagtabang ana sa D3Bio, number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubon o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
0: Grabe, no? Mm. Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves? Mm.
4: Dugang pa, so, ang pag-control sa D3Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
0: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3Bio. Mm.
4: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duhan na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
0: Kalami.
4: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto ang insulin, ihatod radayon.
1: D3Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
12: Ang Visio
1: nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
0: Kini pa jud, Doc, kung ga D3Bio ka, mura kag walay gana mukaon.
4: Mm.
0: Murag busog ra kasige, bisag walay unod imot yan.
4: Mm.
0: Kay ang D3Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
4: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3Bio sa mga neuropathy?
0: Unsa man, Doc?
4: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
0: Oh.
4: Nya na kay neuropathy.
0: Mm.
4: Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
0: Ah, paita.
4: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
0: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
4: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
0: Correct.
4: Mm. Kanang D3Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
0: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring.
4: Mm.
0: Unya, ang ga-cover ana is D3Bio.
4: Mao na'y myelin sheath. O sa sulod ana, naay dendrites o axon. Ang axon, mao na'y dagko nga fibers o ang dendrites, mao'y gagmay.
0: Mm.
4: So kung puno ka o D3Bio, manaris dyan na ang imuhang nerves, Sir GP.
0: Mm.
4: Once manaris na ang D3Bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya o B vitamins.
0: Mm-hmm.
4: Ginaris dyan niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag D3Bio, ganaris sa imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka-D3Bio ka.
0: Mm.
4: Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga nung magguba imo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3Bio.
0: Muna'y D3Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun. Mm. Apil ng protozoas.
4: Yes, maudyod na'y bintaha kung ikaw nakainom og D3Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
0: Mm. So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3.
4: Mm.
0: Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas, ipadayon.
0: Ayawg abusohon.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
13: K5 News FM.
14: Championing the lives of the Filipino.

0: VitaC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. VitaC, mutambal sa tanang mga impeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-VitaC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og VitaC! Mag-VitaC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dok Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod jud baya kung may patol ka, Sir GP?
4: Bitaw. Ang tawag ay ana, Dok, sa patol is absence seizure.
5: May nalang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
4: Gusto.
5: It's all about mental disorder, Sir GP.
4: Correct.
5: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba jud ang patol?
4: Unsa man.
5: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3 Bio.
4: Kaya ang epilepsy, Dok, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
5: Wala na ipili, Sir GP.
4: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
5: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon og D3 Bio.
4: Correct.
5: Unsa may ganahan ni mo, painumon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang D3 Bio, ang ketones nga naan ini nga dili ni mo makita sa plain D3, grabe kaayo mo fuel og munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
4: Yes, Dok. Husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
5: Wow.
4: Tungod anang mga intervention sa diet.
2: D3 Bio.
6: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong mga adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
4: Unsa man?
5: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
4: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
5: Siyempre,
4: D3 Bio.
5: D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka.
4: Oh.
5: Pwede jud ka atak yon sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigiglingkod.
4: Gusto.
5: Balik ta sa patol, Sir GP.
4: Oh.
5: Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atak yun. Unsa may atong mabuhat?
4: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
5: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
4: Gusto.
5: Dili gyud unta na pwede.
4: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
5: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
4: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
5: Correct.
4: Ug wala ra siya'y katumbahan.
5: Usa pa, Sir GP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
4: Bitaw.
5: Kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
4: Dili matukan.
5: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo gatakilid. Mauna, kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D3 Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
4: Wala tay oras, Dok. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
2: D3 D3 Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Sulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Nagkapa mo po sa glucose. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Kapanahong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong yung butika sa yunggan.
2: Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C na pamatudlan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
4: Mag Mighty C na,
3: ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
4: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
13: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
13: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Hi, this is Vice Ganda.
1: And this is Regine Velasquez Alcacid.
2: Mabuhay! K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga D3
3: Bio.

0: mahupaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikha sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Sport Biotics. Makahuli sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
2: Extend Food Superman.
8: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo

0: 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500.
1: Pabalik sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawong a pimple free.
0: TTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
9: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C,
1: mapalit sa mga butika.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend the food superman for men.
11: Ako si Rosanne Bao. Akong banas ang nag-edad 40 anyos bala. Nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Namigid ang extend.
0: Extend food superman for men.
12: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
13: Bay, naunsa naman na. Sige na kung ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
12: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
13: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
12: Ala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
13: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
12: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
14: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: sabay tayo.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Oh, Sir Shell, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. Oh, DTX 500. Duha lang kakapsula da at sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, nagapahinumdum kanyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog.
4: Kapin na sa duha ka tuig ang milabay sukad sa pag-release sa DTX 500 sa market.
5: Mm.
4: Gikan 2019 hangtod karon, padayong gadagan ang mga testimonya sa mga tao nga naayo ang balatian tungod sa DTX 500. Unsa ba jud ang naa sa kapsula sa DTX 500 nganong kini mo'y hari sa tanang antioxidant nga available sa market? Hisgutan na to ang powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Masobra na sa usa ka dekada, Sir GP, sukad gisugdan na akong lecture sa mga katauhan ang benepisyo nga makuha na ito sa pagkaon sa prutas ug utan.
4: Mm.
5: O unsaon kini makatabang sa lawas sa tao.
4: Mm.
5: The more nga nebalan ako nga ang simple phenols o polyphenols apil ang superstar nga flavonoids,
4: mm-hmm,
5: the more pud ko na challenge nga mangita sa pinaka high grade nga raw materials para buhatong superfood supplement aron ampingan ang maing panglawas. Unya, naabot ning duha ka American scientist nga nakadiskubre sa panit sa tubo isip usa ka dato nga source sa polyphenols o flavonoids didto ko nakaingon, Sir GP, nga atlas.
4: Mm.
5: Naabot na jud ang super antioxidants nga akong gipangita sa taas na nga panahon.
4: Imong gipasabot, Dok, nga ang desugared sugarcane extract o DSE,
5: mm,
4: nga makuha gikan sa pait nga parts ng tubo.
5: Mm.
4: Ang DSE mao ang panguna nga ingredient sa DTX 500 nga dunay taas kayong antioxidant units nga naa sa 1.3 million sa ORAC scale.
5: Mao jud
1: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radio, huh? Ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Ang phenolic compound, Sir GP, ang makita nato sa mga utan o prutas. Mao kaniyang muhatag protection sa mga dahon o panit sa mga kahoy aron dili mapiktuhan ang oxidative stress nga gikan sa UV rays sa mga silak sa adlaw.
4: Correct.
5: Exogenous antioxidants nga nagikan sa mga tanom o ang atong mga gikaon. Ang mga tanom o prutas niini mahimong transfer antioxidant, Sir GP.
4: Unsa man ang matabang ani, Doc, sa atong maayong panglawas?
5: Pipila sa mga biological activities sa phenolic compounds mao ang anti-carcinogenic,
4: wow,
5: Sir GP. Nindot siya sa mga nai-cancer.
4: Mm.
5: Anti-mutagenic.
4: Dili ma-mutate ang genes.
5: Mm. O anti-inflammatory.
4: Mm-hmm.
5: Nakay mga arthritis da, nakay prostatitis, makatabang ni.
4: Mm.
5: Ang DTX 500 o YTC o kining tanan related sa antioxidant activity sa phenols o flavonoids.
4: Grabe dyan ang phenols o flavonoids, ha?
5: Mm.
4: Diri palang daan sa tatlo ngayon mong giingon, Dr. Ramil.
5: Mm.
4: Anti-carcinogenic, anti-mutagenic o anti-inflammatory. Daog na ka sa DTX 500.
5: Mm.
4: Samot na jud kong ang imo na lang parisan sa MyTC nga immune booster pod ug usa pod ka antioxidant.
5: Huna-huna pagod ninyo kung pila ka bo carcinogenic compounds ang atong giatubang matag adlaw. Daghan kay Sir GP.
4: Oh, atong 2016 ha, nagpagawas ang National Cancer Institute 62 ka mga known human carcinogenic substance.
5: Mm.
4: Nga gapataas sa risgo nga magka-cancer ang tawo.
5: DTX 500, Sir GP, aduna joy more than enough o igo jud nga anti-carcinogenic properties.
4: I agree.
5: Dungagan pa jud sa anti-mutagenic properties ni ini.
4: Mm. Pinasahi kayo na, Doc, ang anti-mutagenic properties sa DTX 500.
5: Mm.
4: Huna-una apag jud, ang cancer musugod sa cellular mutations. Maunay trabaho sa carcinogens, gi-corrupt kini ang mga selula aron mag-mutate into cancer cells.
5: Mm.
4: So, with DTX 500 and MyTC, sigurado jud imong protection.
5: Mm. O niya, asa pa man mo,
4: mm,
5: cancer prevention ang gipangita mo, DTX 500 o MyTC.
4: Oh.
5: Stroke o cardiovascular diseases prevention, DTX o MyTC.
4: Mm-hmm.
5: Magkabata ang imong mga internal organs, magkabata pa jud ang imong panagway, Sir
4: Muna
5: GP.
4: Munay gusto na ako.
5: Nindot nga imong tulog,
4: mm,
5: o dili ka magka-diabetes.
4: Kana.
5: Dili ka mabuta.
4: Oh.
5: O dili pud madaot ang imong mga kidneys. Mahilty pa jud ka o healthy pud ang imong atay.
4: Kana.
5: So, mag DTX o MyTC, adlaw-adlaw, Sir GP.
4: Wala jud medyo taigong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako nasab si Doc Ramil Oy, saying, maing pangluwas ang pingan.
4: Dili, abusuhan.
1: DTX 500.
0: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: Tagumpaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul.
4: DTX 500 na.
5: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug
5: pag-ayo sa bugas-bugas
4: ug katul-katul.
5: DTX 500.
6: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gida nga ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mamahal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men.
7: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Refilling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
8: Hi, I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
10: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa K5 News FM San Carlos, alas 6.
9: Mula sa Bulwagang Balitan.

0: Live report.
1: Patay ang 51 anyos nga lalaki human kini gitigba sa iyang katagay sa Purok, La Roca, Barangay Santa Rosa, Murcia, Negros Occidental. Ang insidente nahitabo pasado las 10:45 sa gabi Domingo, Hulyo 5, 2026. Giila ang biktima nga si alias El Pidjo, samtang ang suspitsado giila usab nga si alias Jomar, 41 anyos og residente sa maong lugar. Base sa report gikan sa Murcia PNP, giingong nagtagay og ilimnong makahubog ang biktima og ang suspitsado. Pero giingong nagkalalis ang duwa hangtod nga gialigar, mikuwag hinganiban ang suspek og itigbasa sa makadaghang higayon ang biktima, hinungdan sa kamatayon niini. Atol sa gilusad nga hot pursuit operation sa kapulisan, nadakpan ang suspek og anaa na karon sa kustodiya sa mga otoridad alang sa tukmang disposisyon. Kining balita hatod kaninyo sa Extend. Ako si Kakipay Brian Morden para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang ana sa kinatibuk ang 300 ka partner beneficiary ubo sa Department of Social Welfare and Development Negros Island Region, Project Lawa at Bini na kaduwa to ginabang nga kwarta sa malampusong pagpaygayon sa cash for work o cash for training, payout o turnover ceremony sa San Carlos City. Matag beneficiary na kaduwat o 10,260 human sa malampuson niya paghuman sa 20 kaadlaw nga cash for work and cash for training programa. Di miabot sa 3,078,000 ang kinatibok ang kandidat sa inabang kwarta nga napagawa sa DSWDNIR. Ang programa naghatag og temporaryo nga trabaho samtang nagkandado sa mga partisipante og kahibalo og praktikal nga mga kahanas sa pagpangandam sa kalamidad, pagpahiangay sa pagbag-o sa klima og balontarong pagdumala sa kahinguhaan. Ang kalihukan na patuman pinaagi sa hiniusang paningkamot sa City Agriculture Office CONCAO, sa City Social Welfare and Development Office CSWDO, o sa DSWD Field Office 6. Nga gipanguluhan ni Project at Lawa Bini, Regional Focal Person Joy Ann Catherine Salvivia, uban sa DSWD Negros Island Region Implementation Team. Ang ilang panagtambayayong nagsiguro sa epesyente nga pagatod sa mga serbisyo o ginabang adto sa mga beneficyaryo. Sulod sa 20 kaadlaw nga programa ang mga partner beneficiary, i-appeal sa sunod-sunod niya mga sesyon sa pagpauswag sa kapasidad o aktual nga mga kalihukan na nagtutok sa pagpangandam sa kalamidad, pagpahiangay sa pagbag-o sa klima o sa pagtukod o malontarong pagdumala sa Small Farm Reservoirs kon SFRS, man sa payout o sa kapormal nga turnover ceremony ag gipaygayon aron opisyal nga itugyan ang nahuman niya mga dapit sa Project Lawa at Bini ngadto sa mga partner beneficiary o sa ilang tagsa-tagsa sa komunidad aron mapalig-on ang lokal nga pagpanag-iya o mapatunay ang dugay nga pagpadayon sa maoga mga inisyatiba. Ang kalihukan nagpakita usab og mga kultural nga presentasyon gikan sa mga mi-appeal nga barangay sama sa Prosperidad, Quezon, Bagunbon o Gudgod na nagpakita sa pag-iusa, talento o aktibong partisipante sa mga komunidad sa pagpalambo sa mga katuyuan sa Project Lawa at Binhi.
3: Samtang giawhag sa kagamhanan sa Negros Occidental ang mga Negrens nga makigalayon sa pagpananom o pag-rehabilitate sa 547 kahektarya nga dapit sa Mount Canlaon Natural Park. Subay kini sa pagpirma o kasabutan ang probinsya uban sa DENR in IR aron mapalambo pag-usab ang lasang o maprotektahan ang watershed area. Nagtubong ang mga proyekto sa pagtukod og bamboo plantation nga maghatag og panginabuhian sa mga lokal nga komunidad. Gipasalig sa probinsya nga ang hugot nga pagbantay niini aron masiguro ang taas nga survival rate sa mga itanom nga kahoy sa maong dapit.
2: Sa balita national, gikumpirma sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center nga may mga local groomer nga nag-operate sa Pilipinas para sa violent extremist group nga 764 Network. Sumalapakan CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso, gigamit sa mga groomer ang mga bangis nga online game aron na makapangita o mga bata ga daling maimpluwensyahan una ibalhin sa messaging platforms para sa radicalization o indoctrination. Ni gawas ang payag nunod sa mga report ya posibleng naimpluwensyahan sa mga adult groomer nga korektado sa 764 Network ang duha ka minor de edad niya nalambigit sa pagpamusil sa usa ka tungaan sa Tacloban City. Ipayag usab ni Undersecretary para iso nga posible ga kasuhan og murder isip co-principal ang mga groomer gawas sa mga paglapas sa Anti-Child Abuse Law o Cybercrime Prevention Act of 2012.
3: Sa katapusang balita sa kauluhan, nagpagawas og pahayag si Vice President Sara Duterte subay sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga dapat personal nga mutambong sa impeachment trial sa Senado. Sumala sa ikaduhang pangulo, ang impeachment trial dapat nakabase sa konstitusyon, due process o rule of law. Dugang niya, dili na importante ang opinyon sa pangulo o ipasiugda usab ni ini nga katungod sa respondent nga ipresentar sa legal counsel o ang desisyon mag-testify o sa legal strategy o constitutional rights. Ipayag usab sa Vice Presidente nga tulubagon sa prosecution ang pagpamatuod sa kaso nga bato niya, dili naman makunhuran ang accountability o kon mawad-an og transparency kung dili personal nga moatubang ang usa ka respondent.
2: Sa balita sa gawasan aso dalit gyud sa DTX 500 sa mga diabetic patient mag DTX 500 na. Andam si President Xi Jinping sa China nga makigtambayayong kag North Korean leader Kim Jong-un aron magpabiling malontaron, maayo og lig-on ang relasyon sa duha ka nasod. Ang ilang panag-istorya ay naitabo human sa talagsaong pagbisita ni Xi or ni Xi sa North Korea sa nakalbay bulan. Dito nagkauyon ang duha ka politiko nga palig-uno ng ilang koneksyon samtang nagkagrabi ang tensyon sa Korean Peninsula ug nagkadako ang kooperasyon sa militar sa Pyongyang uban sa Russia. Sa mensahe na itong Hulyo 1, nagpasalamat si Xi kang Kim sa pahalipay ni ini sa ika-105 anibersaryo sa pagkatatag sa Communist Party sa China, simula sa opisyal nga pamantalaan sa Korean Central News Agency kon KCNA. Matod pa ni Xi, aga mensahe ni Kim, nagpakita sa lawom o mainitong pagbati sa leader sa North Korea sa nagmandog Workers Party o sa mga tao dito ngadto sa nasod sa China.
3: Samtang misa ka na sa 3,242 ang ihap sa mga namatay sa Venezuela human sa duha ka kusog nga linog ni adtong Hunyo 24. Batod sa Venezuelan Information Ministry, 16,470 ang samaran o 17,345 ka residente ang nawad-an og Pinoy-anan. Ang maong kalamidad nagsugod sa magnitude 7.2 nga linog nga gisunda naman dayon sa 7.5 magnitude nga linog hinungdan sa dakong danyo sa mga building og infrastruktura.
0: Balita sports.
2: Sa balita sports, dahil kaya nato sa Mighty C alkaline base niya vitamin C, aron kanunay ga abdik og ligon ato ang immune system mag Mighty C. Wala makadula si Justin Brownlee sa dula gahapong adlaw sa Gilas, Pilipinas batok sa Australia Men's National Basketball Team human niya makaangkon og injury. Sumala pa sa samahang basketball ng Pilipinas kon SBP, dili makadula si Brownlee tungod sa hamstring strain og peroneal tendinopathy sa iyang tuong nga paa. Ingon usab mihubag sa wala nga tuhod og cartilage defects. Matod pa ni Gilas head coach Tim Cohn, misulay gyud unta og dula si Brownlee apan grabe na kayo ang kasakit niya ang gibati og wala na siya saktong explosion o kalit nga kusog sa sulod sa korte. Nakita na usab ang iyang pag-anto sa miaging double overtime ni kapildihan sa Gilas batok sa New Zealand sa score nga 102-106 sa nakabayong Biyernes. Din nalimitahan lang siya og 5 puntos. Tungod sa ipagkawala, 11-man roster na lang ang dulaon sa Gilas sa Pilipinas batok sa ligon og walay fielding Australia Boomers sa Perth Arena. Musalig na lang una ang nasudnong kuponan sa ilaga youth movement nga pangunahan sa mabatan o nga garbo nga sila si Kevin Cambao, Juan Gomez Delianyo, Dwight Ramos o Carl Tamayo.
0: Balitang Entertainment.
3: Samtang sa itong balitang showbiz, usa ka interview giangko ni Elise Joson nga nausab ang iyang estilo sa kinabuhi sukad siya nahimong single parent ni Phyllis K5Gs.
2: Nausab?
3: Nausab ang estilo siya kinabuhi. Sumala niya, samtang kaniadto, nag-focus lang siya sa iyang kaugalingon, lahi na ang iyang panglantaw karon.
2: Di ay?
3: Kay na-single siya. Dugang po niya, dako ang iyang pagkahamtong sukad siya mahimong ginikanan. Og daghan usab siyang naamguhan bahin sa pagkahimong inahan na usa ka celebrity. Sa pagkakaroon, giuna usab niya ang kayuhan si ang bugtong anak nga babayi. Isip usa ka inahan, di katangong nakakaton usab siya sa pagdumala sa budget.
2: Ah, nagbulag na dahil na sila ni Makoy De Leon.
3: Ano siya ni Makoy?
2: O,
3: dito nag-chat-chat na po na ako. Nagbulag na ba dahil silang Elise?
2: Guwapa na na kayo, ha?
3: Guwapa na ni kayo. So, makulba na taan eh.
2: sana lang ko.
3: Sana lang taan eh. Ang guwapa mga ni Gibiyaan.
2: Kita pa magkabating na.
3: Igo-igor po taon. Kumbaga, igo-igor ang nabuhi kay 5Gs.
2: Laka, no?
3: Grabe na. Single din ni Sharon.
2: Kuan nagoda ka ng si murag ang ilahang ang inahan nila ni Elise. Elise dili ka uyon ni Makoy. Una guro nga na kapoy ni mga kining mga kontrabida nga mga
3: kaning kontrabida ba so dili mo man puso nang usa ka relasyon.
2: Naamang yun ang anak ni Five Pam no nga kanabi ta ang imong ugangan pananglitan.
3: Aha. Ah, dili ganan nimo.
2: Oh, dili ganahan nimo. Pero na po ugangan nimo nga ganahan po nimo nga kanang ka vibes nimo ba?
3: Oo. Musta to mga ugangan dira? Ganahan ra ba ninyo?
2: Kun di gani ganahan, di kanang pangita ang kiliti, no? Dili kag wayo.
3: Ulog-ulog ra magkulang ana.
2: Yay. Ulog-ulog di ay.
3: Ma, ari ako isud ay oy, imo pa drink to nga. Do kaya na ba kwana na? Mag good vibes na lang kayo.
2: Oh. Cute to nga ang yo.
3: Iwan in to nga. Kay 143 ning gipalit to nga. 143 pero to nga yata. Asa ka na ko yon. Okay na ki 5 just di gina malikayan.
2: Beto. Pero importante nga kamong duha unta.
3: Magkasinabot.
2: Pero man sila magkasinabot.
3: Masig, kuan. Ay, nalupas.
2: Masig na apoy, kuan.
3: Masig na apoy, something went wrong. Nadyo'y lalo mga rason.
2: Beta, ano nagbulag silang duha, no?
3: Pero kung maghigugmaig yun mo duha, di yun mo padala sa mga kontrabeda.
2: Ano
3: ba, kontrabeda? Masay na kagasa. Ala, ipaglaban, Jud.
2: Wapanay, wapanay, ugangan, ha?
3: Wapanay, ugangan, pero... Pero na ikong trabida, aw.
2: Kung may panumbang. Dumugon.
3: Dumugan na ya. Dilipon.
2: Alas
3: sa isyo. Masig istorya.
2: Dali, aras sa isyo. Alas sa isyo, 24 na.
3: Sabi, oras, mura mapusikuan.
2: Oy, good morning sa tanan niya. Nagtanaw karon sa ito at TikTok live. San Carlos City, Negros Occidental ni siya nga. One live. Nanguta na sila. Ay, Oy, good morning sa ato aga mga KSS leader din sa Dakbayan San Carlos. Good morning nila ni Mama Maria Teresa Cantiga diya sa may Barangay 6. Gretchen Enderes diya sa may Bonifacio sa Barangay 5. Phoebe Sandoval diya sa may Barangay 3. Ninfa Alfaro diya sa Greenville Bato. Ilil Mantalaba diya sa Greenville Bato. Risa Alfaro diya sa Greenville Bato. Angeli Tingal, diya sa may Kaingat, Barangay 1. April Joy Serenes, diya sa may Medina, Barangay Rizal. Julia Toquero, diya sa may Fishfor, Tomoy, Barangay Rizal. Joy Flores, diya sa may Purok 3 og 7, Barangay Bulwangan. Ronelyn Altobar, diya sa may Tabugo, Patunan, Calatrava. Si Gail Santillan, diya sa may V. Gostilo, Barangay 5. Si Elizabeth Santo Rosario, Barangay Rizal. Elizabeth Dacola og si Cherry. Carmelita Barbicho diya sa may Mabulaw, Bagunbon. Julie Salado sa may San Jose, Barangay Guadalupe. Mary Jane Ritalia sa Sitio Tunga, Barangay Guadalupe. Rowena Martinez, Kalumpang, Barangay 1. Raquel de la Cruz diya sa Nangka, Barangay 1. Edna Saison sa Maluluyon. Leonalyn Restauro sa Lupao, Barangay Quezon. Regina Largosa diya sa may Pamawan. Ismilita Ortega diya sa Ledesma Heights. Mari Cristapis diya sa may Barangay Bulwangan. O Christina Tapik diya sa Walos, Barangay Bagunbon. O Manapong Uban.
4: May wani oras.
2: Wani oras. Napay, kwan diya? Sa ito ang live?
4: Hey, good morning ni Madam Dakda Kabugwas, ni Madam Osaka,
2: Medilina
4: Yamayazaki, dira sa Osaka, Japan. Ni Nonoy Ilardes, ni Abapo Kandol, ni Rie Caballero Lingaw-Lingaw.
2: Wala may igong oras sa pagpadayon pa sa buwag tulumaron DTX Morning Newscast. Huwag marapod po same time, same station, rin lamang sa 95.7 K5 News sa FAM San Carlos. Sa ngalan sa kinatibog aga puwarsa sa K5 News sa FAM San Carlos, Fabulous Radio Click FM Tuboso, kami inyong matig balita ka K5 Jezebel Barbicha.
4: Ako sab si K5 Pamela Perater.
2: Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros.
4: K5 News FM.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: B3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: B3 Bio. Ang B3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: B3 Bio.
0: Sa adlaw-adlaw nato nga pagkinom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagkinom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
3: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, ang daw-adlaw nga schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangal sa mga butika.
9: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka!
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Asa magagikan bay?
12: Gigan ko bukid bay.
11: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
12: Bitaw, mo ba car wash gani ko?
11: Aw, dito sa Jokax bay. Jokax car wash.
12: Mayo dito?
11: Ayos kayo.
12: Sige, diha na ka. Pa-car wash ako.
11: Sige, sige.
13: Jokax car wash. Ga-offer og barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, guwapo pa. Jokax car wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
14: Hi. I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist. Inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.

0: Champion na radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues.
5: Suno manun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaw sa mga lubog na issue. Why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badlungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Magkakainit na issue at kasabi ng bayan. Foro de los Pueblos.
6: Maing buntag Pilipinas. Maing buntag mga ka-K5. Welcome na sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Kauban sa inyong alagad kini si ka-K5 Brian Morden, the king of all media sa Dakbayan, San Carlos. Kuyog-kuyog na punta mga higala, hantod las 9 ang oras karong adlawa kay Martes na. Nanata sa Hulyo 7 na 2024 mga ka-convertisize mga ka-K5.
5: Magamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
6: Kumusta mong tarantin ha? Hinautunta ka na rin ta sa mayong sitwasyon despite aning hulga mga ka-K5 sa lakaw sa panahon because of bagyong Inday, no? Diri sa Pilipinas.
5: Magamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
6: Manig at tangatangan ron sa itong mga igsoon. Las binadyod ang itong mga authorities aron nga makalikay ta mga ka-K5 sa unsaman nga mga dagko nga mga problema, no? If in case man dyod because nga kining bagyuha kusog-kusog ni gikuani siya gitawag nga super typhoon.
5: Magamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
6: So dapat lang yon mga ka-K5 nga kita tanan mag-amping yon, no? Sa tanan nga oras aron nga dili ta ma problema magkinaunsa man yon. Kung unsa man ang mga pahimangno gikan sa ato ang mga otoridad or mga authorities nato mga ka-K5 last binadyon to sa mga nagpuyo diha dapita sa mga daplin sa baybay, daplin sa sapa or mga bukid-bukid mga ka-K5 once na aga ni pahimangno ang ato ang authorities dapat nga tuo jud mo dayon. Ayaw na mong ingon-ingon pa nga okay pa ni. Wala na yung problema. Kaya na to ni. Dili lang usa ta. No? So, daghan na ba kayo ang mga nahitabo, mga ka-K5 ba? Daghan na kayo nahitabo nga mga kinang nagpabilin na jod sa ilahang lugar o niya unexpected mga ka-K5 nga naining baha, naining landslide, na disgrasya hinuon. Once gani atong authorities mo ingon nga alert na ta, red alert status or unsa pa nga status diha mga ka-K5, tuo na mo dayon. Ayon na mong pagkuan pa, paggahi-gahi pa diha kay problema dyan na. Anyways, ang lakaw sa panahon, kining itawag si Super Typhoon Bavis International Name. O niya kung musulod ni siya dire sa Pilipinas, tawgo ni siya nga si Bagyong Inday. Karong gab-ihuna mga ka-K5 Philippine musulod na siya possible sa Philippine Area of Responsibility or PAR kining si Super Typhoon Bavi na Martes sa gabi no karong adlaw Martes according kini sa pinaka latest nga report nga gipagawas gikan sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA. So, ang tanan, mga ka-K5, giingnan nga dapat manilag yun sa lakaw sa panahon. Dili ta basta-basta lang kinang okira or unsay sitwasyon ana. Kinang muingon rata mga ka-K5 nga walay problema. Na? So, karon gi-monitor ang kining typhoon na sa mga 2,300 o 2,030 kilometrahe east sa Central Luzon sa kakusgon nga 195 hantod 240 kilometrahe per ora mga kakifive. Kusog-kusog di ini. No, kusog-kusog di ini mga kakifive ba kay kuan di ini, no? Ang iyahang kakusgon na asa 195 hantod sa 240 kilometrahe per ora, no? Per ora. So kon ato ani siyang ikuan mga kakifive ba? Ato ani siyang ikumpara sa dagan sa mga sakyanan, no? Sa dagan sa mga sakyanan. Mga ang dagan ni Mudra, mga 50, 60, 70, 40 nang kusuga mga kakifive once nga makabangga ka na. Di kwan man jud, mapiod-piod man jud, pilo-pilo jud. So kining 195 hantod 240 kilometer per hora, 40 jud ning kusuga. That's why nga kini siya giingon jud nga super typhoon kay kusog-kusog man jud ay. No? And galihok ni siya ang kining bagyuha pad adto dito or yes dira sa west north westward nga direksyon sa kakusgon nga 30 kilometro per ora mga kakifay. So kung kini siya ang musulod na diri sa Pilipinas, tawgo ni siya nga si bagyong Inday, no? Si bagyong Inday. Naana dayta sa liter I, no? So kini mga bulan na mga kakifive. Approaching na manggunta sa mga bulan nga maulan nun jud ang panahon. Approaching ta sa mga bulan mga kakifive nga maujud ni ang grabe nga mga bagyo, no? Nga walay undang nga pagsulod sa bagyo. Tinuon dili man tanan jud kusog pero sa pila ka bagyo mga kakifive gay mosulod naa junay usa duha tulo nga delikado jud nga pagkabagyo. Sige. So mo na pinaka-latest ha, sa bagyong Bavi nga kumusulod na sa Pilipinas karong gabi daw tawgong Inday, amping-amping jud mo diha. Ha? Landslide, baha or kung unsa pa diha mga kakifive, once gani nga kusog-kusog ng ulan, ayaw naghulat-hulat pa nga ang mga authorities mo ingon mo diha nga pagpahawa mo diha kay delikado na kamo mismo ora mismo lakaw na mo. Adto na mog safety nga mga areas. O di gani, kanto-anto na mo mga barangay hall diha or mga evacuation center. O, dapat po ang ato ang mga mayors nga namino aning orasa ron, ang ilang mga men diha, ang ato ang city disaster, municipal disaster, mga barangay kapitanis nato, konsihal, kagawad, mga barangay tanods, dapat na-tap na ni sila ron. No? Aning orasa, dapat may ideya na ni sila kung unsa ang ilang buhaton aron nga dili mo usab, no? Dili mo subli mga kakifive ang mga hitabo sa mga ubang lugar. Like for example, ato nahitabong bagyong Tino dito sa Dakbayan sa Canlaon. 14 daghan ang nakabsan dito kinabuhi mga kakifive. 14 guula to. Naiusa ka pamilya nga siyam kabuok dyan ang nangamatay because nga ang lugar man dyan, ang unexpected dyan nga mo mahitabo tong bahaa kay buntod na yun sila pero ning awas ang tubig gikan dito sa sapa o dito noon ning padulong sa pinaka proper sa Canlaon o daghan jud kayo nangamatay mga kakifive. Sige, check your time, la size 43 na kamo na minaw gihapon diri sa Foro de los Pueblos. And pwede na maka-click, share and likes mga kakifive diha sa tuang live karon sa K5 San Carlos Digital 95.7. Padala na sa inyo mga mensahe niya. Greetings, opinion ug uban pa. Ako'y bahala mo syagit o na usa-usaron. Padala lang mo kay usa-usaron jud nato o nya. Pwede pod maka monitor via sa inyo mga transistor radio dira sa ato ang 95.7. Kung na may mga radio diha, sound system diha, karaoke ba diha or unsa dihang inyong gigamit mga kakifive, 95.7 sa inyo mga radio ituyok na diha, no? Ayaw nagduha-duha pa, ituyok na, paminaw na. Kay daghan ta kay mga dagkong balita aning orasa ron. Plus, kung naa ka sa area sa Valle Hermoso, no, Canlaon, Gihulngan, some parts of Negros Occidental, La Carlota, Moises Padilla, Isabela, pwede makamonitor sa 100.1 K5, ah. K5 Canlaon 100.1, pwede na mo maminaw. And sa Toboso area mga ka-K5, 14 kusoga ang Fabulous. Ang Fabulous nga 92.1 Click FM. Fobilos 92.1 Click FM. Pwede pod mo makapaminaw dihang dapit mga ka-K5 tuyok na sa inyo ang mga radyo aning mga orasa. Yan ang mga dagko na ito, ang mga balita, mga headlines na ito aning buntaga mga ka-K5. Double kill. Hulga. Pahimangno. Dakuah. Hurot. Onya, sugod na. Grabe mga headlines sa ito. Unsa man ni ang double kill mga ka-K5 na ay usa ka taga San Carlos City nga wala pa mailhan kung asa yun siya lapitang barangaya. Hinaut unta kung nakaabot na ni siyang pamilya. Ang gipatay dito sa lungsod sa Murcia. Og ang ihang kontra, ang mipatay niya mga ka-K5, yatia. Kauban raman sa tagay og inom sa makahubog nga ilim nun. Nganong gitawag ba na ito nga double kill? Why labot nga kini siya mga ka-K5 gidunggab daw, gitigbas pa yun siya. Grabiha, no? Unsa kaha ang pinaka motibo aning krimen? Gahapon, wala pa ni ma-establish yun ang iyang pangalan, pero a certain Elpidio or Epidio, ha? Murag ana, walay apelyedo kay mama na mga polis na ito kung karon. Mga aliases ang ibutang nga ngalan sa ilang spot report mga ka-K5. O niya, katong tawhana, according sa pinaka report kay taga San Carlos City daw, luma diri sa dakbayan San Carlos, ha? Galing kay walay apelyedo lagi. O niya, wala pod kaila ang mga tawo niya dito sa lungsod sa Murcia kung unsay apelyedo niya. Oh. So kinsa man diha ang nawalaan, or I mean ay inyong pamilya di na makontak or basig kailan nyo ani, paki-check ready ay mga ka-K5 ba? Paki-check kay basig inyo ni pamilya, uya ani gahapon walay pamilya nag-atiman ani. O aning na namatay mga ka-K5. Unya, diri sa dakbayan San Carlos, kuno ito ni aging adlaw na ay gipusil patay atol sa birthday sa iyahang live-in partner sa Balangbang, Barangay Kudkod. Nasundan mga ka-K5 ba? Patay ito ang sa Balangbang. Nasundan kini kay usa ka persona nga nang birthday pod sa silingan gidunggab samdan sa igmamatay Barangay Kudkod gihapon sa maning Kudkod aning panahon na nga burag 40 naman dunggabanay og pa kuan pupusilana dihang lapita 40 may isuga mga tawhana diha oy mayo lang gani kay kini samdan mga ka-K5 pero i double check nato ni Ron kung unsa ang sitwasyon aning biktima nga nangumbira ra ni stopad kay na birthday lagi. Sige to nagbalikon ro mga ka-K5 uban pang balita kay hulga. Unsa maning hulga mga ka-K5 na unsa na maning didto sa Canlaon. Canlaon City mga ka-K5. Nay usa ka tunghaan nga giaksyonan or nag-action og kabalaka ang mga ginikanan. Action og kabalaka ang mga ginikanan human sa hulga nga naa daw mamusil estudyante na pod kuno niyo o burag na suko ni mga estudyante ba kay kining bully-bully jud lagi no kining pang-bully diha ba mao ni undangan unta ni kay mao ni ang pinaka rason karon mga ka-K5 sa mga estudyante diha dapita nga kinang burag wala na sila ubang venue pa nga once i-bully sila mamusil sila dayon. Kurti mga bataan. No? Ang kapulisan sa Canlaon karon ni aksyon dayon sa human nga mutumaw sa social media ang usa ka hulga sa usa ka eskwelahan sa syudad. I-check na to ni, unsa ni, mamusil ni siya, manunggab ba, o unsa diha, bisag unsar ana, makapatay ni. Pailang kay mga pulis na to, paspas kaayo, dasig kaayo mga higala. So, kamay paunta, no? Nga dili lang ni mahitabo. Pero sa Canlaon karon pod, karong adlawa og ugma, walay klase sa pampubliko og pang publiko og pang pribadong tunghaan kay ilahang giandaman mga ka-K5 nagpreparar sila aning pagsulod ni bagyong Inday sa Pilipinas. Sige, unsa pang dagkong balita pahimangno mga ka-K5? Unsa man ang pahimangno? Kini may connection gihapon sa tuang tunghaan. Ang Department of Education San Carlos mga ka-K5 mang educate sila sa mga estudyante aron dili himuon ang bomb joke or bomb joke tungod na grabe na kini kadelikado pwede sila nga mapreso na dito gud sa ubang lugar sa Pilipinas na ay mga bomb joke na sa mga tunghaan mga ka-K5. Unya kining bomb joke ba ang tendency ani kay pagbuto ani dili lang usa duha ang mga matay ani kundi daghan kay bumbabya ni o granada ba diha unsa ni buhaton la diha. So delikado kayo sa Cebu may naapoy ni mikanap didto nga mga information sa social media nga nasuko ang igsuon kay iyang manghod gibuli daw iya kunong pang pamatyon ang gabuli sa iyang igsuon mga ka-K5 paita no. Grabihan no, mga kabataan karon undang namog pang bully ba? Ha? Undang namog pang bully ba kay maunay makadala ninyo sa kalaglagan ba? Sa dili mao mahitabo ninyo mga ka-K5. Kay kining magbully-bully gyud kagun usir okay ra ba na kung ang closeness ninyo ana na jud ba kalig-on. Na grabe na jud ang friendship ninyo pero kung dili ana, stop doing that. Kay dili na siya makatabang, makaguba pa na ninyo diha mga ka-K5. Sige, ito na yung usa-usahon ron. Unsa maning dagko sa nasyonal nga balita mga ka-K5 or da sa lokal usa ta. Kay dako kaayo na ay 13 point something million pesos nga shabu ang nasikop mga ka-K5 dito sa Dakbayan sa Bakulod. Grabihan, no? Kung unsa ka banha ron sa mga balita may connection sa mga smuggled cigarettes. Balita dito sa Senado, wa pod ni gapaulihi ang mga shabu-shabu. Nag-enjoy pod ang mga saburista. Sige, pamaligyang shabu. Wala po yung undang ni silang sige, panglibod, ana nila. Unsa ba ang hurot? Gahapon mga ka-K5, gipang dakop na si Senador Rodante Marcoleta og si former Congressman Mike Defensor og usa pa nga akusado may connection sa plunder case nga gi-file against Marcoleta mga ka-K5. No? Grabihan na. Kay gahapon, kini sila naana dito, may mga mugshots na luoy ba kayo si Marcoleta? No? Kung imo makitaan, maluoy ka sa tawo nga kinibang wala mo ikyas sa gitawag nato nga mga ingani nga mga disasters ang kinabuhi. Kumbaga, iyang giatubang kung unsa man ni nga mga konsekwensya, iyang atubangon, wa siya mahadlok, mga ka-K5. Pero ato anang balikan ron digidugay ha, kaya ato anang usahon, kining plunder case ni Marcoleta, mga ka-K5, kung kinsa pa dyan ang uban niya nga mga kauban, kay upat ni sila, unya tulo ra gahapon ang nadakpan. Unsa man ni nga sugod na, gahapon, dungan po, mga ka-K5, sa pagdakop or naman to'y rebattal diri si Marcoleta ang mga abogado niya dili kuno gidakop kundi misurrender ha bisag ako mulantaw ani ni surrender ba ni nimitahan ba or gidakop pareho ra na sulod gyapon prisuhan na para gyud mga ka-K5 no? So gahapon pod nagsugod na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dira sa Senado mga ka-K5 and that impeachment trial. Sa opening pa lang, grabe na ang pagkuan, binalbalanay sa mga senador. Kay gibutuhan mga ka-K5, napay mga votation gahapon kung kinsa ang pwede mahimong presiding officer, the Senate President na si Sirwen Gatchalian ba or si Senador Cheese Escudero. So gahapon na hitabo yun itarantanan. Pero before pa naman na hitabo, napay mga manifestation. And mga palayag ang ubang mga senador, most likely ang mga senador nga nabilong sa minority. Og uban pang balita mga ka-K5 ato aning usa-usahon pagbalik nato dugidugay. Standby lang mo. Mobalik pa ang foro de los pueblos mga ka-K5. Standby lang.
1: K5 News FM. News FM.
0: D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawadlaw. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot bagin mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500. Ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imno. Noon ka nang wala pa'y sulod ang inyong tiyan.
9: Hisguta na to, Dr. Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes.
8: Mm.
9: Ang nalabian kataas ng sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas ng incidence sa pagkabuta sa mga kabatanunan.
8: Wala na jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta, Sir GP. Dili jud sa yon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak og imong pinanggas kinabuhi.
9: Mm.
8: Tinuod nga pag-istorya sa JP mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
9: Muna.
8: Bisan pa nga naay diabetes.
9: Oh.
8: Unya na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks.
9: Mm.
8: Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og MyTC nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
9: Gisayangan og palit sa DTX 500 og MyTC, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
8: Na.
9: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. Ug kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
8: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DIA ang ugat sa iyang mata.
9: Correct.
8: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
9: Humaw pa na pagkaibaw.
0: DTX 500.
10: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
11: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
10: 2 weeks pa lang,
11: may alibyo na.
10: Pag 1 month ka pa,
11: naayo na ako.
0: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
9: Makagool jud kaayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mong ulahin na ang tanan.
8: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC? Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
9: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta
8: Correct.
9: Ka tungod sa diabetes o hypertension.
8: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang bintaha jud nga gagamit sa power duo.
9: Bintaha
8: ang DTX 500 o ang MyTC. Imagine, sa matag adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood.
9: Dili.
8: Dili mag-uba ang imong kidneys o ilabiyos tanan, makontrol ni niya ang imong diabetes.
9: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong imong maputol pod ang imong tiil.
8: Mm-hmm.
9: Pagkawala sa imong pangdungog o sa mga lalaki, apektado pod ang imong junior.
8: Yay, no? Susigurado ha, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan.
9: Mm-hmm.
8: Likayi ang pagabuta tungod sa diabetes. Mag-inom gyud og DTX 500 og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanang.
9: Correct. Wa na dyan tayo igong oras panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Huwag ako sab, si Dok Ramil Oy, sing mayang lawas ampingan.
9: Ayaw abusuhan.
4: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
12: Mapali sa mga butika.
4: DTX 500.
13: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
12: Pumali sa mga butika.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil

0: ITC, ang Alkaline ng Vitamin C, DTX, Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Si Dimples Romana ni, kinadawat na ko ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta na ako sa paghatag o ginawa, Generica Drugstore. Na ay pharmacist nga maayo mo atiman, matakan ka og alternative generics nga epektibo sama sa branded sa presyong kaisa bulsa. Up to 85% ang matigom. Aduna pa'y libreng konsulta with partner doctors. Dali na sa Generica Drugstore. Suporta na to sa ginawa.
7: Ginawang Generica.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
11: K5 News FM.
12: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Tunumanun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. O tinaw sa mga lubog na issue. Why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badlumon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon.
14: Mga mainit na issue at

0: on. Nakoy tiyan mga ka-K5 ha. Niya na ang tambag ana nga makatabang di ka mo, dili ka mo pa doktor kundi mugamit lang ka og ka DTX Coffee Mix. Kini DTX Coffee Mix o sa ka kape nga naay mga suplemento nga ma-detox ay mong lawas mga ka-K5 ha. Aside nga mawala na imong mga katambukan diha, mga grabihan nga mga kuan, mantika sa imong lawas. Of course, matabangan nga mapahilayo ka sa unsa man nga mga pamalatian. Mao na nindot aning DTX Coffee Mix kay dili di siya kay para nga jud nga mga pika, mainitan imong tiyan, mabusog ka diha, and makatambal ginagmay nga wala kay ikaon og kanon nga pikapi lang usa. Kini ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 kay kuan di siya. Kinang pwede jud di siya magamit nimo as itambal sa kaugalingon. Food supplement ang DTX Coffee Mix, testingin ninyo. Available kini sa tanan nga mga butika bisag asa ra mga ka-K5.
1: Para mainit lang issue at usapin ang bayan. Foro de los Pueblos.
0: Before tamo attack sa ito ang issue aning buntaga mga ka-K5, good morning usa ni Sir Boy Nufable. Napon si Francisco Guarin. Good morning, Manager Bri. Wala na lagi ka nagtandim ni Miss Pam. Wala di ay karon sa San Carlos. Watching from Mabuni, Tapun. Sige lang kay medyo na ako sa layong lugar pero burag na arat nagyapon sa San Carlos mga ka-K5. Choi Sabal Piala. Good morning, sir. Monitor lang kami diri sitio Kabungahan. Barangay Rizal, San Carlos City, pagrit lang Villarino family, Lumanog family, salamat og baing buntag kanimo diha. Salamat po. Ay buntag nyo, amping mo diha, anay bagyo ha. Si Angkan Vlog, good morning Sir Brian, pa shout out sa akong mama Jinaline Abirina, malinaw, dira sa mayor's office sa Toboso, og labi na sa iyaha mga kauban. Mga kauban dira especially sa among Mayor Richard Hauhuko, ang buutan nga mayor og sa akong pamilya Abirina and Malina family og sa kuabana Simon Colbe og sa duha nako ka mga anak nga Shekina, Shaina from Mayan Malinaw diri sa Bulwangan. Thank you and God bless. Salamat. Labot si Madam Virgie Salgado and Hope Ribaldi del Rosario gikag Alhis Bacolod and si Irma Yodj Adinep na nag-monitor po aning orasa.
1: Pagkamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
0: Okay, unahon sa nakoning dagkong balita nasyonal at ang atang lang mo diha sa mga dagkong balita lokal karon digidugay ha. Kay gahapon manggod mga ka-K5, formally nag-start na. May buntag sa ni Emilien Cabales Bini. Nanaminaw po, may buntag diha ni Madam. Gahapon, formally, ning sugod na jod ang gihulat sa kadaghanan. Naapoy walay nahulat o wala naghulat. Kining wala naghulat, maoni ang mga supporters sa mga Duterte mga ka-K5. Of course, that's normal kay supporter ka diha. Kinsa may supporter nga gusto nga isa lang sa usa ka impeachment trial ang imuhang gisuportaan. Most likely, ang tawo nga nakita nila nga na ay dakong matabang sa Pilipinas sa later on, if in case man yun, just in case, nga kini siya mahimong presidente. Why uban si Vice President Sara Duterte? Naapoy nalipay. Naapoy ningon nga unta ma-impeach yun. Na? Maupuni ang mga tao, mga ka-K5. Nga dili pod sila na nindutan ni Vice President Sara Duterte, no? So duha or butang na to tulo na butang na to tulo ka faction ha, katong naghulat nga ma-impeach or may trial na rather, katong wala gahulat kay dili sila gusto o nya ang usa diri kinang why wa koy labot kung unsay mahitabo diha. Di ba anak ba na, no? Kini mga naminaw gani nato aning orasa ron basig makaingon gani siya sa diri ko dapita sa wa koy labot kung unsay mahitabo niya diha, unsay trial sa Pilipinas sa importante nga naakoy lungagon karong gabihuna. Ana man, no? May mga tao man jud nga ing ana, no? Braga, I don't care about what happenings, ano? Unsay mga hitabo, I don't care about the impeachment trial, I don't care about the administration, I don't care kung unsa man dahil importante nga maka biyahe kong pedicabron, maka biyahe kong tricycle, or etc.

0: maka-income ko nga nakoy i-dulot nga mga nga pagkaon sa kuang pamilya. May nga na eh, no? Basta ko bandin na minaron sa tama, Kaser Bray. Kami ing ana mi, wa mi labot ana diha nila. So, dili na to na mapugo. So, gahapon mga ka-K5, gahapon naka-saksi man yun ta. Gi-monitor man yun na to mga ka-K5. Anyways, libre mo diha mo padalag opinion ha. Dili lang harsh nga mga opinion about the discussion ha. So, gahapon, pag ang opening gahapon, sa baong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, giuna usa nila ang pagbutang kung kinsa ba ang pwedeng mahimong presiding officer sa maong impeachment trial. Diha pa lang mga ka-K5 sa pagplastar kung kinsa ang pwedeng mahimong presiding officer, dili na masabtan ang Senado. Kay na ay mga pros and con. Na ay mga ning pabor na apoy dili mi pabor. Na ay ning question. Ngano paman nga mo vote ta or ngano paman nga mubuhat pa ta og usa ka presiding officer of this impeachment trial of the vice president because naa naman tay Senate president in the person of Senador Win Gatchalian. In fact, kina nga mga pangutana mga ka-K5, tama na. Husto dyan na, tsakto dyan na siya. Nga nung mubutang pamanta diha og presiding officer, nga naa naman si Senador Win Gatchalian nga maokaron ang Senate President sa Senado. Si Senador Alan Peter Cayetano, nga maodyo ni ang leader-leader karon diha sa minority block sa mga senador, mga ka-K5. May pagawas dyan sa iyahang part sa pag-question sa maong gitawag mga ka-K5 nga pag-butang pa ni Escudero diha sa lingkuranan aron mahimong presiding officer. So mismo si Cayetano mga ka-K5, dili pabor. No? Dili pabor, nagpagawa siya sang iyang mga nahibaw-an kung unsa juba ang dapat. The simple argumento dito, maura na. Nga nung butangan pa dyan diha, kay naa naman si Senate President Win Gatchalian, mga ka-K5. Now, bisag, according to Minority Leader Alan Peter Cayetano, ang Senate President, the Senate President before Gatchalian, siya ni ang nag-object nga i-move ang maong pag-select mga ka-K5 ning ingon nga sa 1987 Constitution, no, requires the Senate President also the presiding officer. Maudyod na ang iyahang gitindugan dito, gibarugan niya. Siya naa sa 1987 Philippine Constitution nga ang Senate President mao ang mahimong presiding officer. So kinigod siya, abogado. Bisag di ka di abogado, pariho na to. Basta gabasa lang ta, makasabot man ta. Ingon pa din ni Senador Alan Peter Cayetano, otherwise, if mag-violate man yun sa Constitution, pwede ma-invalidate ang desisyon sa impeachment court o mausab ang uban nga mga plastada mga ka-K5. Ang iyaha pong igsuon yang magulang nga si Senador Pia Cayetano ning tindog pod og ning adto dito sa podium ning pagawas pod og similar nga objection. Nag-stress siya or gipagawas niya, the foundation of this trial is that the correct person, the presiding officer nga mao ang mo barog diha unta si Gatchalian. No other person nga mao ang makalingkod diha mga ka-K5. So sa ing-ani mga ka-K5, si Gatchalian naghilom-hilom ra jud, no? Wala na siya mo dungag pa sa unsa man nga mga tubag kay kining issue mga ka-K5. before ning ibuhat pod sa linyada nila ni Gichalian nga nung mubuhat or naapa sila ay presiding officer. Ilaha ng manggunding gistadihan pod under gihapon sa 1987 Constitution. Siyempre, tanan nga mga ginabuhat nila dira mga ka-K5, dili di siya pwede nga ila-ilahara. Naani sila yung mga sundan diha ng mga legalidad, mga ka-K5 ha? Naani siya yung mga gisundan ng mga legalidad aron nga dili pod sila ma-foul ang maong gibuhat nila diha sa Senado, mga ka-K5. So gahapon, aside from Senador Alan Peter Cayetano, Senador Pia Cayetano, nganing support yun sa iyang manghod. Ning tindog pod si Senador Robin Padilla aron nga mopagawas pod sa iyang punto de vista. May connection ani. But before that, ako ausang ipadungog ninyo mga ka-K5. Ang mga statement diri ni Senador Alan Peter Cayetano aron nga ato adyong masabtan kung unsa bajod, no? May mga statements sa diri pero gahapon na yung mga points dito mga ka-K5 nga na yung mga panahon dito nga kini siya ga-object, may mga motion siya or etc. Wala na siya gina tagad pa ni Win Gachalian. Si Alan Peter Cayetano mga ka-K5, no? So, wala sila mahimo because nga minority ra sila. Mao na ligi nga ang majority giagawan jud na siya mga ka-K5 kay mao nay pinaka hawod diha sa Senado. Niya si Alan Peter Cayetano regarding to this mga ka-K5 kung ipadungog ninyo ang ilahang pagtubag-tubag gahapon with Senador Win Gachalian dito sa Senado. I-check na ko usaba. Okay, dika.
1: I think under the rules, I can explain why I'm asking.
2: We'll call for a vote first, and then we'll allow.
1: Mr. President, under the rules, I can explain why I'm calling for a vote first, so that I can convince them to vote for me.
2: No,
1: Mr. President, when you object, you're allowed to explain your objection and state your objection.
2: Senator Lacson is recognized.
1: I explain.
0: Okay, motoy pinaka. Gamay lang ang portion mga ka-K5 ni Alan Peter Cayetano and Senador Win Gachalian nga after sa manifestation or what you call that objection rather ni Cayetano, murag wala na siya gitagad pa ni Gachalian bisag ga-raise pa siya siyang hand nga tika muna, gusto na ko explain kung unsa ang uang side. Tagay kong chance siya nga maka-explain. So, even though nga nag-ana na si Cayetano, si Gachalian ng ingon nga wala na, and iyan ang ga-recognize diri si Senador Ping Lacson for his objection or his motion, mga ka-K5. Ana nga hitabo gahapon. Now, si Senador Robin Padilla gahapon, nagpagawas po sa iyahang side regarding ani mga ka-K5 ato ang paminawan kay kini siya pati ang Google na appeal na, no? Na-appeal na ang Google sa iyahang statement kag ipagawas gahapon. Robin Padilla.
3: Malinaw po dito. Nasabi na po sa English ito. Mainam po ay sabihin po natin sa Tagalog upang mas maintindihan po ng ating mga kababayan. Bigyan po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP, hindi rin po ako nagtapos sa Ateneo, nagtapos po ako ng criminology at UP rin sa University of Prison. Malinaw po dito.
0: Abi ni mo seryoso kayo ba, no? Ang gingon ni Senador Robin Padilla, the same sa kung unsa ang mga giingon po ni Senador Alan Peter Cayetano o Senador Pia Cayetano mga ka-K5. So ang nahitabo gahapon, despite sa mga objections sa pagpalingkod kay Chief Escudero Senador as presiding officer, wala sila'y nabuhat ang minority. Of course, bisag unsaon na nila diha mga ka-K5, lisod-lisod na nakontrahon ang mga ing-ana ng mga sitwasyon. Lisod-lisod na kontrahon. So, gahapon, during the first day sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang mga senador nga atua dito, mga kaki-five, ang senador nga naa dito sila ni Senador Bam Aquino, Senador JV Ejercito, Senador Cheese Escudero, Senador Risa Hontiveros, Senador Ping Lacson, Senador Lito Lapid, Senador Francis Pangilinan, Senador Tito Soto III, Senador Erwin Tulfo, Senador Rafi Tulfo, Senador Joel Villanueva, and Senador Mig Zubiri. Kining mga senador nga kuang gisulti, mga ka-K5, dusi ni sila kabuok, maoni sila ang mga senador nga ning buto pabor aron nga mahimong presiding officer sa impeachment trial si Senador Cheese Escudero. Si kinsa ang mga senador nga wala ning buto pabor ani, of course, against si Senador Alan Peter Cayetano, numero uno dyan na, nag-object pagani. Si Senador Pia Cayetano ang yang magwang, si Senador Bongo, Senador Loren Ligarda, Senador Amy Marcos, Senador Robin Padilla, Senador Camille Villar, and Senador Mark Villar. Walo ni sila kabuok, mga ka-K5, ang wala mibutog pabor nga mahimong presiding officer si Senador Cheese Escudero. But despite nga kining walo wala ding buto, mga ka-K5, of course, majority dyan na ang mudaog. So, nahimo jod nga presiding officer si Senador Cheese Escudero, and bisag unsa pa ang ilahang gitawag nato, mga ka-K5, nga reklamo dito, wala na sila'y mabuhat pa. So ang absent gahapon sa Senate hearing, of course, no? Given naman ang una, Senador Bato de la Rosa. Senador Ronald Bato de la Rosa, wala na dyan di siya makitaan after atong nawala siya sa kalitra po siya nga mitumaw kay aron makabuto ra dyan nga mahimong Senate President si Senador Alan Peter Cayetano pagkahuman na patoy mga buthanay sa Senado o nawala ni siya. Wala gahapon si Senador Jinggoy Estrada tuag prisuhan because sa case nga plunder case, mga ka-K5, so wala sila maka-attend ani. Ang usapon nga wala maka-attend, mga ka-K5, mao si senador Rodante Marcolita. Si Senador Rodante Marcolita gahapon maupod ang pagsikop or pagdakop or surrender mitahan or etc. etc. kay gahapon ning adto man siya gug Sandigan Bayan aron unta nga mo file og motion to quash, no, motion to quash sa ihang kaso nga plunder, pero gibasura dayon, wa na gidawat didto, gi serve na lang dayon ang warrant of arrest against niya, mga ka-K5. Grabihan, no? So mao na ang mga happenings gahapon, and ako ang i-discuss gamay. Pwede ba nga mahimong presiding officer si Senador Cheese Escudero? Need ba under 1987 Constitution nga naa naman tayo Senate President? But nga nung ning-elect pa yun sila, another person nga maong mo presiding officer. Because Attorney Alan Peter Cayetano, the Senador, ning-ingon siya, nag-stress niya nga under 1987 Constitution, ang Senate President, mauna na siya ang mahimo unta nato nga presiding officer, no? According to Senador Alan Peter Cayetano, no? Tama po, kay naaman dyan na nabutang dira, mga ka-K5, pero nga nung ning-elect pa man sila, pwede pa ba kaha or dili na? Sa kuang gamay nga pagsabot, pwede kay gibuhat mga nila. Kay dili man dyan ni basta-basta, mga ka-K5, nga buhato ni Monadea without the legal basis. Sinado binay, dili na binaranggay, dili na pinurok, bisag pinurok pa gani, bisag binaranggay pa gani, kinanglan may mga legalidad. Dili pwede nga, okay lang ah, bahala da, buhaton ta niya, buraging ana ba? Now, so grabe nga debatehay ka, direkta nga porsyon, mga ka-K5. Ang debatehay gahapon, grabe ha. Sa opening statement pa lang, dito na to makitaan mga ka-K5 ang mga explanation sa tagsa-tagsa nga kung maminaw kadaghan kang makatunan. Sa giingon na to, negative and positive nga butang na to, positive nga mga argumento dira sa Senado mga ka-K5. Ako ang usaw, ako ang i-usbon usa ha. Kay according diri sa ko ang pagbasa sa 1987 Constitution, kini siya very explicit mga ka-K5. Ang like for example, kini example sa nako ni. The Chief Justice shall preside sa impeachment trial, no? Chief Justice ha. Pwede maka-preside sa impeachment trial according to Article 6, Section 3(6) of 1987 Philippines Constitution, which states that Chief Justice of the Supreme Court maka-preside kini siya sa impeachment trial if ang gina-trial mga ka-K5 mao ang presidente sa Pilipinas. Ako wala nag-example ninyo ha. Ang Chief Justice pwede maka-preside as presiding officer kung ang gipailawom sa impeachment trial is the presidente sa Pilipinas. According to 1987 Constitution, naani siya sa Article 6, Section 3(6) mga ka-K5. No? Naadra makitaan dyan na ito. However, kay gahapon mga ka-K5, ang ato ang i-trial karon sa Senado, Vice President man. So, kinsa ang pwede ma-presiding officer? Pwede ba nga mu-elect sila or dili? Kini ato ang ibawon. Kay naamang dira nga if the Constitution is silent in this instance mga ka-K5, bisitahon na to ang lantaw na to ang mga provision sa 1987 Constitution dirita sa Article 6 katuganiha Article 6 po to Section 3(6) to ganiha. Karon Section 3(8) ni siya. The same Constitution provides the Congress, kaniya mga kakipay paminaw niya, ang Kongreso shall promulgate its rules on impeachment effectively to carry out the purpose of the section. Ni, sa ani nga provision mga ka-K5, the Constitution muhatag nag-leeway. Ha? Ni ana na ta, diri na ta, Article 6, Section 3, 8 mga ka-K5 ba? Nga nabutang di ay po diri, pwede nga ang Congress mahatagan og leeway, the Congress, including the Senate, nga mag-draft sa usa ka rules governing impeachment mga ka-K5. Di ay diri klaro kayo. Ha? Nabutang diri nga ang Senate, ang Congress, pwede di ay sila makadraft sa usa ka kaugalingon nga rules governing impeachment. Kumbaga pwede sila makagama og usa ka house rules. Pinaka simple nga pagsabot mga ka-K5, like for example, sa inyohang mga balay diha, ikaw ang amahan o niya imong asawa. Naamoy lima kabuk anak. Ikaw nga amahan og asawa, aron nga nindot ang inyong pagpangabuhi with your mga kids diha, mga anak ninyo, pwede naamoy mga house rules diha. Unsa nga man nga mga house rules? Ang pinaka basic, simple ra jud. Dapat lasay sa gabi, bilang usa isip usa ka amahan, usa ka inahan. Dapat lasay sa gabi pa lang naa namo tanan nga mga anak sa sulod sa balay. That is house rules. Kumbaga nagama silag ilaha nga mga house rules. Kina nga mga house rules, ilaha na, pero naana sila gi-adapt nga makatabang kini aron nga ang ato ang mga anak dili ma-involve sa unsa man nga mga insidente, accidents, or whatsoever nga mga ma-involve sa mga bad elements, makasulod sa mga drug addictions, illegal drugs, etc., etc. So nabutang diri mga ka-K5 sa Article 6 niya, Section 3(8), nga ang Congress niya, Section 3(8) Philippine Constitution 1987, that the Congress di ay maka-constitute, no? Maka-constitute or pwede maka-draft sa ilang rules governing impeachment including how they want to preside. Pwede sila maka-elect og usa ka tawo kung kinsa ang gusto nila nga mo preside mga ka ni, mga ka K5. Ba ako rin nag-explain diri ha kay gahapon ang opening mangyod sa impeachment trial is to the debate kung anong ning buhat pa sila or na pa sila gipa barog diha nga presiding officer na so ang Senate mga ka K5 therefore makapili sila or maka-choose from any of their peers nga mahibong presiding officer and not necessarily the Senate president only. Klaro kayo na na anak din na mga ka-K5 no pero ako na lang binisay on nga ang Senado makapili sila sa kung kinsa gusto nila nga mahibong presiding officer bisag naanay Senate president pwede nga mangita silang uban. Na. So mauni ang bibasihan gahapon sa majority nganong before pa naman ang pinaka formal nga impeachment trial nga gigama gahapon nag-elect o sa silag presiding officer and that person is the senador Cheese Escudero mga ka-K5. And usbon ako ha ang Senado mga ka-K5 ang Congress gihatagan na silag dako taas o niya wide kayo nga latitude to make their own rules in so far sa mga impeachment concern pareho ani mga ka-K5. So hinaot unta nga kining ko ang gibasa karon ko ang gitun-an gikan paggabi hantod karon masabta na to. Yes, Senador Alan Peter Cayetano mga ka-K5. Chakto po to iya ha. Kay gibasihan po niya 1987 constitution naman po makita ano po dito. Ngayon naa na may Senate President ganun mo kuan patagaling kay naay uban nga mga provision nga pwede pod gamiton sa ubang senador nga dili mangita tag uban para we don't know. The question now mauni. Ngano nangita pa man silang uban? Ah, kamo itubag diha. Naa naman si Senate President Alan or Senate President Sherwin Gatchalian. Ngano nangita pa silang uban? Nga ang anong si Senador Cheese Escudero pa jud? In what purpose? Dagang na ingon nga, unsa man wala sila'y salig ni Win Gatchalian? Unsa man nakita nila nga si Win Gatchalian weak sa ani nga mga sitwasyon basig dili dan siya abogado, basig malisod-lisoran siya, how to preside, how... Daghan kayo nga mga question mark sa mga igsuon na to mga ka-K5 nga nung ing-ana pa. In fact, daghan kay karong ga-kanap karon sa social media nga gitawag nila si Senador Win Gatchalian nga nahimong sangkristan. Nahimong sangkristan. Kay burag ang nahimong pari gahapon mao si Senador Cheese Escudero. Onya si Gatchalian naminaw nila nga naglingkod pod sa kilid ni Escudero mga ka-K5. Oh, mga ka-K5, maunay nahitabo gahapon. So, anyways, ilaha po na diha, kung unsa man dyan na ang ilang gibuhat nila ato anan nyo ng lantawon, kay sila gani mismo bisag unsa pa nga mga objections ang buhaton sa minority nga mga senators na to, why mahimo sa majority mga ka-K5? Bisag naa pa, maybe siguro si Senador Bato de la Rosa, bisag naa pa si Senador Jinggoy Estrada o si Senador Rodante Marcoleta, di gyapon sila kalusot kay majority gyapon mga ka-K5. Kay 40 namang bibuha dito ni Senador Joel Villanueva and Senador Cheese Escudero. Maoni ang duha nga nag-over the backod for pila to ka days nga na-elect as a Senate President for temporary si Senador Win Gatchalian. Mauni sila ng ambak from the group of Alan Peter Cayetano to the group of Win Gatchalian. Maho na nga nakabuhat sila og majority and taas nga numero sa Senado, naka-elect sila nga nahimong Senate President si Gatchalian mga ka-K5. So gahapon, anyways, ako ang basahon sa niya ang mga comment ni Sir Boy Nofable. Nindot po na kayo yung mga comment niya. Og sabton gyud ang Constitution Sir regarding impeachment case and specific gyud nga klaro kung kinsay mo preside ang impeachment ragyod sa presidente nga kinahanglan ang Chief Justice ragyod o wa mabutang kinsay mo preside sa impeachment sa Vice President o other impeachable officials basta Senator Judge. Oh. Ako itong gingon ganiha, Sir Boy. Yes, ang kinang gisulti ni mo nga once the president mao ang i-trial, under sa impeachment trial, the only person nga mahimong presiding officer is the Chief Justice na to, gikag Supreme Court. Pinakataas na sila, no? Pinakataas na sila aside from the president, no? So, kay ang gi-trial na to kung usbon ang gi-trial karon is the Vice President. Of course, mo-select sila from the senador kung kinsay gusto nila aside from the Senate President kung dili ang Senate President kung gusto nila nga makabutag lahi mga kakifive. Na at least na kuan na to ha, natubag na to ning mga pangutana kay gahapon ra ba grabe ha. Burag na himong katawanan gahapon si Senador Win Gatchalian. Di ba? Burag na himong katawanan gahapon si Senador Win Gatchalian that after nga gi-motion kung di ko masayop ang na-motion si Tito Soto ba or si Ping Lacson, burag na kuan ako nga palingkuron dito na sa babaw tapad ni Senate President si Senate President Gatchalian si Senador Chis Escudero burag na himo biya tinuon nga alalay si Gatchalian sa mga hitabo gahapon mga kakifive. Oh. And gahapon mga kakifive, first day pa to. Kada adlaw or kada unsa nga mga dates nga naa sila'y mga trial mga kakifive. Mahimo nandiyon ang alalay diha si Senador Win Gatchalian. Sit down and listen. Kung naa siya guro'y isulti diha, naa pero most likely wala because he is not the presiding officer of that impeachment trial. So he should keep silence and wala. Hilom ra siya mga kakifive. Ana ang reality niya karon. Grabihan o. Anyways, ang pangutana karon mauni. Nganong wala, ako ang ginapangita explicar ba si Sir Boy ba na kay imuhang insight nila kay Sir Boy. Nganong si Sir Alan, si Win Gatchalian, gipapulihan or wala gipalingkod presiding officer. Nganong si Escudero? Ngano? Ah, na-discuss naman ako sa Philippine Constitution nga pwede dyan sila makaselect. The question is, ngano? Nganong naanaman siya, nganong dili siya? Diba? Senate President na siya, automatically, siya dapat. Pero nga nung giilisan siya. Na. Diba? Nga nung wala siya, gipasun. Ako mo nagdi pong maka-express ako ang nasa dughan ako, bisag ako dili ko katubag. Nga nung, di man po pwede maingo na to, nga dili siya capable, nga mo uyat sa aning anika dako nga trial mga kakifive. Imagine ni mo ha, ang i-trial ni mo is the Vice President of the Philippines ha. Ang i-trial ni mo, ikaw ang presiding officer. Yes, Senador Chis Escudero capable 100% more than pa because he is a attorney, abogado. Maybe ang Philippine Constitution basig yan na ning na memorya na niya tanan, memorize na ninya mga kakifive ang ilahang Quran diha sa pagkaabogado. Ah, napaidungag nga mga minsan ni Sir Boy Nofable, ang minority group gusto gyud nga si Gatchalian ang mo-preside kay di man abogado. Maunang hadlok sila ni Escudero kay abogado man og dili dali mainto with regards sa mga balaod. Oh, salamat kayo Sir Boy. Usa po na sa gilantaw sa uban. Usa na diha sa Sir Boy nga nakit-an niya that Senador Win Gatchalian, regardless of his tenure, regardless kung pila na siya katuig, pila na siya ka-term as senador nga nagbalik-balik na lang dira sa Senado, if ing ani nga mga situation, dili basta-basta nga mag-presiding officer ka. Ha? Di basta-basta nga mag-presiding officer ka, that's why nga ila na lang gibuhat, select Senador Chis Escudero nga mas, no? Mas lalom ang nahibaw-an kung mga ing-ani nga mga sitwasyon nga mga impeachment trial, mga kakifay. Pakuan-kuan lang naman na eh. Pakuan-kuan naman na pa... God, pa-bright-bright ba? Pa-bright-bright mga kakifay. Now, so gahapon mga kakifay, giamat-amat gagahapon si Congresswoman Jervel Loistro. I-correct lang ko kung tama akong pronunciation sa pangalan ha. Ilahan ang gipagawas gahapon kay kining impeach article of impeachment. Upat maguni siya kabuok katong hulga, no? Ingon nga hulga ni Vice President Sara Duterte against Presidente Bongbong Marcos, his wife Lisa Marcos, and ang ihang igtag sa the former House Speaker nga mao si former House Speaker Congressman Martin Romualdez, mga kakifay. Hulga. Ang ikaduha diri maoni ang dili ma-explain nga wealth, mga kakifay, or mga ingon nato mga kwarta, ang mga kantidad or ang ilahang mga propiedad ni Madam Sara Duterte, mga kakifay, and her family. Is usapon ni ang usa diri kay ang giingon nga paggamit sa pundo sa gobyerno nga dili ma-explain og uban pa, mga kakifay. Maoni nga mga impeachment article of impeachment nga ang giplastar na gahapon, una-una mga kakifay, ang unexplainable, no? Ang unexplained nga wealth nila or ang ilang propiedad. In fact, gahapon kato ang BIR box nga gusto paablihan. Gusto paablihan, mga kakifay, kining BIR box nga iyaha sa mag-asawa nga Sara Duterte og ihang bana, mga kakifay. So kining ang defense panel pod, mga kakifay, ni Vice President Sara Duterte, naka-plaster pod sila gahapon ha. Wala pod sila nag ingon nga murag nakulbaan sila. Wala. Tanan nga mga pangutana tubag, mga kakifay, no? Tanan nga mga pangutana, tanan nga mga kung unsa diha ang ilang madepensa, ilang giplastar pod gahapon, mga kakifay, sa pagpanguna sa ilang abogado dito nga si Madam Sheila Sison. Maning lead counsel nila, no? Ang lead counsel nila naapod si Senador Lindon Miguel Bakil. Naapod si Senador Roberto or Senador Attorney DI, Attorney Lindon Miguel Bakil, senador naman ni Taonoy, Attorney Roberto Batong Bakal, si Attorney Ralph Bodota, si Attorney Miguel Carlos Fernandez, si Attorney Francisca Marie Flores, si Attorney Philip Sigfred Forton. Kining si Attorney Forton, no? Ligon kay ni. Si Attorney David Ronel Golia the 7th. Si Attorney Justin Nicole Gular. Attorney Carlo Joaquin Narvasa. Attorney Gregorio Narvasa the 2nd. Attorney Michael Wesley Pua, ang yaning spokesperson. Si Attorney Clarlene Radok. Si Attorney Mark Vinluan. Si Attorney Christine Ferrer. And Attorney Carol Grace Orosio. Usa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gisisize ang defense counsel or mga abogado ni Vice President Sara Duterte, mga kakifay, nga maukin ni sila ang modepensa sa tanan nga mga akusasyon against Vice President Sara Duterte. So gahapon, mga ka-K5, wala mi tumaw. Wala ning pakita dito si Vice President Sara Duterte. As expected sa kadaghanan, nga di man jud ni siya mupakita maybe aning impeachment trial bisag unsaon pa. Pero wala tayo kabalo. Basig mausab ang huna-una ni Vice President Sara Duterte. Unya, basig makaingon siya, sige, tubag na lang ko dito, saka ko dito. Pero with or without the presence of Vice President Duterte, mga ka-K5, ang young defense lawyer dito di naman na basta-basta. Burag siya na malang na. Kay bawa na ganing nga nang hire na siya mga depensa niya ng mga bugado para maona na dito mo depensa, mo plastar, mo explain, mo hatag sa ilahang kung insan hubawaan nila regarding sa mga akusasyon. Aha. Pos, mas nindot man pod. Nga naadyod si Vice President Sara Duterte unta mga kakifive pero I doubt kung kini siya mo pakita dito. Okay, ipadungog na ko gamay mga ka-K5 na ay statement diri si Attorney Congresswoman Jervel Loistro na siya mga points diri nga ngayon lang, karon lang. First time in the history of the Philippines daw. Unsa ka niya? Tay padungog ninyo kung unsa niya ipasabot ha. Aron nga masabta na to mga ka-K5. Kay na siya ay banat po diri, no? Na siya mga banat diri mga ka-K5 hapon. Okay.
4: Sa kasaysayan ng ating republika, walang PC presidente na may kaibigan na hitman. Ngayon lang. Walang PC presidente na nagpapapatay ng pangulo. Ngayon lang. Walang PC presidente na handang magpapatay para lamang makaupo sa pwesto. Ngayon lang. The Constitution provides many means on how to resolve political conflict. Election, legislation, public debate, judicial review, and even impeachment. But it does not permit threats. It does not permit violence. It does not permit people entrusted with power to place themselves above constitutional restraints.
0: Okay. Grabiha tong statement niya, no? Against the Vice President of the Philippines, mga ka-K5. So, kamo na'y bahala diha, mga ka-K5, kung unsa ang inyohang paglantaw ani sa mga hitabo karon. Now, gahapon, kauban or nagdungan mismo, anyways, ang impeachment trial is hapon man, mga 2 o'clock in the afternoon. Pero atong gahapon buntag pa lang, nag-kuana, grabihan na ang mga balita dito sa Nasyonal. Kay si Senador Rodante Marcoleta, mga ka-K5, and si former Congressman Mike Defensor, and kining usa ka negosyante na si Joseph Espirito. Kini sila mga ka-K5 tulo ang di ko kasabot ani, no? Gipang aristo ba ni sila, giserbihan ba ni og warrant of arrest? Maybe kining duha, but according to Senador Rodante Marcoleta, wala. Kundi mitahan siya dito, burag ni surrender daw. But ang reports gaingon magod mga ka-K5 nga si Senador Rodante Marcoleta, mga ka-K5, pag-abot dito sa Sandigan Bayan, mo-file unta to siya og motion to quash sa ihang kaso nga giatubang karon nga plunder, mga ka-K5. O niya, pag-abot dito sa Sandigan Bayan, kay tuwa naman ang jud siya dito, giserbihan na lang siya dahil og warrant of arrest, wala na siya nakaikyas pa. Pero prior to that, mga ka-K5, gahapon, naa na may mga statement jud si Senador Rodante Marcoleta nga dili niya ikyasan, dili siya mahadlok, sundo niya ang proseso, sundo niya ang balaod sa Pilipinas, dili siya manago kung may naa man jud siya gitawag nga warrant of arrest may connection sa plunder case nga gifile niya o gifile against niya. Ang ato alang din na matikdan, mga ka-K5, kay kaniadto paning Biyernes last week ra gifile ang plunder case, pagka Lunes may warrant of arrest da yon. Ha? Anak ka. Anyways, dinanto palalom anak ka mo na lang banta-banta diha. Onya, unsa man ang unsa jod ang kaso, no? Ato ang baliko niya sa mga late tuners o basigula pa ideya. si Senador Rodante Marcoleta, mga K-5, gifailan siya blunder case human as alleged nga sa iyang sosi niya, kining sosi nga ginatawag, mauni siya ang pagpakita nimo sa imuhang mga propiedad diha, mga ka-K5, after election sa COMELEC. Kining gitawag nila nga sosi kay Statement of Contributions and Expenditures. Sosi ang tawag ana. Dira na nimo ibutang tanan-tanan ang imuhang gasto sa niaging eleksyon. Ni daog ba ka o ni pierde ka o niya kining susi, maunay magpakita diha aron mahibawan sa COMELEC kung pila ang gasto nimo. Na. So sa kaning susi, mga ka-K5, as alleged, wala daw gideclare ni Senador Rodante Marcoleta ang 75 billion pesos nga donations sa iyang kampanya. Nga kining 75 million pesos nga donations, mga ka-K5, gikan ni sa mga nag-donate niya nga si former Congressman Mike Defensor, katong si Joseph Espirito, no, Viray, og usa pa nga si Aristotle, mga ka-K5, tulo. In fact, upat ni sila ang gipagawasan og warrant of arrest. No, upat ni sila. So, kining wala pagdeklara ni Senador Rodante Marcoleta, maoni siya ang bridge or taytay nga nung gifailan siya og kaso nga plunder. Na, ang plunder case, mga ka-K5, is non-bailable. Dili ka kapiyansa. Mapreso ka hantod-hantod kung mugilty ka lasbi. O not guilty ka, muna makagawas ka.
5: Para mainit na issue at usapin ng bayan, Foro de los Fable.
0: Ako sa basahon ang comment ni Sir Boy Nofable. According to Sir Boy Nofable, sa impeachment hearing, Sir, dili si Gatchalian ang ulaw paminawon kay President Ramon Gyud siya. Pero ang giakusar, wa gyud mo pakita bisag anino lang. Kay klaro kaayo nang nahadlok kay siya mismo kabalo nga magkabuang siyang tubag. Kay public knowledge na naman God nga minus jud siya og kinaadman og abilidad kay basig magpataka og tubag. Wa nay rason nga mo pabor pa niya ang minority senators. Mao nay reaction na and komento opinion ni Sir Boy no Fable. Grabiyagin si Sir Boy no. Si Sir Boy mo hatag o comment, maulo man dyan ka, ani ba? Grabe yan, no? Sige. Mupause ako of some commercials, mga ka-K5. Good morning to Sir Robiliza Garcia. No? Gracia, rather. Or ma'am. Salamat sa pagpaminaw. Mupause mo kung kadali commercial. Pagbalik na to, mga ka-K5, discussan na to about Rodante Marcoleta. And then ang mga reports na gikan sa to mga reporters about the hulga sa eskwelahan dito sa Canlaon. O niya, reported ka-K5 Elmer Sagang sa Canlaon. Report with ka-K5 Pamela Pirater, kining gipatay nga taga Morsia, at nga taga San Carlos, gipatay sa Morsia. O ang report with ka-K5 Jezebel Barbicho, gikan sa Department of Education. At anong discussan, mga ka-K5, tanan-tanan sa pagbalik sa Foro de los Pueblos.
5: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Alex, may kayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Ako si Jean Paul Generoso.
9: Mangadlaw Sir GP, hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 ang superior antioxidant og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang inon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
8: Correct. Medyo sensitibo Dok Ramil ang atong pag-iisgutan tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
9: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong nga digestive tract og ilabi na ang atong atay og apdo. Nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers, pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
7: Correct.
9: Labi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C.
7: Mm.
9: Sigurado jud Sir GP nga flawless o walay problema ang ila nga pagpupo.
7: Unsa man ang normal nga pupo, ang color doc should be medium to dark brown.
9: Mm. Ang baho sa pupo, Sir GP, tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases mm-hmm. nga may baho.
7: Mm.
9: O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlisod ang pag-utong.
7: Oh.
9: Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kanyang gitawag nila almoranas.
7: Almoranas.
9: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom o DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
7: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
9: Mm. Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tul duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir GP.
7: Mm. The best.
9: Dili maayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Mm. Sa tinuod lang, Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time.
7: Mm-hmm.
9: Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa iyong mga digestive tract.
7: Correct.
5: DTX 500.
10: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Mas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayong DTX 500.
5: DTX 500. Pumali sa mga butika.
9: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir GP.
7: Mm.
9: Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
7: Lahi.
9: Normal ang type 3 o 4.
7: Mm.
9: Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart.
7: Mm.
9: O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
7: Uy.
9: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
7: Mao
9: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai.
7: Mm.
9: Ang D-sugar sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pod sa tinai ang pagaisgutan.
7: Mm.
9: Dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system.
7: Mm.
9: Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, ang normal nga pupo, color brown.
7: Ah, brown.
9: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mo na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool.
7: Mm.
9: Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
7: Munay kuyaw.
9: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo.
7: Mm.
9: Appeal po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. Mm. So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
7: Wa na jud ay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineros. So,
9: kininasab si Dr. Miloy siying mayong lawas ampingan.
7: Ayaw abusuhan.
5: DTX 500.
11: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
12: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
13: 2 weeks pa lang,
12: may alibyo na.
13: Pag 1 month ka pa,
12: naayo na ako.
5: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500. Kulang sa pagkaon, sangkutan kang prutas, hindi ka magkabalaka. Ang DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghunta sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho.
2: Kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa mat kasing kapag tingulat, kalaman ang abiyan.
1: Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigod, malimta. DTX 500.